0: Oh, medyo pagpamati, gid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Good morning, anay, Ma'am Gima Tolentino. Kay bungso nyo sa Marikina City. Kay Ma'am Rosie Naudito. Good morning, gid. Sa mga Crispino family sa Lipotos. Madam Bilya Lucero Crispino, ma'am. Kay Nini Juliet de la Cruz Pajado. Oy, good morning, kuno. Agsanang sister sa Andaga. Kay Nini Jean. Ma'am Lina Mercado, good morning. God bless you always, man. Una sa Sydney, Australia. Sa Tambak ni Washington, una kay Oscar Judosio. Blinda Taay, good morning, Ed. Happy Monday. Good morning, amigo. Shout out, Wood Sticker Francisco Agdok Jones sa Mabilo ni Washington. Good morning, Tres Hermanos. Kay Jojo Panda, good morning ko noon ay patring ng Nancy Igo Sagnang Josephine de la Cruz ng Lilian Zablaon Itinigaw ag sa mga taga Buruanga nga si Jake ag Lucas Kyle Ropa. Kay Engineer Bernardo Beray Moises nga nagjaging-jaging siguro kay Narawat Ugan eh. Kagawad Irene Silva Gonzalez, good morning gid ag sa mga taga Bakhausor anang mga sinakpan una. Danny Kaang, shout out daw sa EPL Bini Sound una sa Kulabnog Palay kay Ernie Feliciano. Kagawad Michael Solina, 88 days Pasko na. O nga ni eh. Good morning Jet, every gising is a blessing. Correct. Good morning Migo Jet, happy pamati kay Richard Nalaunan, Irel Desena, Bart Bitoon, Dr. Jones at your service. Thank you good, Dr. Jones at your service. Tatay Hilasyo, wow. Kay retired but not tired, Colonel Hilasyo Ribaldo Guarino, nga nagapamati makaron. Maskin ina imo kuno sa San Juan City. Aba, una katingili sa San Juan City. Nag-aling kating sa San Juan City, Tatay Hilasyo. Habat una kating sa magahaon nga San Juan City. Oh, good morning, kid. Colonel Hilasyo at Tata Hilasyo Ribaldo Guarino na sa San Juan City timo makaron. Ay sino taro in charge siya sa aton nga CDO? Ah, si Charlene siguro. Ma'am Salome Solina Solilla Villanueva. Joyful Monday sa tanan ko no. Halin sa Rome, Italy. Halin sa Italia. Balik kita ita California. Good morning sa Pilipinas. Good PM Sir Mario Torreya una sa San Francisco. Rise and shine. Katulong Jujet. Thank you, good sir. Mario Torreya sa San Francisco, California. Sa Boracay, kay Carly Torreya Santiago na sa Manok-Manok. Sa Siksing-Siksing Tagandagaw. Madam Mila Rupino de Gaspe. Mayad-ayad nga gahon, gidkimo, agsatanan. Nga nagasubaybay gidkimo, adlaw-adlaw, pro-municipal assessor, Hay si Ramil Aramel. Thank you, good. Mamila Rupino de Gaspe. Ramil gali ni Joel. Thank you, good. Good morning. Salamat, Ginoo. Agahon pa kita. Nakabutwa. Amen. Kagawad, kumarik antipa ng Sisoto season. Kay paring Lionel Valencia, nasa istansya. Good morning, good pre. Madam Marcel Mumbai, good morning. Kay yan kita. Well, Verplay Cabal. Okay, Verplay Cabal sa Katiklan Market. Lalo sa gwapo kong inaanak. Nag-birthday ko na makara kay Chester Lavastera ag kay Butsoy Simato. O nasa Katiklan Malay. Madam Jomeva Inohas. Oh, good morning again, Madam. Kay ng Rolling Guyo Tabor, have a blessed and happy family day to all. May your day be filled with unwavering faith, answered prayers, and peaceful moments. Keep believing and God will provide. Blessing to you and your loved ones. Amen. More power, Jet, and happy family day. Thank you, kids. Same to you ng Rolling Guyo Tabor. Kay nung Noel, happy family day gili sa tanan. Kay nung Rigi Ribuka nun nasa Mubo, kay Siya, good morning gid, Siya. Don Pobre, shout out kay parking

0: Toto Rizar. Kumusta rin yung panaw, Toto Rizar, sa kwan? Kapas Tarlac? Gawin ko, engineer ka ikaw eh. Matya engineer ka man gali, Toto Rizar, pag nakakago ka ita pang engineer.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: Kay Michael Bolos Tunil, good morning, Gid. Sa mga taga di maagma, ayan, sa poblasyon Kalibo, Sir Manolito Manalo sa Tabayon Banga, Mangtas Roser Mate. Good morning, Gid. Lipay, lipay, Gid Ron Sanda. Ngani, na-postpone eh. Kay Michael Bolos Tunil, good morning, Gid, ha. Kapamati makaroon sa di maagma. Classmate ko, Gid Ron, sa Balete, si Ramil Martinez Agali. Ang classmate, buta ba ang classmate ka mo ni Engineer Titoy Rodriguez? Ha? Ma'am Mila Rupino Ligaspe, kung classmate mo si Mr. Ramil Martinez, buta ba kung classmate mo man si Engineer Nestor Victor Rodriguez?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM Radyo.
0: Ay mag-classmate, ha? Mag-classmate si Mr. Ramil Martinez ag si Engineer Nestor Victor Titoy Rodriguez. So, classmate mo magaling imaw. Kay Mr. Pascual Remicho, good morning again sa mga tagalawaan na New Washington. Aaron Francisco na sa Lagatik. Lagatik, no? Ay, hindi. Poblasyon gali. Poblasyon New Washington. Sa One New Washington. Kay Sir Ed Sabala, kay Mampuli Sabal. God bless you always. Kindly shout out RN Tyrone Bautista Sabal and his wife, Ma'am Sophia Olocado Sabal sa Wicklow, Ireland. Haling kay Mampuli Sabal. Kay Tres Hermanos, word for today, Capcon. Cap na, contractor pa. Good morning kay Conmay contractor ko nung congressman. Ah? Contractor. Ah? Conmay contractor. Hay may kwanman, Capcon. Kayro may na stories, good morning, Gid. Kapin na mga last term. Nga, uwa, manita, inubrahan. Ah, nga mga kagawad, ang kapitan. Lipay-lipay, Gid, sandaron. Pero rumasubo, takara, rumanga second termer. Haman. Ay rumanga second termer, hindi na makapa pili sa 2028. Ah, rumanga second termer, hasta na nakabot 2028. Wow, kamo tatlong, pangatlong termino. Tapos na. San Juan, abi ka tulong jet. Magapit, yes. Magapit sa Krami. Ah, base may transaksyon sa Krami si Sir Guarino. May bagay, Igor Imaw. Base siguro to RB. Kay... Takbong Pogi Pidoy, good morning, Gid. Happy Family Day, God bless. Good morning, Gid. Takbong Pogi Pidoy. Nang Alona Cristobal, happy monitoring. Happy Family Day man. Una sa Tinigaw. Kay Ma'am Marjeline Magsipok Placido. Ag sa IPR Aklan ko, no? Ag sa Pamilya Placido, Fernando Gregorio ag Arias. Paring Abelito Abel Prado de la Cruz. Good morning, Paring Abel. Kay Rayjan Prado. Oy, good morning. Pabati ang Family Prado sa Mabilon, Washington. Ag magbiro sa Lalabatan. Kay Don Pobre. Happy Family Day, Kimo. Pati Kimo man, Don Pobre. Thank you, Gid. Ag sa talan nga, agapamati. Especially kay Tres Hermanos. Nami, Gid. Magkomentaryo. Good morning, Gid, ha. Sa mga naka... Dalilang liso. Dalilang Gidong. Nakontak mo ba ang dong? Nakontak mo si Mayura Simonit Pirata Francisco? Try mo dong nga makontak imaw. Total half day man munsipyo makaron. Dona pa man. Kay Lagrimas, good morning, Gid. Toto Lagrim. Una sa Lidabuan Sur. Sa Banga. Dali lang kita. I-plaster-plaster na i-plaster. Okay, sige. Kay SP member Mark Ace Bautista. Oh, nga nagapamati baka ron. Akay nung Ray Rugan gani. Good morning din. Araw, Greenleaf igto ka man gani, kaibahan ka man sa green.

0: Lip International Corporation nga pagbisita. Kita kay kawinto sa kwan eh. Oto, daw engineer ka man na SB Marquez. Matsa pa rin ko man ni Toto Rizal. Nakakago ka man eh.
1: Todo komentaryo.
0: Clean Lip International Corporation. Rana ka ng mga services ay waste treatment at disposal, siphoning at declogging, pati gali siphoning at declogging, ang dami no, compliance monitoring, other related environmental services, pati basura. Pati basura. O yung puli, maayos yung basura nga ra. Nagapakatar. Agali. Simo kitang inbooking. Mapakatar gali. Bahay. Kabay pang mag-enjoy kay gid, Tatay Lasyo, ha? Sa imo nga bakasyon, pakatar. O, bayda si Tatay Lasyo, nag-ubo-bakasyon na pakatar-katar.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sana all, gapakatar. Hey, matsa ikaw man nga ni Madam Charlene Mandin Aguilos. Matsa na pag nagpa-detox ka man. Nagpa-detox naman yan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Basta nagpa-detox naman yan. Good morning, gid. Lipay-lipay, gid. Gali. Mga small crocs. Exempt aga di madayon ng eleksyon. Tapos sa 2028, 5 years yun dayon. Ayahay, tagali, sanda ka ra. Mabuhay-buhay yung negosyo. Politiko. Karananda. Tama, gid. Julius Nunez. Lipay-lipay, gid. Sandaron. Kay Monet Sumbilon Crispino. Good morning po. Kapitan Bernabe Boysaw Sakino. Good morning, Kap. Kay dating kagawad, Ariel Aye de la Cruz Vilgarejo. Good morning, man. Wala sa libtong. Dali lang, gid, ha? Ay, sa muli nga pagbalik. Sino unahon ta lang? Kung makontak na si Mayor Simonet, unahon ta niyo Washington, ha? Kung makontak na to ni Mau. Alas 8.15, kung hindi, balik kita at kalibo, ha? Alas 8.17. Oras sa Dunkenyo Traders Beer. Kasangga mo sa relax. Sarap.
1: Todo komentaryo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, ako yung problema, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Todo ang komentaryo sa Gwentaryo Katotohanan 88.5 FM Radyo, Radyo, Todo.
7: Balik sa aton nga pagpangalagad oras alas 8.33 na. Ay shout out lang ko naman ni Charlene sa tricycle kagin sakyan na ay sa sobrang dali na bit-bit na ng cellphone, nalipatan na ng wallet. Wa imot pamasahe. Thank you kayo sa paglibre mo ka na. Ay, kita mo gila nga, Biron. Sa tanan nga pwedeng hindi malipatan, halipatan pa. Kung taro cellphone, inaiwan. Ag the wallet, dugin bit-bit. Balis ka, de. Oh, pero thank you, gina naman ni Charlene. sa tricycle driver nga naglibre ka na. Dahil why not bit-bit ka babasahe.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo, Todo.
7: Kahit totoo, Bobot Berte, good morning, Gito. Nasa Mabilo, Calibo. Charles Domingo, good morning, Gito. God bless, katontanan. Kenong Johnny Villaruel. Good morning from John Villaruel and Teddy Villaruel. Pastrana Street, nasa Ubos. Kenong John, akay nung Johnny, kay nung Teddy, kompletuhan ko lang, kay nung Cesar, kay nung Oliver, kay nung Lando, sino pa, kay nang Panining, kay nang Tess, kay Tita Lucy, kay nang Noemi, oh, may nilipatan pa ba ako? Kay nung Cesar, wala na, kompleto na, kay Ismi Chodoro Otoy, Navarro sa Bellurente, good morning, Gid. For awareness lang na may tinapon kang basura dati na pinulot at pinagpesta naman ng iba sa kabila ngayon. Gali! Grabe, ha? Tinapong basura na pinulot ng iba at pinagpestahan naman ng iba sa kabila ngayon. Ano ba buong tambahon ka rin ni SBA? Otoyay. Kay Skyler Chan sa Singapore. Ha? Good morning, Gid. Skyler Chan. Una sa Singapore. Si Katulong John, nara na sa linya. Katulong John, standby with Mrs. Rosalia Tampos.
6: Radyo Todo Live. Report. Report.
7: Sa special communication po si John.
8: Katulong.
7: dali lang dyan ha. A plus star, tanay. Be, testing man, okay na?
8: Video call din sa project sa garak niya doon. Hindi tao punta natin doon.
7: Ara na.
8: Mga Rosalia
7: Tampo. Ara na, ara na doon. Okay na, okay na.
8: So dyan sa project. Wah. Sa garak, tara itong audio, no?
7: May problema. Osit ibang linya. Dali lang, Gid. Osit ibang linya. Ano ro problema? Sino problema?
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Ay, ginabuitan ko, Abira, yung agin na padagang letter. Halin sa Office of the Municipal Engineer and Building Official. Dated April 16, 2026. Address na kay Mary Gay Q. Joel, Department Head, Mido. Dusugat, nagahambag. Dear Ma'am, ay halin para sa opisina ni Engineer Ami Francisco. Wapay mamakaretard ka to eh. Good day. In relation to the ongoing construction of the Calibo Public Market, attached herewith is the final layout for your reference as agreed upon during a series of meetings conducted with the vendors, officers, Mido, and the mayor's office. Included in the approved layout are the following stalls and tables. Pamati, taga-tindahan, ha? Sa ground floor, nga pwede ko na magamit, pero hindi sana mag-transfer, ay gusto sabay. Tables. Peace table. Inyura, Ma'am Rosalia Tampos, ha? Peace table. One by one. 151 ka stalls da. Ruan ang gapa, daghaba. Ha? One by one. 1 meter by 1 meter. Iba't sa portalit sit bahol.
9: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
7: Sa mid table, anarat karnihan. Magapad ron at karnihan itsang kiri. 2.50 meters by 1. Ron ang gapad, 2.50. Anang haba, sang mitros. Di mabaho nga di hamak. Magapad niya di hamak kumpara sa anat isdaan. Isdaan, no? One by one yang eh. Na ita karnihan, 2.50 by one. Sa chicken table, manukan, ay mas magapad ba nat manukat sang kiri gidang? Sang kudlit. Ay do anat manukan, 1.10 by 1 meter.
9: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
7: Sa litson table, mga nagbaligat litson, halo-halo, tangani. Rataro ba sa manami kara sa ground floor? Halo-halo, rong ginakaon. Halo-halo, pati hilaw. Kaya makumuiping, mani mo, litson table, 1.20 by 1. Sa tinapayan, bread table. Ay magapad pa kaniro bread table kaysa isdaan, no? Aero bread table, 1.50 by 1. Semi stalls. Sa ugahan, dried fish table. What? Lulubong. Inyong stalls, oh. Araw, 1.50 by 1. Semi stall. Sa itlogan, egg table. 1 by 1 man. Ita gapad haba sa coconut grinder, mga nagapayok itnyog, 1.50 hey, paalin imong stock, sibre gastak at mga kwandong, mga niyog, ay sin mo ibutang rin mga stock, ay ruan na nga gapad haba ang huay, 1.50 by 1 meter. Sa kakanin, mga sa kakanin ha, 1 by 1 flower table sa mga nagabaligyat buwak, 1 by ay ahay 1 by 1 ara na sa linya si Mrs. Rosalia Tampos. Madirekta lang kita kaya Ma'am Rosalia Tampos. Ma'am Rosalia, good morning.
10: Good morning, katudong Jojet.
7: Oo. Mama, may kopya ko kore nga rang ginsubmit baga nga final layout it Office of the Municipal Engineer. Address kay Mary Kay Kimpo Joel at Tony Mido Head. Sa inyo nga rang agapa, daghaba, baga ko mga stalls, aga According kay SB Emerson, kung nagtaliwan niya daw, ay matya nagkasugod yung kamok, kung nga pa, naghaba at mga tables nga Ma'am Rosalia?
10: Ay, amo matagid yung reklamo ko una-una talaga dahil nakita namo niya mga inintok kaniramo niya mga tol. Kaniro yung mga bagong kuha, mga bagong tol nga makaroon yung mga ginakuha na doon yung original na namo yung nakasulat sa amo niya kontrata, sa amo niya sa contract. Doon yung mataro mga gimbutang na dang mga sukat namon.
7: Okay, so para sabi ko, fish table, one by one gid matara.
10: Oo, one by one gid mataron. Kaya lang, una, pinato mo sa 0.8 at tahingan eh.
7: Okay, isang kinik lang diferensya man nga ni kung mag 0.8 mo.
10: Sige, may lang kontak man. Galing rin, abiro amon sa kontrata. Sige, okay. Mataro, dapat makonyinsan doon. Doon among listed contract, sige, may amon labing ang goodwill. Kaya ikaw nakbutang na amon na rin yung mga sukat sa amon mga pwisto.
7: Okay, so basa, importante, okay, tagin nyo rin one by one. Okay man yung mga membro kara.
10: Ay, okay rin pala na. Nakita man naman ito sa pag-construct. Makaw na yun man naman nagawa. Mag-apad na naman tanawin yun.
7: So igo mata, okay mata, kung may mga termoses ka na, ay mag-iligo mata sa one by one nga na.
10: O, igo mata, dahil wag yung matang kabaks, pili makasuod.
7: Ah, dahil wang kabaks, igo matay mao.
10: O, igo matay mao.
7: Okay. Ano, kano ba rin last ninyo nga kwan? Ginkandak na inspeksyon nga, kaibahan ka mo, kaibahan ka?
10: Oo, na to nga, dagaya kami, ko last 2 weeks pa ta. Pero ko ngayang last week, ay... Kapag interview abi kay ano sa aton nga SB member nga si
7: Emerson.
10: Si Sir Emerson La Chica hay. Sambilo man ako nakapamati ang makita okay. Man ako sa post sa Facebook kay ginsure ko gid nga kung pwede ang binana hay pili mo kami makaupo kar sa ground floor. Ay okay yung ko no. Ay ginsure ko ito ron nang wala ko ito gitan ako kut uman. Hay wa ko gid matagid man abiro ibang part it aton nga ground floor na floringan at hatambakan.
7: Okay.
10: Ani makon hay gingkutan ako ani o contractor kung sufficient ba kung datong materyales ay sufficient ba ako no okay mata ko no kasi ay kunong week ay medyo ano nang daw kita ron floringan yung kita nang tapos yung tapos yung kita ron ay din niya ni sa bilog na ako niya ging ano ho ging kunin ko ano ko na to dahil buta man lang yung mga ko niya ni kung human ay hindi man makong kami pwede mag tayo sa ground floor lang, kami lang. Kaya lang makambilog kami gini. May bilog mo kami dapat ibalik.
7: So, Rayaro, Kwan, Rayarong, posibleng mabuhayan pagit ka mo una sa inyong relocation site dahil nga, kung magbaro ng sistema, nga dapat dungan ka mo gin-transfer, dungan ka mo ibalik matod. So, kung nadungan tanan, mabuhayan gid, Ma'am Rosalia. Tampos, ba't sa abutan pa kamo December siguro?
10: Tanawin natin, ito yung Jujet, ay human yung gidman the second floor, human yung gag, rooster floor natin, buong-bungan ng langman. Yun lang matalaman ka. Kung tingma ang gid, ang tawa ang gid matalan daron it, pagpadasig itrabaho, human gid daron, daya nga rangan, hindi ka kami ma, hindi ka tamang gid magbuhay, matapos gid daron. Kung natingma ang gid, ang tapusin yung nanda,
7: kung actually sa metro diyan ko nag-abo at tarotawong nga trabaho, kabuhay ang nahuman do tindahan.
10: Oo, doon nga nilang hambaga ni sa kontakto ka itong last na ako nga pagkatabang ko last week nga, ano mga kong dotawo ninyo, kung to sufficient mga kong yung gamit, sufficient mga kong materialis, ano rin problema na akong tuwa ni, hey, sa tawo ay, di nga rin, ano kung dotawo rin week nga rin dahil nahingabot yung ikunong umanon.
7: Dahil nga raw, dula sabi nga promesa kinyo September 30 ay makatransfer yung kamo, di ba? May turnover yung matabungan eh.
10: Duda pa ako totong jujet.
7: Wagon, wali chance nga makatransfer kamo, 28 kita makaroon eh.
10: Eh, 2 weeks, so, kulibutan ko, ay wata, duda taron.
7: Pero sa inyong last nga meeting duda with Mayor Juris, dohan ba yung it-contractor ay September 30 may matabong nga turnover, di ba?
10: Ha.
7: O galing ay.
10: Wala ko sa tatangin meeting matananda dahil wala pa man namin nanda kami patawag. Maroy matalanda ang agreement mata. O mata ko kang ano abi, habatayan ko malangan na sa pag-interview kay ano ho, kay SB member Emerson La Chica.
7: Oo, dahil nga rong hambag abi, September. O galing, wagon, actually. Hindi imposible yun nga matabo ron sa 30 nga 28 kita makaroon eh.
10: Ay, imposible taron, hindi tayo madayon.
7: What pagbag-o itaw it manpower basi abuton pa kamot December nga ni kung what manpower ha nga additional
10: ay di ka nyo talaga ni ako nagamba nga kailangan tama ako na mo nga tapusin yun aron ay dahil na ni mga ko nga Grabe yung tama ko namang ginagyan niya sa relocation. Halos pakat mabatayan kang manami nga istorya iya sa kada isaga.
7: Correct.
10: Same story kita pamitanan-tanan niya.
7: Sakripisyo tama tuod. Pag umugan, baw, Maria, basaman ka muna. Pag basila, kainit-init man.
10: Oh, ara, mainit na ni kami yun. Huwag ita gani kami nga rayayat. Ano, pero, siyempre ay nagdadaanan yung kita namon dahil butan yung kami sa Rondeong Dagon ay sakripisyo kita rin namon ay gaya gaano man kami nga sa atong market ay nasilikat man kami makabawi kung makahaling kami man kuntay. Mm. Ay di kita namon na paninguhaan makaroon ginaabot kita namon doon doro attention niya ni Mayor doon nga bakasin yung taglasigin yung tabagay kung makaroon niya gahambang mismo kontraktor nga kuha mas problema sa materyales ay eh ano sa tao manpower kita matagpinangan niya eh ano kita rin tao.
7: Okay. Now para sabi makaron ko ni makaron nga Lunes ay rokana chotse ngaron nga half lane ay di ba ginobrang parkingan ninyo it mga taga tindahan mga customer. So makaron da ay ginabuksan yo ta to two-way traffic utara dahil nga sobra gon sa kasugot eh. Dapat mabuksan yon makaron da buksan yon wow ni ta botabon wala nang parkingan pa sa tindahan.
10: Tawain ito, malisod ka rin, hawat ani ako, tahaus tawon, kasugod nga raya. Siyempre, kung ako man manindahan iya, ang makarong sarado, taga-abong, iya sa kalatutsingara, ay, sino pa rin mabakta siya, pasugod ka mo.
7: Oo, ay, ginapabuksan at anda, ita, andaga barangay council, barangay road ron, soro kasugod, today, Monday, ay ginabuksan at rakarsada nga ron sa two-way traffic, but nabagon doon inyong parkingan ni karon, wala na. Ah, buo niyo tamakaroon nga daw.
10: Ay, wow, tagalit ah.
7: So, kung ako man customer nga may tricycle or may sagakyan, ay, ang magtoko na, huwag man ako't parkingan eh.
10: Ano yung kita ron, matabo katulong jet, huwag kita ron matabo nga, naabo yung tao nga rin makaroon, kaya rin kayo na pag-ani nga rin, may sawat at tao, ano yung gatuhugod niya rin.
7: Kung nagahon, okay lang, kung nagaaga, siyempre.
10: Aga-aga ron, ginapakyaw abit, mga taga-talipaparo, mga baligya iya, ay, plus kamong mga nag-retail nga rin iya, ay, huwag tarong kami at ginapabot nga, kuhan doon. Na manog bakal nga makarang oras sa tangara. Kaya kahina pa ni Aray wa pagidaw.
7: Aga masabo ta ako nakita na nga mga stalls nga o ta gin sarado la tangani ginapadlakan ng itaga naman.
10: Ay padlakan na lang daw kaysa malubi pa matusa sa adlaw-adlaw. Siyempre kung may tao pa sanda, guwa malang magdaan sa tabakanan. Ay, ano malang isuido sa tang tao? Ang tulwa mas nag-sulod niya tao. Ay, nice better lang siguro nga. Isara lang nandarang lang ron.
7: Okay. Para importante nga rayang sukat nga ragi okay ta kinyo ra. Wo ta problema.
10: Wo ta rin istoryahan matabi namon yun don. Ging konyon mataro laging grand bat ananda mo ani tag buhayan don. Ay dali ani nga ging ano lang daro amon nga ano. So mga sizes na namon gibalik nanda.
7: Ay grabe ta ro perwisyo kara grabe tong halit ta kinyo mga negosyante almost 3 years na. Ha? Magtatatlong dag-on ta nga sakripisyo inyo.
10: Ay, oo, oh, talon, dapat mako niya ni, hamba kuha ni kay Mayor, bago mako mag-November, December, January, makabalik kong kami, ay, dapat di ka rin yun mako kami man makabawi ng mga vendors.
7: Okay. Kabay pa nga matapos nanda ko nili. Hindi gid man matapos September, hopefully October matapos yun.
10: Oo, hindi kita nga pangamuyo katulong jadjet niya, October ngayon matapos yun. Agad makasaylo man kami. Ay, yun, pero pasyamatan kita namo mabahuro na inaano kita namo nun nga roamon nga mga ginapaabot pa yung mga hinaing ay maasabat man ang maintindihan. Kung lang intindi man kami kanda ay intindi naman dapat kami mananda.
7: Ay, nakaw, sige. Dahil malang, Ma'am Rosalia, mabuhayan para dahil nga hindi man kamo magsugot nga unahon yung ita transfer do nga sa ground floor ag rumabilin ay tagpara sa second floor ag third floor. Yan ni mabuhay-buhayan pagid mga sambugan o base sobra pa. Pero yung testi is
10: okay mata katulong jet masin ni ro sa tutong sorry. Okay mata almost tapos ta pilit ta transfer man. Ay yun yung abi yun siguro ay bukod sabay-sabay git siguro kami transfer ka pero ground floor man natole wa pagin man nauman.
7: Wa pa.
10: Siguro sa SB Innovation nga pwede ka ba ito what abin na nakita siguro sa sugod kung ano na sitwasyon ay pero okay lang man at least ay nasa importante bilog kami na galing bilog man kami ibalik.
7: Actually nang hamba ayrong ground floor ay almost finished na rong second nag third floor doabo pangakuhan ugo brahon pati bubong sa third floor
10: Ako tabing pag-decide ito doon nila, no, third floor, ay nga, no, bumanan. Agro, first floor, taro, yun, taro, humanon. Agroman yun, taro, ato nga, second floor.
7: Ag siyempre, no, sagwa nga ron, ay, agayosun pa sagwa. Siyempre, ayosun pa na sagwa.
10: Babo pa tanga ayosun sagwa. Babo pa tanga mga kuwan. Ay, kabay pa ron, by October nga rahay, matapos yung gate.
7: Ay, pangamuyo na ito na, Mabursalia. Wa magkita tmay mo karay pangamuyo na lang naton nga mayo nga mao man ni Oktubre.
10: Ay nako. Wa man gid ta kay et ako nga kwan di ro atong pangamuyo nga ro armas aton gara.
7: Ay nako sige. Dili man lang Mabursalia, thank you gid ha, salamat, salamat gid.
10: Okay, sige, thank you man kita tong jet.
7: Dong presidente Taklan, Aklan, Kalibo United Vendors Stallholders Association, Mrs. Rosalia Tampos.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
7: Alas 8.52, paki-open na dyan. Do, naka-op na. Nagasugod pa si Mrs. Tampos eh.
11: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
7: Ay, perwisyo ta, dali lang yun. Pakikunta ka na dyan si Juan, bago tabalikan ng tindahan. Pakikunta ka na si Mr. Randy Antonio Ribaldo. Kita pinawaklan, may importante imaw nga ginapaabot sa aton nga mga pumuyo para sa mga ginikanan. Dali lang gid ha, ay pakikontak anay, may importante kuno nga gusto ang ipaabot si Mr. Randy Antonio Ribaldo at pinawaklan persons with the Disability Affairs Office ako aton nga probinsya Daklan.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
7: Sinyo to kay na ara 1.2 by 1.8 meters 6 pieces at 0.60 cm by 0.60 cm nga tiles. Ao dai. Kung sa tiles na to ni sukat. Ahoy. Ah, maura galit ta. Maura galit ya padyang. Duis daan. Ay, igo man ko no. Oh, igo ah, ni Mrs. Rosalia Tampos. Okay man ko no kanda eh. Ah, igo man ko no daywang katermotsis. Ah, para sa isdaan. Pero, may iba pa kara. Dali na kayo da. Tapusan na tunda.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
7: Good AM to Jet, mabahot ang halit sa mga negosyante. Rong pagkaobra ko tindahan nga ra. Tisan lang gid anay na munra. Pero tungod inistanan ta dapat isanan mandong bayad sa tanan nga bagayran sa stalls pati permit. Ah, so dapat kuno dahil gina isutan mandong bayad. Ay gin isutan mandong iyapa naghaba o mga stalls. Nung Toys Walog, may anong pwesto na. Ara na sa linya dong, si Mr. Randy Antonio Ribaldo, ito nga pinawaklan. Nung Randy, good morning, Gid.
12: Good morning, Katodong Jujit. Good morning sa atong tagpamati. No? Gapasayamat kita, hindi mo, Katodong Jujit, natawaan mo kita to oportunidad para makapabot sa kanginan, no? Regarding sa rayang educational
7: assistance.
12: Financial assistance para sa mga inunga.
7: Okay.
12: So, almost 2 weeks yung kita, Katodong Jujit, nagpanawagan sa mga banwa-banwa na pagkatat through messenger sa ato niya mga municipal pidaw ang sa presidente.
7: Uh-oh.
12: It's so happy niya ta kay na, Katodong Jujit, na may nag-iabutan sa iba-ibang banwa, Banga, Ibahay, New Washington, ibig ano, iya sa Kalibo, no? Nga may nag-agdot ito sa Andagaw Covered Court para okay. Maghugat kunta itato niya rang assistance.
7: Payout kunta?
12: So, makaroon na kuntang adlaw.
7: Okay.
12: May pangunyan din ito nga nagpanawagan kita nga nagkaroon it cumulative banning sa pag-issue it financial assistance. Hagin takwa nato nung impastap nato no 28 because may mga decided case nung no Supreme Court. Ay na yung ban daro yung reason niya gin reschedule yung reason niya gin reschedule runa sambit nga financial assistance naton.
7: Okay.
12: So raton kara katodong jujet runa yung nagapangayog dapat pasaylo dahil yung nga ibang mga dekanan wa ko mag-expectar na wata sana ma-inform ko anda nga presidente o atong municipality daw ay nayang wa ko sa kabatot it message sa rin sa andang mga tratapan ay ako lang takang nagapayot pasaylo no dahil nagkagastos sa sandara sa pag-agto ito sa Binyo ito sa barangay Andagaw na nagkabay pa no nga huwato-wato lang nanda pero exact nga date ay base kung makaon nga nabi katodong digit ay nag-coordinate ako sa ato niya Comelec ang nagambay sanda nga ging kanyang nanda no ging staff kung nanda itong parang gilip nanda itong resolusyon. So rato lang kita karay dahil nga kita nga mag-coordinate kita sa provincial treasurer at kay governor kung ano gidro exact nga date ay may amon na tentative ng gintao sa opisina treasurer kung pwede kami at October 1 or 2 or kung ano gidro dapat nga pizza para i-kakuan lang natin ika-release no. So raton kara katodong Juliet ay Rubinio man, ja-coordinate man ako sa Barangay Andagaw kay Kapitan Juliet. At the same time, ma-coordinate man ako sa opisina ni Governor kung pwede ro ABL, kung bakante yun. Almost 1,600 plus sabi kara katodong Juliet, raton niya recipient. So ginapanan ako
7: natin. Mapaabog gali.
12: Oo, ginapanan ako natin nga base kung kurangon kita ito sa Andagaw at Bangko kung yung kaso nga mag-abutan tanan ng pinsan. Kabay pa nga bakantero ato niya IBL pero kung uwaon yun man ay mabuta mong pagpasamat sa Barangay Andagaw sana nga pag accommodate aga una man yan ay supporta no kita municipal government of Calibo especially kay Mr. Marxi nga gapawa mo at bangko just in case nga madayon ro nasambit nga distribution. So raya man lang ang butang katulong dito ay ginapangayo lang kita kung pagpasahin.
7: Actually, bisan nga ni nga may banning period pa, halimbawa, wagid man mapirmahero laying nga nagpostpone ito eleksyon, agwaon pagkansilahan ni Chairman Garcia rong nga tanang aktibidad ni Sit Kobilik kobiyernes, pati banning period ay kansilado, nakabuot at exemption dokuan ni DSWD, tanang nga program at DSWD, kay bahan inyo nga ra, hay exempted yun eh.
12: Katulad dito ay raato nabing local funds ay gina-check pa namon kung sugod no? Ay bago dyan yung raato niya DSWD National ay nakabusan na exemption. So, pero kung local funded
7: okay, hindi kali national lang pundo gamit ninyo, local nga pundo.
12: Oh, local nga pundo, tabi among gamit eh, ano tatapan ay tatong provincial government
7: okay.
12: Pundo. So kung ano takot at nasyonal, tsawa takot at problema yun dahil yun nga nag-buro tarato ng Secretary of DSWD at permit. At kung sindi nga rato ng local, naging wa man si Governor, Joy Miraflores, pero kay Atty. Barita, kung pwede nga patero local. At kung sindi nga nga mabuta-buta kami ito at banning, ay wala namon ginapa kung makawang adlaw. So ay nga ginatanaw namon, nga kung dayon nga habawi yung gidman it commission election dahil through ako nga pagpangayo pagpangutan na sa aton nga mga municipal nga Comelec ay let up yung kunaro na sa
7: tanan eh tanan nga aktibidades pati pailik si OC
12: mani na katodong jet no. So rato lang kita karangay nga on ay pro exact na date yung man aga mapanawagan naman kami ito man sa inyong radio station katodong jet
7: okay.
12: Para ma well informed rato nga mga recipient kung ano kita exact date at oras sa pag-claim ito ng educational assistance. So, man ka ito ng jet, ipangayon din ako pagpasailo ha, sa ato niya mga ginikanan.
7: Hungat lang sandat abiso ha, aga panawagan, iyagaling naman, ipanawagan nga rin natin kung na may schedule yun.
12: Katulong jet, mabawi ng pagsasama ka ito ng jet, dahil yan nga nag-uwi man ako sa mga ginikanan na nakita na akong sanda, no? Nga ito abisanda sa nasambit nga Binyo, but kung sila nga man ako itmahimo, siyempre, habalibaran yung tabi na mundo ato nga provincial treasurer because nga saan naman ka ako nag-info nga hindi na tayo mag-distribute. Yan ay naging nga mga tatikang naging paabot man sa kabanwahonan apang walang siguro maabot rin ibang girikanan. So man, mabahurang pagpasalamat sa inyong registration na makatawad kayo gano'n nga raya nga raya magpaabot nato sa mga girikanan sa nanongdan sa pag-claim na huwag-huwag lang dito na exact na date sa pag-claim ito ng educational assistance ito ng mga inunga katodong git.
7: Okay. Thank you again, Mr. Randy Andrew Ribaldo. Thank you, Ginong.
12: Thank you again, katodong git.
7: Salamat. Doaton niya pidaw head itaklan, Mr. Randy Anthony Ribaldo.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Sa mga ginikanan nga it mga inunga ha, nga may disabilities, nga beneficiary ko ng programa, hugat sa kamot sa schedule it inyong payout. Wala pa pong schedule. So, hindi ka mo mag-aagto sa may inagtabi ko no sa andagaw eh. Wa pa po ta schedule aton nga pidaw. Hugat-hugat lang anay kamo. Ay ipanawagan mga galing nandaron.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Alas 9:02, happy listening to Randy Santisas. Haling kay Brando Santisas. Madam Bill Arsola, God bless man na sa Hong Kong. Good morning, Jet. Kung magkakasama ang nagtitinda ng lechon sa nagtitinda ng isda, hindi yan naaprobahan ng health department. Ground floor, abi, pariho eh. Ah, ground floor mandong isdaan, ground floor mandong karnihan, ground floor mandong bakery, dry ground floor man ugahan, ground floor man pati charcoal table, ground floor man, kaibahan sa ground floor, pati rin nagabaligyat lechon. Eh dapat separate, akong ta dapat na.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Eh dapat ginaseparate mo tarong hilaw sa gaha, di ba ka? Sa sectioning.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Balikan ko ron galing. Good morning kay Mr. Alexander Nabor. Kay Joselo Resulta, gapakotanin mo kung madayon doon nga piling ko not COC. Now, ambay nga ni Garcia, tanan nga aktibidades ita Commission on Election, kansilado. So, butang bagon, dahil nga rong piling it COC part, imota mga aktibidades ita Commission on Election. So, pati rong nga piling COC, kansilado. Araro ambago, doong Commission on Election Chairman nga si George Erwin Garcia nag-announce that all election preparation and activities including COC filing originally set for September 28 to October 5 are suspended and cancelled. Halimbawa makabaw TRO, ay makaroon mapile TRO si Makalintan. Pag nakabaw mo TRO, magapag-uwa na naman it bagong resolusyon ng COMELEC para sa bagong schedule it activities ag tanaw na ton kung makahingagaw pabanwa sa October 5 doong pailig si UC ay mapaguwat bagong resolusyon. Pero aling ko Biyernes, bago ganing officially canceled tanang aktibidad ita Commission on Election, canceled pati pailig si UC.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Pero para mas klaro pagid, good do at duda, tawagin lang si Mr. Dudo Gerardo ita Comelec Kalibo. Amo na ipinangutan nabi. Good morning kay Randy Samson Sarabia, sir. Good morning gino na sa Pook. Kay Exalteo, ba nagbago ko mat-account, si Sal Kauting Macaron, ha? Kay Sal Terencio na sa Bita, kayang Juan Makato. Kay Johnny De La Cruz na sa Libacao Public Market. Engineer Cesar Gomez Taiko sa New Buswang. God bless you always, man. Kay Mr. Pascuala Rimicho. Jet, observe Sandas operation at market sa Marikina. Kung paano ro arrangement. Ay matuod, manami rong pag-arrange it. Abo, hindi ang Marikina. Abo ang mga tindahan, ha? Yes, iyan lang nga sa Western Visayas nga manamiro pagka-arrange eh.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Gakagugang ngungid man si Madam Auring. Mau malipato na. Ay. Ana, tilingin kita. Ginapa-announce ko no para sa mga unclaim, papatapusin payout. Kung siyang adlaw abi payout, it papatapusin. Ara na siya dong. Para mas klaro kita. ay abo naging pinangutana eh. Ro tawo nga makasabat sa atong pangutana, wat iba. Ro gwapo, mahugod, mabuot, mabinuligon. Nga tagpamabait kumilik kaklan aga kumilik ka New Washington naton nga commander. Noong Dudoy, Gerardo sir, good morning.
14: Good morning. Mayad ayad din nga agahon sa tanan nga napamati sa Radyo Tondo.
7: Mas mayad ko nung direct from the horse's mouth eh. Abo bigit pangutana dahil nga makaroon na B28 naka-schedule originally rong piling it si OC until October 5. So ano rong matabo kun nung Dudoy?
14: Ay nagkasayag man kita nga nag may nagduwaon nga na lagi no makarabi rong istorya.
7: Sige sir.
14: Palindugan na ito melek ay as of last week no. At bagay istorya kita ay nang palindugan ng Comelec ato ay may election kita ang madayon gid rong firing ng certificate schedule it supposedly makaroon ng adlaw September 28 to October 5.
7: Okay.
14: Bangod ka to ng adlaw ay may meron lagi nga nag-exist ay may election na kita on November 2, 2026.
7: Okay.
14: Ay ugali nga ay pagkahapon na ka to ay
7: pinirmahan.
14: Ako pinirmahan, no? Oo. Ay, Roy, nandun, ay nagpagwaw matanit na yung association order do atong na COMELEC since nga may layon, may mabasihan, ay wow ni, ginawaw ni effect rong calendar of activities para sa 4 November 2026 nga barangay NSK election. But hambagon ay una kapayaan na nga filing ng certificate of candidacy makaron as sa October 5 ay waon aga so with the other related activities sa atong na November 2026 barangay NSK election including yung mga exception na itong yung Thailand na itong before the commission ay wow man.
7: Okay, so pati mga banning period, wala na.
14: Mga banning, wala na. Pero
7: mga administrative investigation, administrative cases, padayon kita.
14: Padayon na tara, yung banning. Ho.
7: Okay. I want it banning period now, or pangutana makaroon. Makaroon, mapilot na TRO si Attorney Makalintal. Halimbawa, nagpabor ng Korte Suprema sa petition for issuance of TRO or injunction ni Makalintal. Ano rumatabo?
14: Actually, mabawra na ang dilema sa party ko. Melek, bisan sa chairman na nga nag-ako man. No?
7: Oo.
14: Ay, kasi rurong oras ay medyo mabudlay. No? Rumatabo, tabi siguro karahay, mapagawa ang ilumataro ni another man nga calendar of activities relative kung ano ro magiging issue ni itatong doon nga Supreme Court.
7: Mm.
14: So kung magpag-write another calendar of activities ay

0: pahawo mo naman dayon na rin doon mga yung na pa mabudlay niya na kung kaya tubangon no sa party Tumelec. But then hay siyempre kami hay informed the
1: government. Uwa magamot mahimo. Uwa magamot mahimo. Pag umambaro nga Korte Suprema nga derecho. Derecho gid.
0: Ay padayon gid lang. Pilitlon gid lang.
1: Now, makuha na bi, kung makaroon na bi, mapile si Makalintalita TRO. Rung nampril man ha, nampril. Do nampril, kapile man it, petition, makaroon nga daw.
0: Duhan siya na,
1: oo. Oh, the National Movement for a Pre-Election.
0: Oo.
1: So, dahil taro masadya.
0: Bantayan. Oo, doon natin nga bantayan.
1: Pero ako, kapate, akong resolbahon that, ita Korte Suprema sa mas madali nga tiempo syempre ro pinakapunto abita TRO ag injunction ay para malikawan bagaro ginatawag nga irreparable damage so hindi man pagpabuhayon doon hindi man pagbabuhayon dot Korte Suprema para malikawan doon ka dugang as kasamaran perwisyo hindi una na pagpabuhayon man do pag decide sa TRO nga ra
0: na kabay pa ron kung tayo maka-decide na within 10 days
1: o basta hindi nga abutan ni 10 days maka-decide doon nga Korte Suprema syempre para malikawan nga nirong irreparable damage eh. The more nga nagabuhay, di ka more nga nag-abor damage eh.
0: Tama, gid. Nga niya, gahugat ka niya, gahugat. Ano, masunod sa sunod
1: gani, na kabanaka. Nga niya, klaro nga, sa mga nagpangutana, kaya namin ang utana uman, wa po kita at piling it si OC makaroon. Kansilado.
0: Wagid po.
1: Kansilado. Wagid po. Okay. Doon ba lang, Lung Dodoy, guwapo, thank you, sir, ha?
0: Salamat
1: gid anytime. Okay. Thank you, sir. Salamat gid.
0: God bless.
1: Likewise, yeah. Doaton nga gwapong komedik ka Obiserit New Washington aga spokesman ita Komedika Clan, Mr. Crispin Raymond Dudoy Gerardo.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
1: Okay na, sir. Josilo Resulta. Nasabat na rin mong pangutana kung madayon dong pailik si OC. Wala. Cancel po, cancel. Dahil nga tanang aktibidades, it, kumilik cancel. Araw, dali na patapusong tanay kay Kuan nga radong ho, kay Madam Charlene Aguilos. Gina-announce sa mga unclaimed papatapusin payout scholar. Nga wa nakaagto sa Blessite Covered Court, ha? Kobiernes, ay kobiernes sa merong payout ita papatapusin scholar ayang project ni Kwan Congressman Papa Jess Marquez halin sana nga pundo man ita DSWD pinagi sana nga paghimakas kwaton nga congressman sa 1st district ara hinagar payout sa DSWD office. Pero, maghapit anay sanda sa opisina ni Congressman Jess Marquez sa may pasiyo de Akan para sa pag-validate itandang papel. So, sa mga wa maklaim ha, nga papatapusin na payout scholars nga wa makaagtok ko biyernes sa Blessite Covered Court ha, para sa payout ay hinaga Martes inyong payout sa DSWD ng opisina. Sa Kapitol, kailangan magsaga. Pero hapit, anay ka mo sa opisina ni Congressman Jess Marquez para mabalidate ninyong mga dokumento. Dahil hon yung ninyo o mga requirements nga kinangan. Agod ini masayang aro inyong mga pamasahe. Aba ni Charlene Mandin Aguilos. Ay na no, mga requirements nga dapat bitbiton. Alam nyo na yan kung ano ang mga requirements.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
1: One way o na kalachuchi pagwa isyo kalibo ag pasugod temporary public market. Ag may una nga gihapon nga nakaparking sa sugod it Lorenzo ag kalachuchi. Huyapon man lang ag base romangan naga deliver. Hindi, makaroon ko na eh. Makaroon ko na maumpisa eh. O, basi ko na gamat-amat pa yung doon nga taga-traffic and transport management office ita munisipyo Tialibo. Ayro, promesa tananda makaroon eh. At today. So, tanawin natin today kung ano

0: may resulta, hinaga, maki-update galing kita kay Kapitana Onyet Milgarejo kon okay. Arong pagbukas uman, it kalachutsi sa two-way traffic.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: 15 minutos nagdaliwan sa oras ng 9. Hatod ginyo, Traders Beer, kasanggamo sa relax, sarap.
1: Todo, komentaryo.

0: products. Intra na! Sa Miguel Pilining Promo, magkatsasa nga magdaugsang GCash kung magbakal ka sang anong kabutilya o cans sang 320, 330 o kung 500 ml o kung 2 liter na butilya sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako mag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, ginpagamit ko man ay pag-inom na na ito yung More Power ay nagmayad at imaw. Wow. Ngani ay nagambaw imaw nga. Manami, mananay ngani kamo man ay magbakagon kamo. The best,
2: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na cheesemaker.
2: Pacemaker. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Uy, mare, kagwapag yung luki ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imong sikreto ka kon.
5: Uwa ako et sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una i serbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carnito Samson Marquez. Kita mo. Huwag gigla ko pasira kagukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
6: Ag harap pa, mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
5: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500 Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
11: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
12: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka.
13: Para sa Senet Manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
11: Cash alley na!
14: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Southon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Kapoy.
18: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
19: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
20: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
21: Armando Castillo ng Danday.
22: Tatay?
21: Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad, alas 9.28 na. Good morning. Always nagapamatit todo radyo. Iya sa Mabilo Kalibo. Good morning, Gid, kay Annabel Magno Maban. Good morning po kay Engineer Bernardo Beray Moises, Anang Hambay. Happy birthday ko, no? Happy birthday kay Mr. Jun Isagan. Ay, pasensya, Gid, ko, no? Nalipat imaw. Belated. Ah, belated happy birthday lang ko, no? Ay, pasensya, Gid, ay nalipat imaw kahapon. Ay, wa, manabili mo ginimbita si Engineer Moises. Kanina lipat tayo mao, pero happy birthday daw, Mr. Jun Isagan, kahapon belated. Good morning jet, pa-shout out to the show, Frankie Nimes, nga nakadyote sa Compact Police Station, una sa Candelaria, nga nagapamati gid. Good morning gid kay to the show, Frankie Nimes, Reynold Rizos, good morning man, una sa Candelaria, New Washington. Happy birthday na gid kay Sunshine. Kita nyo baraka rin karon sa may Acevedo. Kuniya ka sa 19 Martyrs, maliko ka Acevedo pagtot dating BIR. Sa right side, may baraka rin karon. May grocery store gali. Or tag-ana karon si Edlin Yasa. Happy birthday! Ang sa akong classmate niya mabuhot. Kay Minik Piniano, Nick. Happy, happy birthday, kid. Agsa Iloilo, kay Inday Dali, Panagdato, Hover Tapar, nga nag-birthday man today. Happy birthday. Ag-advance happy birthday sa akon nga Commander-in-Chief, nga mag-birthday hinaga. Budyong Inday, belated. Advance happy birthday lang.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Babatian mo, Git. Okay. Sige. Thank you, Git, Madam Sherlyn Aguilosa. Agang-agang nabi eh. Now, sa New Washington, aba, may pending kapagaling request for conversion in General Salvador, tayo mong hugta. Wabagani, gali, makonvert, tayo mong hugta. Oh, may request for conversion kagali. Yaw, sa Sanggunang Bayan.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ag, ara, waman galigin pasara. Ruy mo nga shipyard. Waman ni Mayor Francisco, walang pinapasara ang local government unit. Wat ginapasarang entity. Agwapat na baton. Abisana nung application. Arong Metallica nga gin-submit sa Office of the Mayor. Hey, paano katawat mayor's permit? Or renewal iti mong mayor's permit? Una-una, wamat gin-submit, ha? Ikaw sa opisina, it mayor's office, bisan sa BPLO daw, wale, ha? Bisan ko no sa business licensing office. Ha? Wa nga ni. Ay, last time nga gin-check ko no ra, ni Mayor Francisco, pro application sa BPLO, wala po. Ha? Plus, dugangan para ko rin ordinansa nga nakapending makaroon sa aton nga sanggunang bayan. Environmental conservation. Iwa nga nagigit, ikaw application ha? Para sa imong mayor's permit. Ha? Pagkatapos, gariklamo kang wakat mayor's permit. Agwa pagkat conversion galeri mong hugta.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: May pending petition for conversion ka pa nga ni Gali. Diyos, Mario, inagagaling. Ay balikan taron. May nga agaman kay Tristan Wyatt Gulay. Ayang-ayang na ginabi. Alas 9.32 na nga niyo eh.

0: Inagata lang pala yun nung public market, ha? Agdayang pagbisita ni Mayor Joris Agkong Bak Kalibo sa Greenleaf International Corporation. Inaga, tagaling balikan. Kontrobersiya, Banwa. Yan akakon nung listahan ita nagakomponer ita kumiting ra sa Kalibo Atiatihan, binibining Kalibo Atiatihan. Aring natabo kahapon nga final screening nga ay nanura. Matuod ba nga nga rong nga mga nagtindog nga mga judges, board of judges sa final screening, handler man it mga kandidata. Ay natural kung handler ka, judge ka. Oh, ay siyempre, imo gilang buon rin imo man nga gina buitan nga kandidata. Ay paano taro? Buon at judge, ha? Pero andang handler, alkansi gali.
1: Mabilis!
0: So, pirmi na lang ka mo ginaputos kontrobersiya. Pilagong dagon nga, pirmi na lang ka mo may kontrobersiya. Ah, komite sa binibining Kalibo Atiatihan na festival. Nak ng tipaklong. Nangin ka partner sa technical side engineer Ding Dong Rubiso. Sangayan kong bilog na Foresight Radio Todo Aklan Jet Reyes po lamang nagaiwan na likinyo temporaryo. It mahidayton mahilwayon. Mainit nga gaunit Lunes. September 28 kita. What pailik si Jose Cancelado. Trabaho lang, walang personalan, banwang nagakamang. Mangin, hirway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Mga pasaway sa likuan at robot. May rest. Mga rinis sa hirin. The Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mga butika. Sorihan daw sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amunin mga virus, amunin mga bacteria. Dinantang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa, sa baha, damo, kapag yun namakuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tagid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas gi sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil. Bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na. Pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabing ubras, grabing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, Hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan ganing Hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
4: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala. Kamo na, Sir Boy, no? Especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
3: system
4: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
3: Awa na kay Picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no? Kung nara ka mo tingob-tingob ka mo sabong lalo na maskara, no? Bo Diyos ko, nagtanabi concert ni Bamboo. No, butumbo ka to, ay kalabu, ay kabalungan, tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
4: sa Mega World,
3: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
4: Mga butika. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay magbangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no, ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no. Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
3: Yes, exactly.
4: So ang MCTs, no, ang amba ko gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pagid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gitsang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no? Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3-bio.
5: That's why kisagang basa sa Kevin, nga kainom ko blaser sang D3-bio, doga pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
4: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT, nga ara sa D3-bio is our capric acid. Capric acid, no? Special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3-bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3-bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3-bio.
2: D3-bio Health News. D3-bio. Ang D3-bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
3: Mga buti ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3-bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3-bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag ilang mabulig sang D3-bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negro, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3-bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kun medyo alabuton ka,
4: boringot
3: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
4: Sir Boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
3: Correct.
4: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
3: Buringot.
4: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones. No?
3: Correct.
4: Ang isa iya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
3: None.
4: No? So, ang ilaw brahon, mag D3-bio. Kaya ang D3-bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3-bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
3: Correct.
4: Para in order to utilize this happy hormones importantly no, so amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
3: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin, nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man ni kapatulog si imo, gina-convert ni sa atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo ni kapatulog si imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sa imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka kaula unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sa imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sa ginatawag nga D3 Bio. Hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural. Because this is a food supplement. Hindi niya drug, no? So, amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
4: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
3: Oy,
4: piki ina,
3: piki na,
4: no? Kag
3: piki
4: kung na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka-blister pack, naka-banig kag naka-box, no? Ang iya nga packaging, amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sige on lang nilang pagtumars ang DTX 500, may TCL Kaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
3: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, ako nga problema, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tsempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it, ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
3: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istelpo baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa akin. Ay, anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Lima ka oras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, kamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, arag yapon ang pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
7: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
5: Hindi lang gani carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damo probiotic.
8: Basta.
4: Ano tayong
3: ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi kuno la espiho, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan ta kun nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunti sa diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
11: Mayong aga, Sir JP. Sa ito yung mga suki ng tig palamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kadabog taon na ito, magtulok to si Spio. Doka nami sa ngaton skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton nga mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
12: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, Kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
10: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lantaw mo niya daw, wala agad tigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
12: Batchmate na si Richard?
10: Ha?
12: Batchmate?
10: Magulang sa akon, kawa.
12: Oh, ate, okay.
10: Oh, mas manong namon si Manong Willie, Brevilla may manong, ano pa? Manong...
12: Gabi. Manong Tong?
10: Hindi. Naman, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
12: Ah, hindi ka naka-guest, no?
10: Hindi, ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Mm. Nga ako rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mm-hmm. Mga component
11: ni sa...
10: Extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen, amunin siyang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da. Ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, kining grabe, kid, magpa-balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni mag-recover. Hindi ka ka-recover dayon. So, ang imong, ari

0: gold ang amuman ang imong collagen. Tina, may gid kong gadito X500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagkapanami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kun ano da, gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lang tawa balang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa, oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
1: kulong?
0: Eh.
1: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
0: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
1: Lapit naman Friday, engineer.
0: Seriously, i-delay tang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, napag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500, Sir Boy.
1: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako, no, correct ni Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga pa kita ka. Kampiyon man ang akon health. Duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga akon tupad balay, kaya panigiliw ka gainom niya. Nga mas young looking sa akon, kay basi ka DTX 500. Ha? Basi ka mighty C, no? Amo nang kung da mo makita, nga kung ga-supplemental ka, sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan niya gid niya nga inway ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging. Kung naka DTX 500, kag naka mighty C.
0: Oh, lain gid ya Sir Kevin, ano, kung naga DTX kag.
2: Yes, Sir JP, no. In addition, no, sa function sang collagen, no. Sakto si Sir Boy nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan, no, kung mapilasan bala.
0: Dasig
2: mag-ayo. Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang bali Sir JP naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng aton selula, nagaedad man Sir JP.
0: Tira, kung mo konsekwentaan yos kana 50% na lang, mga 40% na lang release mo sang collagen.
1: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
0: Ati amo na na pari Richard, thank you gid sa
2: So ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
0: Okay.
2: So kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
0: Amo mangyapon.
2: Vitamin A. Vitamin C.
0: Gusto.
2: No? So ang ini nga mga vitamins,
0: small amounts, no?
2: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga glow.
0: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
2: Hindi si Richard De La Torre.
0: Richard Gomez, namin ko.
1: Basiga, tingala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
0: mga. Akong babae.
1: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
0: Ang abnormal.
1: Hindi man, ah.
0: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Pulo Pascual.

0: kapal. Okay.
1: Nag-text na ganyo.
0: Sila niya, daw umahamot ang piki ng gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula bao ilok ha?
1: Mm-hmm.
0: That's why expect ka mo kung inom ka mo dito expect banded, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya sir boy sa ilok?
1: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no? Tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na. Ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon, may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
0: Mm-hmm. All right. Sige. So agap ako ng Pisser Boy.
1: Mm-hmm.
0: Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba.
1: Mm-hmm.
0: Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
1: Swabi.
0: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo, nga mas nami, pagkaya akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
1: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or use antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
0: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sa buluban yusang mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
2: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kisa sang bloatedness, no? For pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong nga tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong nga tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sa nga nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics naman ang pag-aistoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik na UTI.
0: Yes, and of course ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita yes
1: mag-extend yes food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women nga ha. Ini nga maka, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
0: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung plana, nakikit sang muscle mo.
1: So, sakto lang init, kampiyon ng
0: aromaterapi. Gasudo, gasulod, sa yung lang ginapangkuha itong mga palanakit sang imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya, kung gabalatian ka na. Ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
1: Talk ni Doc. Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
0: Ay!
1: Ang isa sakit dyan.
0: Ay!
1: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
0: Oh.
1: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bio malang niya para malang niya sa tangkaso ubo si Pulga Gilana. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bio, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo si Pulga Gilana, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimod mouthwash, no? Kwa katatlo ka D3 Bio, patahan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa tawag na sakit chan, ano mo ba ni D3Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3Bio is one of the most alkaline things makwa sa nature. Ini siyang effect sa imutan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why amat-amat kwa ang sakit chan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo chan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Amo na ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3Bio. So, da mo makita that D3Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
2: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
1: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may VCO, nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor, kaya man papution sini, kami rich in vitamin E ini, nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag, kung ang imong deodorant, Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
2: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programang Impormasyon sa Ikayong Lawas. I-remind ta lang ka muna, no, adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
1: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumal sa D3Bio. Ha? D3Bio, amun yung makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
3: Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Programa nga punto. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras Radyo Todo, alas 11:35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Lunes. Petsa 28 na po tayo sa buwan pa rin ng Setyembre taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Gisrel Nervar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radyototo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Para sa headline, balitang lugar, driver at angkas patay matapos maaksidente sa bayan ng Banga.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, 337 na lost firearms sa voluntaryong isinuko sa Aklan na PPO.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At dalawang construction firm ng Diskaya sa Aklan ay sinailalim sa suspension at blacklisting ng DPWH.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Mga coco-based manufacturer sa Aklan itinampok sa Negolink sa Boracay 2026.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang regional, DA magsasagawa ng cloud spitting o seeing o sitting sa Iloilo kontra sa dry spill.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Samantala, dagdag headline balitang regional, strip search sa mga bumibisita sa kulungan, legal at otorisado ayon sa BGMP6.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang national, Mary Jane Veloso pinalaya na matapos sa pagkalooban ng absolute pardon ni Pangulong Marcos.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Sa ibabang headline, balitang national, Senador Loren Legarda naghahanda ng bumalik sa Pilipinas.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At sa ibabang headline, balitang national, El Nino nagdulot ng 6.87 billion pesos na pinsala sa agrikultura. 223,000 na magsasaka apektado.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Dagdag headline na balitang national, Palacio hinikayat si VP Sara na harapin ang aligasyon sa perang nasa maleta.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang international, 41 katao patay matapos bumaliktad ang ferry sa Lake Tanganyika sa Democratic Republic ng Congo.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Samantala, mga eksperto nagbabala sa UN sa security risk ng AI.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Headline balitang sports, coach Team Cone pag-aaralan ang Gilas program matapos ang Asian Games.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Dako naman tayo sa showbiz news, sa balitang artista Bella Padilla kinumpirma ang hiwalayan nila ni Tech CEO Martin Tan.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At para naman sa headline, balitang negosyo, DTI naka-alerto sa posibleng pagtaas ng presyo dahil sa oil price hike.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Samantala, para naman sa health news, DOH hinikayat ang publiko na alamin ang mga sintomas ng heart attack.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Alas 11:40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Dead on arrival sa Aglan Provincial Hospital ang driver at angkas ng isang motorsiklo matapos maaksidente sa barangay Venturanza, Banga, Aglan. Inilala ang driver na si alias Art, 21 anyos at residente ng nasabing barangay. Ang kanyang bike rider naman ay si alias Mike, 29 anyos at residente ng barangay Kinalangay Nuevo, Malinao, Aglan. Batay sa inisyal na impormasyon, galing sa poblasyon Banga ang dalawa. Nang pagdating sa lugar ay umano'y nag-overshoot ang kanilang motorsiklo at sumalpok sa isang poste. Agad silang isinugod sa Aklan Provincial Hospital ng mga responding otoridad. Ngunit kapwa ay diniklarang dead on arrival dahil sa mahalubhang tinamong pinsala.
3: Todo balita. Todo balita.
2: Umabot sa 337 na loose firearms ang voluntaryong sinuko ng mga residente sa iba't ibang municipal police station sa Aklan sa ilalim ng Restrict Track and Turn-In o RTT 3389 campaign. Batay sa ulat ng Aklan Police Provincial Office o APPO, kabilang sa mga sinukong armas ang mga baril na walang lisensya o hindi rehistrado. Sa buong Western Visayas, umabot naman sa 3,583 na loose firearms ang voluntaryong isinuko kung saan 2,478 ang short firearms at 1,105 naman ang long firearms. Ang RTT 3389 ay pinapahigting ng kampanya ng Police Regional Office 6 o PRO 6 na naglalayong mabawasan ang posibilidad na paggamit sa krimen, kaguluhan at iba pang insidenteng maaaring banta sa seguridad at mga hindi lisensyado at hindi rehistradong armas.
3: Todo balita.
1: Sa karagdagang balitang lokal, dalawang construction firm na iniugnay sa mga diskaya ang isinailalim sa suspension at blacklisting ng Department of Public Works and Highways or DPWH matapos mag-default sa mga infrastructure projects sa Aklan na nagkakahalaga ng mahigit 175 million pesos. Kabilang dito ang YPR General Contractor and Construction Supply Inc. at Waymaker General Contractor OPC. Sa magkaiwalay na department order, pinagbawal ng DPWH ang paglahok ng dalawang kompanya sa mga bidding para sa mga proyekto ng gobyerno. Pinatawan ang YPR General Contractor ng dalawang taong suspensyon dahil sa ikalawang offense matapos ma-terminate ang 95.53 million pesos na kontrata para sa construction ng flood mitigation structures sa Aklan River, Package 2 sa Calibo, Aklan. Samantala, isang taong suspensyon naman ang ipinataw sa Waymaker General Contractor matapos mag-default ng 80 million pesos na proyekto ng Aklan West Road, partikular sa bahagi ng Calibo to Navas Road. Dahil sa suspensyon at blacklisting, hindi maaring lumahok ang dalawang kumpanya sa government bidding alinsunod sa umiiral na procurement rules.
3: Todo balita.
2: Dagdag detalye balitang lokal, itinampok ang mga Aklanon Coco-based product manufacturer at ang kanilang mga dekalidad na produkto gawa sa niyog sa ginanap na Negolinks Boracay 2026 sa La Carmela de Boracay. Sa dalawang araw na aktibidad na pinangunahan ng Department of Trade and Industry o DTI, nagtipo ng mga negosyante, turista at institutional buyer para sa business matching sessions at product exhibitions. Kasama rin sa aktibidad ng pagpapakita ng mga lokal na produkto mula sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Western Visayas gaya ng antike, kapis, gimaras at Iloilo. Bukod sa mga produktong gawa sa niyog, tampok din ang mga gulay, prutas at iba't ibang pagkain mula sa micro, small and medium enterprises. Layunin ng Negolinks na palakasin ang local partnership at matulungan ang maliliit na negosyo sa rehiyon na makakahanap ng mga bagong oportunidad, makabuo ng business linkage at mapalawak ang kanilang merkado.
3: Todo balita.
1: Alas 11:44 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
3: Todo balita.
1: Magsasagawa ang Department of Agriculture or DA ng 15 days na cloud seeding operations sa Iloilo sa huling linggo ng Setyembre o sa Oktobre upang makatulong na matugunan ang epekto ng dry spill o tagtuyot sa mga magsasaka. Ayon sa Iloilo Provincial Agriculturist Office, uunahin ang 5th District ng Iloilo upang madagdagan ang supply ng tubig sa mga dam at irrigation system na ginagamit sa mga sakahan. Isasagawa ang cloud seeding sa tulong ng third-party contractor. Ngayon man, nilino ng mga eksperto na kailangan muna ng tinatawag na seedable clouds o mga ulap na maaring mapaghulugan ng cloud seeding upang maging posible ang pag-ulan. Bukod dito, hindi umano maaring makalikha ng ulan ang cloud seeding kung walang sapat na ulap sa lugar. Nauna nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng inaasahang malakas na El Nino bilang ang mas kaunting pag-ulan at panganib sa sektor ng agrikultura.
3: Todo balita.
2: Sa ibabang detalye, balitang regional, legal at autorisado umano ang pagpapatubad ng Bureau of Jail Management and Penology ng strip and cavity search sa mga bisitang pumapasok sa mga jail facility ayon sa ahensya. Ayon kay BGMP 6 Regional Director Jail Chief Superintendent Elena Roca Mora, layunin ang naturang inspeksyon na matukoy at mapigilan ang pagpasok ng mga kontrabando sa loob ng kulungan. Kinikailangan umano ang mga pahintulot ng mga bisita bago isagawa ang naturang inspeksyon. Gayun din, maaaring hindi payagang makapasok sa jail facility ang sinumang tatangging sumilalim dito. Tiniyak naman ng BJMP6 na ang inspeksyon ay sinasagawa ng jail personnel na kaparehong kasarian ng ini-inspeksyon alinsunod sa mga umiiral na patakaran. Naglabas ng payag ang BJMP6 matapos magreklamo ang isang babae kaugnay ng umano'y sinasagawang strip search sa mga bisita sa isang jail facility.
3: Todo balita. Todo
4: balita. Alas 11:46 na at libat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
3: Todo national.
4: Inalaya na si dating OFW Mary Jane Veloso mula sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City matapos pagkalooban ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hilagdaan ni Pangulong Marcos ang absolute pardon noong Setyembre 24 at formal na nakalabas si Veloso sa kulungan matapos makompleto ang mga kinakailangang proseso. Mapapatid na nakulong si Veloso sa Indonesia matapos maaresto noong 2010 at masentensyahan ng kamatayan kaugnay ng pagkakadiskubre ng 2.6 kilo ng heroin sa kanyang bagahe. Noong 2015, napigil ang kanyang execution matapos makiusap ang pamahalaan ng Pilipinas sa Indonesia na payagan siyang mabuhay at makapagbigay ng testimonya laban sa kanyang mga umano'y recruiter. Noong Disyembre 2024, nailipat si Veloso sa kustodiya ng Pilipinas matapos ang negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa at dinala sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City.
3: Todo national.
2: Sa ibabang detalye, balitang national, nais nang makabalik sa Pilipinas ni Senator Loren Legarda matapos ang kanyang medical treatment sa France ayon sa kanyang tagapagsalita ni si Attorney Tony Lavinia. Ayon kay Lavinia, wala pang tiyak na petsa sa pagbabalik ni Legarda dahil nakadepende ito sa kanyang patuloy na medical treatment. Pinapalawag naman ng senadora ang kanilang medical leave hanggang Oktubre 9. Patuloy din umanong minomonitor ni Legarda ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte at umaasa niyang kampo na makabalik siya upang makalahok sa botohan kung aabot ito sa Nobyembre o Disyembre. Tinanggi naman ni Lavinia na ininiwasan ni Legarda ang investigasyon ng ombudsman kaugnay sa mga reklamo kinakarap niya at mga kanyang anak na si Batangas First District Representative Leonardo Leviste.
3: Todo national.
4: Sa karagdagang balita, umabot na sa 6.87 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil sa epekto ng El Nino ayon sa Department of Agriculture. Apektado ng kondisyon ang 223,214 na magsasaka at 249,028 hektarya ng agricultural areas sa ilang rehiyon. Umabot naman sa 163,812 metric tons ang naitalang production losses sa mga pananima, livestock at poultry. Bilang tugon, nakapaglaan na ang DA ng 10.96 billion pesos para sa mga intervention at iba pang tulong para sa mga magsasakang naapektuhan ng El Nino. Samantala, sinabi ng DA na nananatiling stable ang level ng tubig sa mga pangunahing dama. Patuloy namang minomonitor ng ahensya ang epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura at ang pangangailangan ng mga apektadong magsasaka.
3: Todo national.
2: Samantala, hinimok ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na sagutin ng may ebidensya ang aligasyong nakatanggap siya ng mayigit 2 billion na cash na umano'y inihatid sa mga maleta sa halip na magpalitan ng aligasyon laban sa Administrasyong Marcos. Ito ang bayag ng Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos itinanggi ni Duterte na kilala niya si Rodolfo Gracioso Jr., dating pulis na nag-akusang naghatid ng mga maleta na may lamang pera sa vice-presidente. Inimok din ni Castro si Duterte na iwasan ang paggamit ng mga tinatawag na logical fallacies o kung partikular ang red herring at ad hominem na nagtugon sa mga aligasyon aniya dapat sagutin ang mga paratang gamit ang ebidensya. Samantala, patuloy ang investigasyon ng National Bureau of Investigation ng mga aligasyon ni Gracioso na nagsasabing nagatid siya ng mahigit 2 billion kay Duterte sa mahigit 20 na pagkakataon. Itinanggi naman ito ng Vice Presidente at sinasabing wala siyang natanggap na pera mula kay Gracioso.
0: Todo National.
4: Samantala, suspindido naman ang trabaho ng mga empleyado ng gobyerno mula alauna ng hapon ngayong Lunes, Setyembre 28, bilang paggunita sa National Family Week at Kainang Pamilya Mahalaga Day. Nakasaad sa Memorandum Circular No. 136 na layunin ng suspensyon na bigyan ng pagkakataon ng mga pamilya na makapagsama-sama. Gayunman, hindi saklaw ng suspensyon ang mga empleyadong nagbibigay ng essential at frontline services upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo sa publiko.
0: Todo National.
2: Sa iba pang detalye, balitang National, DOLE. Pinalakas ng Department of Labor and Employment o DOLE ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD program sa pamamagitan ng paglulunsad ng skill pass na naglalayong gawing daan ang mga pansamalang trabaho tungo sa mas matatag na trabaho, kabuhayan o skills training. Sa ilalim ng skill pass, idodokumento ang work experience at mga kasanayang natutunan ng mga benepisyaryo habang nasa TUPAD. Magagamit ang mga record dito sa pag-apply sa formal na trabaho, pagsisimula ng maliit na negosyo, pagkuha ng karagdagang technical training. Ipoprofile ang mga ito sa mga trabahong mataas ang demanda, kabilang ang digital services, green construction, agrikultura, food service, transportation at iba pang sektor. Makikipagtulungan naman ang DOLE sa TESDA, Public Employment Services Offices, ng mga lokal na pamahalaan at iba pang partner para sa skill training, competency assessment at job matching. Ang Skill Pass Certification ay nilalabas sa loob ng 15 araw matapos ang TUPAD engagement.
0: Todo National.
4: Alas 11:52 na at lipad naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
0: Todo International.
4: Hindi bababa sa 41 katao ang nasawi, habang 49 naman ang nailigtas matapos bumaliktad at lumubog ang isang ferry sa Lake Taganyika sa Democratic Republic of Congo. Ayon kay Norris Molongoy, Provincial Transport Minister ng Taganyika Province, nagpapatuloy ang search and rescue operation para hanapin ang iba pang pasaherong sakay ng ferry. Hinatayang nasa 100 katao, kabilang ang mga kargamento ang sakay nang mangyari ang insidente malapit sa Nayon ng Mapera. Mula sa Kigoma Port ng Tanzania, ang ferry at patungo sana sa lungsod ng Kalemi sa Congo nang bumaliktad ito. Hindi pa malinaw ang sanhi ng insidente. Ayon naman sa survivor na si Anne Moyoni, nagising ang mga pasahero matapos nilang mapansin na kumikiling na ang ferry sa isang panig bago tuluyang lumubog. Patuloy naman ang operasyon ng mga otoridad para hanapin ang mga nawawalang pasahero.
0: Todo International.
2: Nagbabala ang eksperto at leader ng mga artificial intelligence o AI companies sa United Nations Security Council tungkol sa posibleng panganib ng mabilis na pag-unlad ng AI sa seguridad at kaligtasan ng tao. Ayon kay Anthropic CEO Dario Amodei, maaaring maging malaking problema ang AI kung hindi ito maagapan at maayos na pangangasiwaan ng mga pamahalaan. Nanawagan naman ang ilang eksperto na mas malapit na pagtutulungan sa pamamagitan ng gobyerno at AI companies upang matugunan ang mga posibleng panganib na dulot ng teknolohiya. Ipinunto rin ang pagpupulong na mabilis sa pag-unlad ng AI at maaaring lumitaw ang mga sistemang mas makapangyarihan kaysa sa kasalukuyang teknolohiya. Gayun naman, ang mga pahayag tungkol sa posibilidad na tuluyang mawala ng kontrol ng tao sa AI ay nananatiling usapin ng pagtataya at pag-aalala at hindi mapatunayang pangyayari.
0: Todo International.
4: At para naman sa detalye ng balitang sports, Pag-aaralan ni Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cohn ang buong programa ng National Basketball Team matapos mabigong maidepensa ng Pilipinas ang titulo nito sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Hindi nakapasok sa quarterfinals ang Gilas Pilipinas at nagtapos lamang sa ikasyam na pwesto na pinakamababang pagtatapos ng koponan sa naturang Cuadrenal Meet. Nagdala ang Gilas ng 1-2 record sa group stage matapos matalo sa Bahrain at China. Ayon kay Cohn, kailangang suriin ang lahat kabilang ang mga estratehiya, kasanayan at availability ng mga manlalaro upang matukoy kung ano ang kailangang baguhin o pagputihin sa mga programa. Matatanda ang dalawang koponan ang binuo ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers fourth window at sa Asian Games. Hindi naman nakapaglaro sa Asian Games sina Kai Soto, Dwight Ramos, AJ Edo, Carl Tamayo at Kevin Kiambao dahil sa kanilang mga commitment sa kani-kanilang koponan sa Japan at South Korea.
3: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
2: Dako naman tayo sa showbiz news sa balitang artista. Kinumpirma ng aktres na si Bella Padilla ang hiwalayan niya nila ng kanyang nobyo si Martin Tan. Sa Instagram post ni Bella, sinabi niyang nagpasya silang dalawa ni Martin na magpatuloy sa kanilang buhay ng magkahiwalay. Kalakip ng kanilang post ang caption na "A Quick Life Update", pati na ang larawan at video ng kanilang mga sweet moments noong magkasama pa sila. Marami naman ang mga tagapaghanga ni Bella ang nalungkot sa naging desisyon ng dalawa, lalo na't kamakailan lamang ay naging publiko ang kanilang relasyon. Matatanda ang unang bahagi ng September nang kumpirma ni Bella at Martin na 8 buwan na silang magkarelasyon bago nila tuluyang ipahayag ang kanilang paghihiwalay.
3: Todo Balitang Showbiz. Balitang Showbiz.
4: At lipat naman tayo para sa detalye ng balitang negosyo.
3: Todo Balita. Todo Balita.
4: Naka-alerto ang Department of Trade and Industry or DTI sa posibleng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado kasunod ng pagtaas ng presyo ng langis ngayong buwan ng Setyembre. Agad na inatasan ni Trade Secretary Cristina Roque ang mga tanggapan ng DTI sa buong bansa na paigtingin ang monitoring sa mga grocery, supermarket at lokal na pamilihan upang maiwasan ang hindi makatarungang pagtaas ng presyo. Natasan din ang mga tauhan ng ahensya na magsumite ng regular at updated na ulat hinggil sa galaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin upang agad na matukoy at maaksyonan ang anumang hindi pangkaraniwang pagtaas. Nagbabala naman ang DTI sa mga negosyante at manufacturer na maaring patawan ng mabigat na parusa ang sinumang mapatunayang nagtatago ng supply upang lumikha ng artificial shortage o nagsasamantala sa sitwasyon para magtaas ng presyo.
3: Todo Balita. Todo Balita.
2: At paano naman sa ating health news o balitang pangkalusugan, hinikayat ng Department of Health o DOH ang publiko na alamin at kilalanin ang mga sintomas ng heart attack upang agad na makapagbigay ng aksyon at maiwasan ang malubhang komplikasyon. Kabilang sa mga karaniwang babalang sintomas, ang pananakit o paninikip ng dibdib, hirap ng paghinga, pagpapawis at iba pang sintomas sa maaaring may kaugnay sa sakit sa puso. Ayon sa DOH, mahalaga agad na magpakonsulta o humingi ng emergency medical assistance kapag naranasan ang mga ganitong sintomas. Binigyan din ng ahensya ang mahalagang pagkakaroon ng healthy lifestyle bilang ang balancing pagkain, regular na ehisisyo, pag-iwas sa paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Ayon sa DOH, mananatiling nangungunang sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas ang cardiovascular disease.
3: Todo Balita. Todo Balita. Todo Balita. Todo Balita.
4: Alas 11:50 in webinar at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, LT God, Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 88 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigao
2: at Katodong Gisrel Narvar ng Radyo Todo, kaibigan.
3: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
5: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. makabuling sa atong tiyan ng ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
6: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
7: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
6: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Niknik Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas may 8 minutos na kataliwan sa oras ito alas 2.
0: Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan.

Aga yung tradlaw banway takalibo, may yung tradlaw probinsya taklan. Welcome sa itong pagpangalag at sa itong pag-ililiba sa pagpagayag it programang Todo Action. Magkarugan daw kita ita Lunes, Pitsa 28 na kita banwa sa buwan ita Septiembre dagon 2020. Lunes talan banwa rin kagapag-abi-abi agapag-apadamiyaw ita may kagahapon na pagpagpamati sa ito niya magasuki at agapag-amati sa kabilugan niya banwa takalibo kabugusan niya probinsya taklan sa kutob kumagabutan ko at itong pagpangalagan. Magkarugan edisyon ita itong pag-ililiba libar wa kung gikinyo banwa na pag-welcome pagapanamyaw ita maayad-ayad nga otro adlaw. Hoy, kamusta sa ato ni mga suki nga mga taga pagamati kapinggit magkaron sa mga nagatutok sa ato nga pagililiba. Nagkatapusan nga adlaw ita Lunes sa ray kinagabuan ita Septiembre. Daw kay next week banwa Oktobre na kita mga katodo. Grabe ka singkar sa Gyapon dong nga sila kitadlaw ya sa ton sa banwa katkalibo kamalaman. Daw sa bilog nato na probinsya Katakan makaroon karagadlaw ita Lunes. Half day makaroon norong opisina no sa ato niya mga pampubliko karaga tagatapan na mga katodo ganing magkapupaway temprano ro ato ang karaga mga empleyado a empleyada no ito ato nga gobyerno. Sa ato na mga negosyante sa mga kung kalibo

0: Republiko sa Binognaton na probinsya at Aklan. Sa ato man ang mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers ang padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon. Kita ato nga banwa itakalibo ka man naman bilog na probinsya Kataklan. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals na iyasaton sa sentro ita banwa itakalibo ang magkaroon ka nga mga paorason nga pupaway man naton nga mga drivers na especially daw sa pila naton ka mga terminal sa eastern nga western part ko aton nga probinsya mga katodo rog iba nga patigay ni tapago ilabas makaroon ka nga mga panyempo no kay grabe no kasing karoy ka nga init magkaroon ayas aton sa banwa ka nga itakalibo mga katodo ganirong iba naton nga mga igmangon aro iba naton nga mga drivers na especially sa mga tricycle drivers ay nga pupaway man anay no makaroon ka nga mga panyempo
1: pagana sa pananghalian todo action todo
0: sa ato malaga mga katodo nga nagapamati sa tagsa-tagsa nanda ka mga panimagay samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos ka na ita ilabas kapinggit sa mga timprano nagpahaom timprano man siyempre nga magkapagay ka na ita pang ilabas makaroon ka nagadlaw ita Lunes pero siyempre itong iba sa mga naulihi una nagadigamo pa palagyan pa mga katodo ag sa mga wapay na nakailabas kamulang bahala magapreparalit inyo ka pera gahon magkaroon ka nagaudto kay kami man dumagatod kinyo magapreparalit pila ka mga balita ag nagkagadabo iya sa aton sa banwa itakalibo ag bilog na probinsya Itaklan. Sarang ang makatodo ang makapartisipar sa itong pagpangalagad magkaroon ka nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa itong pagpagayag magkaroon ka nga adlaw. Pwede ka mo nung makakomment sa itong pagililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ato ang itong pagkatawa at ligwa no? Sa kabugusan ko itong pagwaragwag magkaroon ka nga hapon. Siyempre mga katodo, hindi lang man no? Pagkalipatan nga ilike, ishare na itong pagpangalagad magkaroon nga hapon. Para mas mabunato no nga mga katodor magkapamati maka-update sa pila ka mga balita kapinggit daw no, sa mga balita lokal aga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba at syempre mga katodo para nga maging mas updated ka mo no, sa managakanabo na no, sa bugos naton nga probinsya kay Itaken paki-palo no doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no every time nga may idaga mga news in public affairs program may mga breaking news sa gratatardong Radyo Todo iya sa probinsya Kataken makabaton ka mo nito notification agod no nga mangin mas updated gig ka mo sa managakadabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan
1: pagana sa pananghalian todo action
0: yani paki-palo paki-like aga paki-share dato nga pag-ililiba sa Lunes nga edisyon it aton nga pagpangalagad
1: may balita may aksyon totoo aksyon
0: sa kinaangdan maging kaibahan sa Rodek nga pala tuntunan si Katodo Reynalda Banjola maga ililiba kita banwa hasta launa imedia magkaroon ka nga hapon pagaiban kita siyempre taton ng mga Todo reporters ang naka-standby naman banwa sanda ko nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility magkatsa kita banwa no itapila ka mga balita direkta sa aton ng mga municipal police station sa bilog naton nga probinsya Kataklan mga insidente banwa nga nagkaganabo sa bugos naton nga probinsya kung nagataliwan karon nga mga enoras follow up sa aton nga mga Todo reporters daw sa managkaganabo ang mga insidente sa bugos naton nga probinsya kay kami una karabanwa no nga managkaganabo nga makabig naton magagkuha nga mga insidente insigi daro nga gabasyada pinagin duna sa report ni Katodong Jezreel Nerbar
1: may balita may aksyon
0: tama naman dung pila ka mga balita direkta man sa ato nga munisipyo kay Tabanwa Itakalibo sa rekragasang mga kreng opisina anano ka na banwa noro pila ka mga programa aktibidad nga gin patigayon ni ato nga LGU Kalibo na magkaroon karagadlaw ita Lunes na balik rong opisina na mga katodo pero half day gang mga katodo magkaroon karagadlaw iya sa ato nga pagpangalagad na sigabasyada man sa kabilugan kato nga pagililibang na pinaagi na sa report ni Katodong Roleboy Herrera direkta una sa ato nga munisipyo Banwa Itakalibo para man sa binipisyo itaton ng mga kalibunon na kapinggit na sa managa po pamati makaroon ka nga hapon iya karon sa aton nga palatuntunan
1: pagana sa pananghalian todo action todo action

0: liga na mga barangay president no, yes, sa aton sa Banwa o probinsya Tacan o sa liga ng barangay president Ralph Tolosa na mga katodo no, may ina makaroon niya ginapatagayin karang meeting na no, sa pila na ton kabaga liga president no, kada Banwa itaton niya probinsya Tacan kamaliin no, sa 17 kabaga Banwa kung aton kalaga probinsya
1: aksyon.
0: Para nga trataron istoryahan Banwa runday karang problema reklamo nga magkatodo sa pinananton ka mga kabarangayan sa anton nga probinsya Katakan sa nga magkatodo nga implementation kung 20,000 pesos nga bulig under now sa programa ko ato karang presidente sa bawat barangay makikinabang program parang scholarship no ita anton nga pila ka mga istudyante mga katodo sa bilog naton nga probinsya Katakan mga kaabyanan. Okay, hindi man manipot manigara nga nangin na controversial Banwa. Araw dahil karaga distribution implementation kung nasambit karaga programa. Matapos karaga makabaton, itapila karaga nagkanarinari karaga mga reklamo. Humalin sa aton nga mga pumuyo kapingid sa mga kabanwaunan. Mga kabarangayan nga may una karang Banwa nga nag-exister nga problema. Reklamo humalin sa aton nga mga pumuyo. Araw dahil karaga ginarigara nga hindi tama nga pag-implementar. Ako nasambit nga programa. So ganin makatodo si Liga Presidenta Ralph Tolosa. Mga katodo, haigin pa kamayad nga iga patawag, gin patawag. Roray karagalaga Liga President na no, sa kada Banwa. Baita aton karaga probinsya Katakan mga katodo. Para nga trataron runday karaga problema. Agod nga ma-address Banwa malikawan dung pila pa kamaga reklamo. Sa pila pagid naton ka mga kabarangayan iya sa aton sa probinsya Kaitakan. Na kay nauna na makatodo gagin pabutyag ni Liga Presidenta Rane Tolosa mga katodo gawa magid nagkuwang norong liga na mga barangay president na no, sa pagpadumdum sa pila naton ka mga liga president na no, ipalinton sa pila naton ka mga kapitanes mga katodo baseman sa ginpatigayan karang meeting mga katodo may kantanan sa lasambi karaga programa ang dapat i-prioridad gid mga katodo noray karaga mga istudyante nga pubre awa karang Banwa itikasangkuro anda ko na mga ginikanan na no, mga katodo no, para gabalikawan kung taro day karaga mga kontrobersiya gara reklamo humalin sa aton kalaga pila kabaga pumuyo o galing mga katodo kay bangod niya may pila kabaga natin upang dan ruanto niya pila kabaga residente mga isto janti Banwa ang hindi insakto noro nga pagpatuman normal gid no nga may una karang mga reklamo nga mabaton ruanto niya pila kabaga kabarangayan mga katodo yas aton kalaga pag ililiba no sa aton kalaga pangalagad sa kay makaroon no ongoing ruday karang meeting nga ginapatigayon una makaroon sa Anton nga Kapitulyo Provincial agod na tataron doday karaga problema may kantanan sa doday karaga implementasyon ko nasambi karaga programa ngarong katuyuan makatodo manami ro intensyon try karaga programa nga para mabuligan dung mga kubos naton nga mga igmangod especially sa mga istudyante kapinggid doday karaga mga pubre mga katodo agod nga makaambit sa nasambit nga programa standby
1: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon.
0: Samtang sa piyakabahin mga katodo yas ato gagapagapangalagad kahapon man araday krang Bisaya sa Motorcycle Road Safety Convention agin patigayon iya sa ton sa Banwa Kaita Kalibo Particular iya karon sa aton nga EBL Sports Complex una sa Capitol Site a Barangay Istansya Kalibo a Aklen kay gintabungan manda mga katodo dita nagkarirari karaga mga grupo itaton karaga mga riders especially iya sa ton sa probinsya Katakan mga katodo agod nga maka-attender itry karang road safety convention nga ginpatigayon kahapon sa EBL Sports Complex
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: samtang sa piyakabahin nangin na madugo raton karang weekend iya sa ton sa probinsya Katakan kay kapin up at kamaga persona rong namatay bangod sa aksidente magkasiparar ng mga aksidente ginaguntad sa pila kamaga Banwa nasakop itaton nga probinsya Takan in particular sa Banwa karang tabanga ag taga Banwa Craita Altabas. Aro ito Banwa sa may apart ita barangay Manop Altabas mga katodo. Aro day karang motorista no gasubong gabto Banwa kada kasubang karang truck no una karon sa may barangay Manop sa Altabas. Abaga katodo nga masubo-subo rong dinangatan bangod gani nga gindeklarar aga patay ro day karang driver kamanaman dong minor de edad nga bike rider. Abaga katodo tag matabo rong day karang aksidente. Akong sa scene base gani sa pagpabutyag ito nga Altabas Municipal Police Station. Nga may udak na ka na Banwa nga settlement kita tabo kahapon no sa pamilya. Daw ka manaman o dekra nga driver kaya itrak no kay roday kaya nga insidente. Oray kaya nga aksidente Banwa na tabo ako nagtaliwan kaya nga gabi. Samtang nagapauli sa barangay Kabangila sa Banwa Altabas roday kaya nga motorista. Ada subang to magkatodo roday kaya nga truck no subang o gani nga madasig. Araw pag padagaga nagagaw kata linya. Pag natabo roday kaya nga aksidente dugangan pa. Ang aming kuwa kata iwagro de kraga motorsiklo mga katodo asan digman sa pagpabutsag it aton nga mga kapulisan a iya sa aton nga pagpagalagan agaro de man kala mga katodo nga mga subo-subo nga aksidente sa Gihapon na daywa man pagid no ro namatay bangod sa aksidente sa motorsiklo una man karon sa may barangay Binturansa sa Banwa Craita Banga no nagapauli na baro de kraga bagasakay sa motorsiklo Banwa matapos aga matabo baro de kraga aksidente mga katodo aga kusin na mingko to mama pator de kraga motorsiklo no sa poste no di karon sa may area nga ta barangay Binturansa sa Banwa Katabanga mga katodo naging kamatay man agin deklarar nga dead on arrival sa bahing kong Dr. Rafaelis Tumbukon sa Memorial Hospital. So makasubo Banwa no nga mga aksidente gadag kaginabo ay sa aton sa probinsya katakan ag may ina pa nga mga aksidente aga magkaroon naka-confine sa intensive care unit na itry ka naga hospital sa aton sa Banwa Craita Kalibo. So that's why tama ka importante makatodo no nga kita nagahagong sa pagmaniho itry ka naga mga motorsiklo ay hindi magkita magpatarasa bagaman ako magpadagagan especially this oras Craita gabi so kay hindi na aton Banwa mapaktan dong kwan sa daganon aga basi baga may uda ka naga gulpi ka naga tabo ka naga ayam ako rin sa karsada ga pwede nga ika rason aga ika aksidente na aton plus pa mga katodo sa pila ka mga motorista ga una no sa impluensya kung makahililong ka nga ilim nun kay daya no rung masamin ato no nga mga nai-encounter magawas abi no ako una sa masaming mga naimbulbar sa aksidente bangod sa nga ka buho sa madya karsada may una ka nga gulti nagtabo ka nga ayam at the same time runday ka nga mga motorista na ton mga katodo nga una sa impluensya ka kung makahililong nga ilim nun at syempre dun importante sa nga dapat nagahagong gigita magkatodo. Permi na itong tandaan nga may mga pamilya kita nga nagahuat sa aton sa nga pag-uli. Mga katodo, that's why tama ka importante. Nga aton gid, no, gina prioridad. Do aton ka nga safety. Kapingid, no, sa managamaniyo kata mga motorsiklo. Iya sa aton sa bilog nga probinsya Craita Aklan. No, kaya kung manabu Banwa, no, mabutahan kita sa gagang. Hindi na ito may balik rato yung kroga kabuhi. Mga katodo, especially makaron. Mga katodo, nga hagus kaabu karaga mga aksidente nga nagakaganabo magkatodo iya sa aton nga probinsya Itaklan.
1: Pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
0: kaya magkatodo pila ka mga balita nga ito nga pagkatawat ligwa pagkatataron sa ito nga pagililiba magkaroon ka nga hapon sa Gihapon padayon ka magkatodo nga magkapadagay tinyo ka mga minsahe pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpangalagad magkaroon nga hapon kaya ito nga ito nga pagkatawat ligwa no sa kabilugan ko aton nga pagililiba.
1: Gana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
0: Mga imbukada ni Banwa nga mensahe ang naging padaga sa ito kagapagpangalagad. Happy viewing kay Ma'am Angelina Tabena sa Las Vegas, Nevada. Una kay Ma'am Elizabeth sa Germany. Good morning kay Agaon Magaron sa Germany. Happy viewing man kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Manuimi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Maayda ba nga pagpamati? Una kay Ma'am Chili Tempura sa Thailand. Kay Ma'am Bell Orzula sa Hong Kong. Una naman Malian kay Boss April Joyce Alonsagay sa Hong Kong. Good afternoon. Kay Ma'am Jane Malian Kim po sa Hong Kong. Maayari nga pagpamatino sa aton nga mga Canon OFWs. Ang always kid nga monitor no sa aton nga pagpangalagan. Una sa aton nga mga kapin sa Isla Catabura kay Kadebro Russell Senyeres. Kay Papang Sani, kay Madam Sally Senyeres. Aga sa Senyeres family no nga nagkatutok makulong kinagabaga paniempo sa aton nga palatuntunan. Maayari gig nga hapon no aga may gig nga pag-uilabas una sa mataga Isla Itburacay. Una ka rin pari rumin kahilig sa manok-manok proper sa mataga cargo port sa taga baga truck driver una ang nga pupaway makarong panyempo.
1: Action!
0: Sa karinderya no, ni pari rumin una kay Pipoy Jan Paul Argillas. Mayong unto no, sa ato niya mga kaapin una sa istat Buracay ka rin pari Jerome Madrazo. Sa may sitso Tambisaan, Barangay Manok-Manok, Buracay. Kay Migo Carly Tornia Santiago no, sa Santiago family. Ang always kid naga monitor sa Manok-Manok proper Buracay Island Malay Aklan. Kay Sir Will Andrade Tambong no sa mga taga Aktuda may mga Udra Adlaw no nagapupaway-uway kung magkaroon ka nagabaga panyemporo aton ng mga driver na itaktuda samtang nagawilabas nung iba na ton ng mga igbanghod magkaroon ka nagabaga panyempo kay Kapitan Raymond Quinto ay sa sitso Kabanbanan sa Barangay Manok-Manok sa Islay Taburacay so nagasikat na nagasikat tunay ka raga si Kapitan Raymond Quinto sa Buracay sikat at yung magkaroon nga vlogger o na partner si Ngibo mudlay gino mga artista on abo karagang nagabuong artista kaya naiwasan na ni Ampo John Banjula arong handler ni Ngibo no sanda ko nga mga content na ginapatigayon o na karoon sa Isla Itaburacay muna sa itong mga negosyante sa iyo turong una kayo ng Woody Nabara. Good afternoon sa itong mga negosyante na Karim Baboy Baka una karoon sa iyo Yotrong Terminal. Siyempre, kayo nung Ili Navarra sa may Kalibo Shopping Center no sa mataga Chamsi Restaurant. Maayari ba nga hapon sa mga customer una nga nag-uilabas. Magkaroon ka nag-abaga panyempo. Kayo nung Harley dito mas sa Harley's Bindong Guan. O naman kay Sir Gino Ambito no sa Maria Feliciano de la Cruz Elementary School sa Arcangel Zurbalete. Ganagapamati sa aton nga pagpangalagad. Siyempre, no, kay paring Onyok Junior Relente sa Relente Family, una karon sa Barangay New Buswang. Siyempre, sa maalwan niya mag-asawa, no, nagapamati man makaron kay si Ramon at kay Mamaymay Munja. Una sa Barangay Bagto, Leso. Good afternoon! Siyempre, una sa Mataga Rocksken Motor Parts kay Jam Jam Andrada. No, una karon sa Poblasyon Leso sa RK Ukay Ukay. No, naman sa Leso. At siyempre, una sa RK Ukay Ukay sa Kulasi Antique at iya sa Boy Boy Motor Parts. Ang nahantang sa may Jaime Cardinasin Avenue iya sa Ton sa Banwa Itkalibo. Maayin ay higing pagpamati magayiging ka rin kahapon na nun nauna kay Sir Ramon at kay Ma'am Maymay Munja nauna karon sa Barangay Bagto Leso at siyempre advance happy birthday kay Paul Christel Di Manuel arong gapo nga unga ni Police Corporal Marvin Di Manuel ita makato PNP pero ina magkaroon sa may Barangay Bagto Leso bao may imbitasyon no sa gamat gina sa pag-imbitar no una karon sa Munja Di Manuel family una karon sa Barangay Bagto Leso gagapamati bakaron iya sa ato gagapagpangalagad una sa kay Police Officer Marvin Di Manuel no kay Mrs. na aga una karon no sa Di Manuel Munja family nga nagapamati makaron karagabaga panyampo sa aton nya pagpangalagad. Hoy kay Chick Boy Ignacio Banjula Jr. sa Isla Itaburacay. Ay na no, mingko hindi tama dayon dong hindi tama dayon dong election sa barangay. Kuwat ka man doon itday wang dagon antes nga mag balik. Kay Alberto Oreta happy viewing. Okay Toto Carlo sa Guano una karon sa Banwa Itnabas maayde ka pagpamati sa akon naman kasi Manwa sa Banwa Itnabas daw naga-monitor sa akong gwapo nga gumankon si Nana naga-pamati man naga-monitor no sa area it Pasay no kay kaibahan dong gwapo pagid no nga ampod kay Pungpong no una karon sa Pasay City
1: aksyon.
0: May giga hapon, may giga pagpamatiya sa ato nga mga katodog, nagamonitor, magkaroon karagabagapan niyan po. Una kay paring Junel Gregorio, sa Gregorio family. Una karoon sa barangay Bacau, Zur, Kalibo, kay Tatay Freddy. Una kay Geoffrey Gregorio, no? Nga nagapamatigid sa ato niya para tuntunan. Maayad ay giga hapon, aga may giga niya pag uwi ilabas.
1: Aksyon.
0: May 32 minutos banwa na kataliwan sa oras sita alas 12. Oras mga katodotod kinyo itang More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Gani daw sa ato niya mga katodo, sa ato niya mga igmanghod, kapingin sa pagamahilig ko na magkape. At dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat siguraduhon naton yung kape nga aton ginainom. Ayrong kape mga katodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayan itaton nga mga kagawasan. Ginarekomendar ginamon na pag-inomit More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Daw kay mabu naton yung mga katodo nagpahayag, nagpabutiyag kung ano ka epektibo. Sa anda nga magawas umpisa nga sanday nag-inom Eat More Power. Ay kaparas gid ni Auntie Jessie Marte nga suki Eat More Power nagapamatigid makaroon na sa Marty family sa Ruas Avenue sa Banwat Kalibo. Ag siyempre nao sa mga ginikanan ni Marie Angie Romakin una sa barangay Ugjud sa Banwa Itbanga.
1: Aksyon!
0: Sa aton Banwa kapagpanumbalik rato na ka nagpag-detalyet aton yung mga headlines nga balita dugang nga mga minsay nga gimpabot aton nga mga igmanghod balik ka naton pagkatapos anay itpilag ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay naginang More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa kamig ng gabi, ako ay hindi tayo yun wala sa akong mga
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center, Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga gina-practice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod tagihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Kid. And thank you, Kid, sa atong mga loyal, Kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Southphone Gold Coffee Mix.
12: Nag-gabi ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
14: Uy, Mare, kagwapa din yung looky ka makaroon na. Ihutin mo man abiro yung sikreto ka, Kon.
15: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una at servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tatu para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face, imawgi hapon.
16: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
15: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
17: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
18: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
19: Sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon. May balita, may aksyon, todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
20: Paling sa tagapaga, pangalagad sa tagapag ililibas, sa Giyapon, padayang kamuriga pamati, na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Batola.
19: Todo Aksyon.
20: O, happy viewing nga si kay Ma'am Rusi Isog no, sa Barangay Dagaw, nga nagamonitor sa tagapag pangalagad kay Sir Mario Torreya. Happy viewing. No, nagapamati man, no, magkaroon ka nagabagapan niyan po sa ato na palatuntunan. Nagailig mong salog sa Capitol, good afternoon. Aga siyempre sa kay Bro Yulio Garbo, no, sa mga taga Global Paint, no, sa Proxinco, sila sir, naguna sa RG Paint, sa Lagin Banwa West, naman siya, nga nagapamati, no, sa aton nga pag-iliba, or Lagin Banwa West, nauna sa Tagana, no, kay Sir Dante, at kay Ma'am Ruth Garbo, nga nagamonitor, magkaroon ka nagabagapan niyan po sa aton niya pagpangalagan.
19: May balita, may aksyon!
20: Sa mga miyembro ay ta Station Drug Enforcement Team, no, itatong nga malay PNP sa Isla Kitaburagay, kaday Master Sergeant Tay Dedelizay, na no, maailagig nga pagpamati, na no, may gahapon sa namakaibahan una.
19: Todo, aksyon! Kaya
20: sa Team Loyal, italel sa Municipal Police Station kay Police Officer Delgado, aga Police Executive Master Sergeant Mainit, na no, siyempre una kay Ma'am Ibadlet, na itaton nga leso ang Municipal Police Station. Ay ato ang ulit tatambal, no? Sa akong mga kasimanwa sa Banwa Katnabas, maay din mga pagpamati, no? Nag-monitor man magkaroon ka nagabagapan niyan po, iya sa aton kagapag ililiba, no? Sa akong mga kasimanwa, no? Kay Chickboy Jan Del Mar Garingalaw, nag-pamati man, no? Iya sa aton kung nga pag waragwag magkaroon ka nga hapon, no, iya sa aton karon nga pag ililiba.
19: Aksyon.
20: Hoy sa aton nga mga van driver ha, una karon sa GM's terminal nga nagapamati man, no, magkaroon ka nagabagapan niyan po sa una kaday nung janing, no, sa Guapo dispatcher kay Part Barok Distura, no, una kay Tonet Alayon ag sa tanan, no, nga mga van driver nga nagamonitor sa aton nga pag pangalagad.
19: Todo aksyon.
20: Ang kauna siyempre kay Nongoy Cheryl De La Cruz, no, una karon sa terminal Ita Altabas, no, nga van biyahi Altabas sa Kalibo vice versa. Ang sa uman, nauna sa kay Ma'am Jane Malian Kimpo, no, sa Hong Kong nga nagapo pamati, magkaroon ka mga panyempo sa aton nga pagpangalagad.
19: Matalino. Gana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
20: Yan ang kita magkatodo no, sa pagkatao italigwa no, sa pinagkabagabalita. Gato nga pagkatrataron magkaroon ka edisyon it aton nga pagpangalagad no, kay kainag karagagahon no, naka-schedule alas 10 kainag tagahon na mga katodoro ray karang ginpatawag no nga meeting italiga na mga barangay na mga katodo sa bilog naton nga probinsya Katakan para nga trataron mga katodo no roday karang pila ka mga problema nga nagtuhaw sa pila ka mga barangayan nga sakop itaton nga probinsya karay Taklan.
19: Todo aksyon.
20: Na sa roday karang nga implementation no kung 20,000 pesos ang scholarship program no under sa bawat barangay makikinabang program kwanton kraga presidente nga ginpaarag no sa aton nga mga kabarangayan nga may una karang nga 5 ka mga benepisyaryo nga maka-avail ita roday kraga programa. So bagay nga nakaabot naman no sa atensyon kong liga na mga barangay president no Honorable Rani Tolosa aroday karang ang problema mga katodo nga nagkaginabo no matapos nga nagkanarinari karay mga problema reklamo ang naging pabot itaton na pila ka mga estudyante na mga girikanan sa pila naton ka mga barangay kapingid sa may una karabanwa nga problema sa pagpatuman ko na sambit ka mga programa ang meron tayo ka mga katodo nga programa sa namba na tondong katuyuan is manami ro intention is manami na kay pararang mabuligan doon ton nga mga estudyante kapingid no sa aton nga mga pobre nga mga estudyante na mga katodo nga ba't ikasangkuran daw kang maginikanan mga katodo nga para patapuson kay akin ang hindi karabalwa nga dapat makaroon 4-year college student ikaw na mga katodo ang dapat siyempre pobre gidro na ikaraga pamilya. Ya mga may pinang ka mga problema nga nagkaganabo na sa pila naton ka mga kabarangay that's why nga nagguguwa man mga katodo ruray karaga mga nagkayanyain karaga mga reklamo pumalin sa anton nga pila ka mga kabarangayan. Todo, okay, siyempre, nagkakaangay bagay mga katodo nga mapaisplikar. Aruray ka nga pila ka mga tunggan nga barangay. Mga katodo, kung nanugin kararong nga plastada kay sandig karabanwa sa pagpabutsag itaton nga liga ng mga barangay president no, yes, anton sa probinsya Katakan. Na mga katodo, nga naistuyahan naman da no, sa liga meeting. Agin paintindi man banwa sa pila ng anton ka mga kapitan. Mga katodo ita, mga kabarangayan sa aton na probinsya Takan, mga katodo, rurai ka na naging guidelines, ita aton ka na Department of Interior and Local Government, mga katodo, may kantanan sa sambit ka na programa. O galing tawang kung ano ka na mga circumstansya, mga katodo, no, sa pilay ka mga kabarangayan kay nakambang ni kita, ngarong iba ang mga barangay, hamang napa-implementar itigsakto, no kay uwa man kita karabanwa it may nabatian abi karaga mga reklamo na except lang banwa sa pila ka mga barangay nga ranga agos nang in sentro na digad karaga mga Dilumingo no itry karaga topiko kay bangod asa pagguwa a pila ka mga kontrobersiya banwa nga nagkaganabo may kantanan sa pag-implementar ko na sambit karaga programa.
19: Kapag may balita, may aksyon. Toto, aksyon.
20: No, kay importante man da nga masayuran. No, ako baga nga, makurian kung may inaagiman ka na banwa ng mga kasaypanan na no, mga katodo kay nakaabot man da sa atensyon itaton ka nga DILG Aklan sandig ka na nagligan na no, sa pagpabutsyag no, ita aton nga provincial director akong DILG Aklan pinagi sa kay Sir Raimundo Palanog may kantanan sa pila ka nagkabaga ang reklamo it aton ng mga ikamod.
19: Kapag may balita, may aksyon.
20: Okay, base na banwa sa pila ka mga reklamo, no? Ang mga kabarangayan, like, although nga, rung, sa part 2 ng barangay Kamaligan, na-resolbar na to banwa, no? Okay, after to makatodo, nga mga abagahuba, o rin ka naga pila ka mga reklamo.
19: Aksyon.
20: No, makatodo, nga may ina ka naga, mingko indit, na-deserving, nagbaton ka may una kara una sa pagpangabuhi. Agin balik to banwa no ro 60,000 pesos nga nauna gin tao sa pila ka mga benepisyaryo ag girong ginhimo kat barangay gin raffle to mga katodo no sa tanan ang mga qualified ang mga estudyante agod nga malikawan dum pila ka mga reklamo. Okay, sandig to naligad sa nauna kara ga pagpangayag pila na ton ka mga official nga kuna bi hindi nangin klaro no rurek nangin guideline sa part itaton kaga baga official o galing siyempre kung ato mga basihan do pagpabutsag itaton kaga liga ng mga barangay o president na mga katodo nga naging klaro man da mga katodo nga dapat ruanton gid nga tawaan kat prioridad isro dahil kanaga mga pubrigid na ton ang mga ikaw.
19: Toto, aksyon.
20: No, siguro nagwa agad na ka na makatunangin controversial dang sa pila ka mga kabaranggayan iya sa ton sa probinsya Katakan. Kaya bangod nga ni magkatudo nga magwas niya may una-una karon sa pagpangabuhi. Na kaya iba karabanwa, nakabaton, may una karon nga mga igmangod nga asiman. Na mga katudo may negosyo. Rong iba o nga itagawad. Ah, pamilyan ita kapitan. Which is madali din bang kita no mamalisyan, makaisip karabanwa. Na ita hindi manami, roanton na pila kami igmangod, kapingid, sama nagakaangay bagay, nga makabaton itarunday ka nga ayuta.
19: Action.
20: Now that's why nga nag-react mga todo kay kung wa ka na banwa, ita pila ka mga estudyante ito or mga residente abi nga nagbasko, granda ko gabuot nga i-voiced out, roray ka nga pila ka mga senaryo, mga problema. Now, nga nagkaganabu una sa anda ko nga makabarangayan, haywagin siguro banwa no makurihar aga roray ka nga pila ka mga abinipisyo or mga binipisyaryo ka ng banwa nga nagakaangay ang bagay nga makabato. Eh, siyempre makaguoy rin makatodo naga-masot yung rumbot, no? Nga hamaan nga mas panganis ang daga dapat buligan. Ah, pero wagid na dama ang kon mga katodo. Pero saan ba na ton? Sa part ita barangay kamaligan na naayos na toro na ito karaga problema. Now, nasundan pa itapila ka mga kabaranggayan, no? Mga katodo nga ginapamutsag, may una-una karon sa pagpagabuhi. Ao nga itaton kagabaga empleyado kata gobyerno o nga ita official ita barangay which is klaro man banwa na sa pagpabutsag itaton ka nga DILG nga dapat i-prioridad do. Although nga wagid naka-sign sa kriteriya nga hindi pwede makabaton. Roo nga kat official barangay like kagawa kasi siyempre kung sa mga maintok malangman nga mga kabaranggayan pila malaman doon ginabaton nga honorarium ita pila na ton ka mga opisyal, partikular dong mga kagawad. Na mga katodo nga ginabaton nga honorarium kung kadabugan. Na which is kuwang parun mga katodo, naintindihan na ton doon. O galing siyempre, hindi na ton banwa mabaso, ruray ka nga mga pobre na ton nga maigmago. Kaya dapat, sandagi dapat i-prioridad. Ah, mga katodo, kaya dayagin hambay man itaton ka nga DILG, nga ruanton anay nga mga pumuyo ruanton nga unahon antes ruanton karon nga pamilya.
19: Action.
20: No, nga kuno wa gali kana banwa ita mga deserving o nga mga qualified ang mga aplikante nga pasok sa Roday kanaga programa ay pwede no ruanton kaga membro kat pamilya kay syempre agin libot na naton na no, mga katudo galing wa gi kana banwa ita pila ka mga kwalipikado ang makaambit ita Roday kanaga programa so akunta na nalikawan na to no rung makarunday ka nga mga senaryo. Kasi ang pwede yung latest to manwa, no, ro, aray ka nga natabu to sa may party na paningayan, aga pang itan, na sa manwa kata madalag mga katodo, nagabot pa sa punto, na may una pa karoon nga pagbayluhanan, no, itapila ka mga mainit ka nga pamisaga, konfrontasyon, nga nagpatunga banwa, between sa pila na ton ka mga official, at the same time, rung mga nagareklamo na ton, ang mga ibangod.
19: Action.
20: So makaroon man katodo, no? Nagapadayon, no? Roray karang liga meeting. Now, kay ginpakamayan, itaton karang liga ng mga barangay president, Honorable Rani Tolosa, na nga ipatawag, no? Roray karang mga liga president, no? Itaaton niya kada karang mga banwa.
19: Ay, kaya
20: siguro, basi kung pati yung kapitan, no? Nga may una karang mga reklamo, no? Mga katodo, basi ginpatawag man, kami nakitaan kay na ito, na si katodong Jesrel Nermar, una karon sa mahing karagong kapitulyo probinsyal, itatong karaga probinsya, mga katodo nga pila ka mga official na itabarangay partikular sa may pilato nagligad ka mga reklamong agin paabot, no? Sa maray karaga mga kabarangayan. Sa kamay mga katodo, no? Pagi sa Roday karaga pag patawag, no? Itayinon anon, meetings, na sa pilanaton ka mga liga president, no, ita kada baga banwa nga maresolbar na, no, roray karaga problema. No, matawaan na ba't nagakaigo nga igto pangod kung may inaagin man sa naman na to, nga kasaypanan nga dapat makurihar, no, mga katodo, ag maimplementar, no, ita eksakto, agud nga malikawan na to, rumpila ka mga negatibo nga komento.
19: Action!
20: No, kay sa'yo taman makaroon, no, pag once nga gumawa o rin kaya pila ka mareklamo na especially sa ton kagabaga social media platforms na mga katodo ay roon aton kayo maigmangod nagkakomento madasig doon mga katodo magkakomento kapin pa kung kita matanandang arato karanga na tungdanya nagreklamo isa nagakaangay no agabagay na nga makabaton o maka-avail ito na kinaga-programa itantun ko nga gobyerno.
19: Aksyon!
20: No, pero na kinaga-programa makatodo isa tagagsama lamanda makatodo nga akin ang nganman nga maka-avail no ray kinaga-baga bilipisyaryo especially no, ruray ka nga magkakaangay gid no agabagay kay hindi man sa drama magkatodo mag-alburuto kun ang sa yun banda sanda kong kaguringon nga hindi sanda kwalipikato no, hindi sanda deserving nga makaambit itry ka nga programa ang kaparesta sa namba na to mga nagliligad nga kung may una nga transparency no, sa pag-implementar aton ka nga barangay maaboyd na ton banwa ruray ka nga nga mga reklamo no, mga katodo malin sa anton ka nga mga pumuyo. No, kung na-implementar itiba naton nga mga kabarangayan, no, ita eksakto nga uwa karabanwat mga reklamo humalin sa mga pumuyo, hayaman hindi naton maobra. No, mga katodo nga para nga malikawan naton kung ginaisip gid naton mga katodo no, nga arong katuyuan itry ka nga programa ay magatupa, no? Asa kubos sa mga pubrigid na ton nga mga pumuyo.
19: Aksyon!
20: Iyaron sa ton nga pag-ililiba kay resulta karaban wa itry karang meeting na mga katodo no nga ginpatagayin makaron ita opisina ko aton karang liga ng mga barangay president no kay board member Rani Tolosa inaga no masi maka-access kita sa nagkaroon linya no para nga makabukita no itaduga nga mga impormasyon may kaantanan sana sambit ang nga ginpatagayon nga meeting againa karon nga agahon.
19: Kapag may balita, may aksyon.
20: So may uno minutos banwa nagkataliwan sa oras kara ita ala una sa ato gagapagpagalagad do sa ato gagapagwaragwag makaro ka edisyon it aton nga palatuntunan sa ato gagapagpanumbalik no rung dugang pa karagaraga balita rung gin patigayon nga pakibagangot ni katodong Justin Nerbar sa kay Police Lieutenant Colonel Jerick Vargas rung OIC it aton de kalibo PNP may kantana no sa Rodeca nga babae karaga fixer nga gin aresto sa sangka entrapment operation it aton nga kalibo PNP balikan na to no sa aton nga pag ililiba ya sa aton karaga pagpangalagad.
19: Aksyon!
20: May 2 minutos banwa nakataliwan sa oras it aala una no sa aton karaga pagwaragwag makaroon karaga hapon ya sa aton karaga pag ililiba magabalik kita makatodo pagkatapos ay dugang nga mga pahanomdom.
19: Aksyon!

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: Kaya at marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy. Martirito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niya yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun ko. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa Senate Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash shali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Southall Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo,
11: isang ka-teacher.
10: Nabatian ko ini sa radyo ang Southall Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
9: Southall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southall Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Southall Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
9: Southall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilaskod, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilaskod, asig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butik.
9: D3 Bio. DTI Kicks 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Kapoy.
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Uy, Mare, kagwapa, gilukki ka makaroon na. Ikotin mo man abir yung sikreto ka, Kon.
16: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una at servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon ag baby face imaw gihapon.
17: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
16: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
18: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
19: Kasi Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 38 po.
18: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
19: Yes po. Nakailan ko hanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
18: Opo, tapos?
19: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
18: Wow.
19: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga

0: katodong Jesrel Nerbar, na kayro aton kira nga kalibo PNP may ginaresto, no? Nga sangka babayi, no? Gaginaligar Pixer, no? Magkatodo ginaresto ra matapos sa ginparigayon, roray kira nga entrapment operation kainang agahon, una sa aton ang LTO compound, no? Kay kung ato nga tan awon LTO compound ra, no? Una karon sa barangay Tigayon, no? Mga katodo sa yurontarong pila ka mga impormasyon, kay may anak kaging patagay nga pagipag-angot sa kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas rong OIC it aton nga Kalibo Municipal Police Station standby.
1: Radyo Todo live. Report. Report.
0: Sa special communication, Katodong Jesral with the report, please come in.
2: Dakop Katodong Rinald Norsang ka babayi. Karena sa pagtagahin ka ng entrapment operation, itatong ka na nga Kalibo PNP, no? Yan ka sa mismo sa sugod, itatong ka na compound at LP, Katodong Rinaldo. Rin ka babae isang ka 57 anos ra, nga residente at Banwat naman siya, no? Katodong Rinaldo. Mm-hmm. Diyan ay ka na pag-i-disclose kung sa yung barangay, aga kung aling nga institusyon ni Katodong Rinaldo, no? Dahil ginapa, ano ka na yun? Pinapakunan nito atong karang mga otoridad. Noong sin kayo na ra, is na-istorya nato no, si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas. Ang nasayaran ka itong Reynald Ngaymora is nag-process it lisensya.
0: Mm-hmm.
2: No, yung karang sa atong karang LTO nga ginaligar nga picture nga itong Reynald. Eh.
0: Okay.
2: Yung kanong ginaligar karang nga anak karang nga mulbaran ko sa sin is na-recover ka narong mga ID. Ita mga individual nga nagpa-process katodong Real ngayon tao niya kung tanana kayo na apang si Engineer Abeles katodong Real nagtao ka na ita information no, sa itong karang Kalibo PNP regarding sa modus no, ito sabitan ka na nga suspect agayin sige nang nagtap no, sa itong karang Kalibo PNP aging patigayin katodong Real doon na karang entrapment operation bukong niyang ita makara na tabuot katodong Real may pilang kabeses yun nga na imbulbaran din karang babayi nga iya man katodong Real no, sa
0: itong karang mabuhay naglilang katodong Jesrel na nga natiktikan itaton ko lang nga LTO na the engineer Marlon Velez sa anak ko nga mudos.
2: Katodong Reynald ang nag-usoy pa sa nakalita higayunan nung anda ka nga ma-entrap no katodong Reynald sambitan ka nga subject person no kusina bukod man da katodong Reynald it magayo ag mabahuman ni mura nga klase it individual dahil mura isang kabarangay official no naka sa banwa itanuman siya
0: okay.
2: Ag membro isang ka insurance company no, yung magkara katodong Reynald, no, kasi na is suno kara kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas katodong Reynald, no, is imurarong natawag ka ng binakontak, no, kung palasmana magpa-lakad ka katodong Reynald, hindi mo ka ng lisensya, is imurarong ginatap kita pila ka mga individual
0: okay, na okay, kasi kung kwan, may one time katodong Israel, may nagkwantakon, no, may nag- contact no may kung ba tag nagapasis ako anit akong driver's license nga ginrefer ako sa nagatrabaho man kuno sa sangkwan sa sangka insurance company galing wa ko ba nabibaw katangin tagin ano nato na wa ta nag ano kakon kay sayran nga pagsayod nga media wa ta nag ano kakon no wa ta nag wa ta nag kumbaga nag porsigin no kay amba na delikado ba wala ko idea kun the same no nga kwal kay wa ta makilaga personal lag wa ta makita.
2: Doon yan ikatod nga Reynald, nga suno ka kay Police Lieutenant Colonel Vargas, is legit matakatod nga Reynald, no? Gina-release na nakarangalisin siya, pasok matakara sa atong LTO, kasi kung i-search mo katod nga Reynald, yung pangagan, is matarong pila ka mga details, no? Sa tawag ng system, kita itong karang LTO, apang, ruwa kara katodong Reynald sa dokumento o kung natawag kara mga biometrics at mga importante no nga dapat mo kara balikan niya sa LTO para ma-release si mga lisensya
0: okay.
2: Is uwa katodong Reynald doon ka doon na uwa no
0: so kauoy tali ka na kung mabiktima man katodong Jesrel
2: siyempre kung mag-renew ka katodong Reynald is masairan mag yapon
0: para sa kakon mas kakon tag una kung ako
2: nag-agi ka sa fixer katodong Reynald
0: para sa kakon katodong Jesrel una kung abuoy driver's license sa Metro Manila. So, gaon mo tanakon eh, kay okay ta, kay ginaginamit ko man, no, sa Manila dati. Gaon ko ba, lihiti mo mata, no? Kibot ko, pag-renew ko, iya sa kwan, pag-renew ko tayo sa Kalibo, wata record sa LTO.
2: Doon yun ni Katodong nga rin. Apang raya mata is legit mata, no? Katodong rin, na listening siya roon na gina-release. Apang nga rin yan, ikuwang kara sa pila ka mga importanteng mga detalye, para mga biometrics, mga facial recognition, Katodong rin, so mo ka nga, LTO portal isa wa taga katodong Reynald nagagawa no iya kara sa system itong karang LTO kaya doon katodong Reynald naging patigayin karang entrapment operation no itong karang Kalibo PNP particular ng karang

0: station drug enforcement team no katodori tatong karang kalibupin pila pila ka mga personnel no nga nag entrapment ya gilis mo katodori Reynolds sa compound itatong karang LTO kay Bukad Reynolds so pamatian na tatong pagpagangot kay na kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas no katodori para man sa kompleto nga detalye sa naging patigayin karang operasyon.
1: Okay, sige.
2: Oh, makibara to makano si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas sa pitatong karang kalibo PNP regarding sa karang lakpan sa sangkari trumpet operation yakara sa itong karang LTO sa Banwa Karaita Kalibo, sir. Good afternoon. Aga, pwede po makahingi, sir, ng background regarding sa operation, sir.
3: Ah, yes po. Una-una, gusto kong batiin po yung ating mga tagapakinig. Confirm nga po natin na kanina po mga around 10:54 nung magsagawa po tayo ng entrapment operation. Regards po dito sa falsification ng public documents. Nagmula po ito mula nagugat po ito doon sa binigay na report sa atin ni Engineer Marlon Velez, yung ating LTO chief dito sa probinsya ng Aklan, regarding po sa mga naglipa na nga pong modus dito sa compound, particularly dito sa LTO na kung saan meron pong sinasagawang pagproseso o kumbaga nung driver's license yung mga applicant na hindi na po pinapadaan sa yung process. Usual na proseso na dapat pagdaanan nila. So, mayroon pong initially may mga nakontakt ng mga individual po dito. Isa na nga po itong ating nahuli sa entrapment operation na kung saan yung ating complainant po dito, isa sa nagpaabot kay Chief Velez na siya po ay hiningaan ng around 12,000.
0: Okay.
3: Para po sa pagproseso nga po ng driver's license.
0: Mm-hmm.
3: Ngayon po nung chinek na Chief Velez itong proseso, legit po talagang yung mga dumadating pong may mga dumating na mga license or driver's license na talagang legit. Kumbaga nasa system ng LTO. However, yung mga supporting document like the biometric and others clearances na supposed to be naka-attach po doon, wala.
0: Wala.
3: So kung titingnan ho natin, yung talagang ibinibigay dito sa mga applicant is talagang totoong driver's license.
0: Driver's license.
3: Provided na hindi po siya dumaan sa tamang proseso. Kaya nga po yun pong isa sa magiging problema in the future nitong mga naka-avail ho nito. Pagdating ng time na magre-renew sila, doon po madidetect na wala silang biometric, walang kung ano-ano mga document na nakatouch po doon sa system. So, ito po nangyayari, hindi po ito yung pag-process ng driver's licenses, hindi po nangyayari dito sa any branch or district ng LTO dito sa Western Visayas. Na-locate na din po ng ating LTO kung saan region. Pinapadala yung nasambit na pera, yung mga kasabat po nitong ating
0: So, confirm sir na parang modus sila to?
3: Yes po.
0: Marami sila?
3: Modus po talaga. Okay. Allegedly, may certain mga individual po dito na ganito po yung ginagawa. The reason why nagtap po sa atin si Engineer Velez regarding po dito sa possible entrapment operation na nagawin na.
0: So, kanina sir, wala naman, hindi naman nag-resist yung subject sir nung nag-start na yung sa entrapment operation?
3: Yes po. So far nung kasi may kasama noon yung ating operatiba at saka yung ating complainant dito na pagbigay. Actually, ito pong ano nito is pagbigay na po ito. Meaning, nakapagbigay na kasi siya ng pera. Okay. So, yung ito yung end na na ibinigay na po sa kanya ng yung driver's license. So yung pagbigay po kanina, doon muna natin isinagawa yung pag-aresto dito sa nasambit na individual.
0: So sir, yung subject nito sir is native talaga ng Kalibo, sir?
3: Yes po. Yung ating nahuling suspect po dito, 13 Annabelle, 57 years old ito, babae, at residente po ng bayan ng Numansia.
0: Oh, okay.
3: Isa sa mga empleyado po ng isang insurance company na nagpo-provide po ng insurance sa mga applicant natin dito sa LTO.
0: So, ilan po yung complainant na dumating dito kanina, sir?
3: So far po, isa lang naman po. But yung na-recover po natin, may additional pang bali tatlong ID po kasama na yung sa complainant natin. Yun pa po yung ipapakonfirm natin sa LTO, yung dalawa pang na-recover natin na driver's license na na-identify na nga din ho natin kung kanino ang kapangalan. Ipapa-determine ho natin kung the same din po yung status doon sa driver's license nitong ating complainant.
0: So, fixer, sir? Fixer.
3: Technically po, yes po.
0: Fixer.
3: Yes po. So, but yung reason po ng pag-arrest muna natin sa kanya is regards po doon sa falsification ng document. And then papalon na lang ho natin yung sa anti-fixing, o yung sa anti-red tape app natin na tinatawag para po sa sa susunod na processing. Ito po yung sinagawa nating operation na to in tandem na po ito. Of course with the Land Transportation Office.
0: Yes po. Yung ano po yung recoveries, ano po yung recovery sa alas?
3: Actually po yung na-recover natin kanina yung tatlo na pong IDs at saka ongoing pa po, hindi ko pa nakuha yung number ng money amounting kung ilan po yon, but ongoing pa po yung pag inventory ngayon. So technically po may marami-raming pera po yung na-recover doon sa ating sa bag ng ating suspect and meron pa pong ibang ano doon, but all of that is will be subject for verification, investigation, kasi baka hindi naman po lahat connected dito. So we will be investigating that.
0: So nagpaabot na po tayo sir ng ano ng information sa LTO region po regarding dito sir.
3: Actually po kanina we have already talked with Engineer Velez and of course sa regional director na kausap din natin with regards mo dito sa gagawing operation. Natin before po yung ano nagkausap na ho kami dito.
0: Sa part po ni Velez sir, ano po yung disposition dito sir?
3: Yung ano nga po, pagpapailaw ng kakibat ng mga kaso bigas po dito sa nahuli nating suspect.
0: So, dadalhin to sir sa estasyon ng Kalibupin Pure?
3: Yes po, after po ng inventory dito, dadalhin po natin ito sa Kalibu Municipal Police Station for further documentation at saka yung medical examination na gagawin, of course, dito sa nahuli natin as part ng protocol kapag arrested ka. And yun nga po, ipiprepare na po natin yung documentation for filing of the necessary case against po dito sa nahuli natin.
0: Bukod po sir sa pag-fix ng mga driver's license or other documents dito sa LTO, sir, ano po yung ibang modus dito sir?
3: So far po yun lang po yung ibinigay sa atin. Actually, mga nakailang beses na po. Base sa information na binigay sa atin ni Engineer Velez, is hindi lang po ito yung una. Makailang beses na pong may nagpabigay sa kanya ng information, mga apat, tatlo po siguro katao, na mayroong ganung nakakuha sila ng driver's license na sa pamamagitan ng ganitong, yes po, allegedly mga makukuha nila after mga 2 weeks or 1 month, mga ganun po yung ranging.
0: Okay.
3: Pinapabalik na lang sila without yung bang pagbigay ng mga kakibat ng mga clearances. Yung usual, yung other document na usual dapat yun yung pinagdadaanan nila sa proseso.
0: So parang mas pag dumaan sa kanya sir, mas madali yung process ng
3: madali,
0: license.
3: Wala nang abala, hintay na lang sila pagbalik dito, may lisensya na.
0: Lisensya na. Yung so lisensya process po, niya, one day lang. Ilang days din?
3: Abutin po mga 2 weeks to 1 month din po yung paghihintay ng ano.
0: Pero so, hindi na kailangan ng mga complainant na pumunta pa dito sa LTO, sila na lang bahala.
3: Sila na po, sila na po yung mag-ano doon, tatawagan na lang o inform na lang sila na kung dumating na yung nasambit na driver's license. Again po, liting ko, yung lisensya pong dumadating is talagang legitimo.
0: Legitimo
3: talaga at
0: pasok sa LTO.
3: At kahit isinesearch po nila sa LTO, talagang lumalabas po, lumalabas
0: nasa
3: po
0: system,
3: talaga.
0: Nasa system sir ng LTO.
3: So, yun nga lang, yung sinasabi, yung mga
0: supposed to be other
3: attachment no, na nakapasok sa, naka-attach doon, yun po yung mga wala doon sa system. So, yun po yung nagkaroon ng pagdududa noon. Kaya nagkaroon ng investigation din si Chief Velez dito. Yun nga po, ibinigay sa atin yung information about ito. Kaya naisagawa natin itong entrapment operation.
0: Sir, any message siguro sir sa mga tagapakinig no, para regarding sa mga ganitong modus sir ng mga fixer sa other, kahit nasa ibang other government offices ng mga ganitong klaseng mga modus sir?
3: Yes po, gusto nating ipabatid po lalong-lalo sa ating mga tagapakinig. Ganito po, ito yung sinasabi natin na wala po talagang shortcut. Lahat po ng proseso kailangan natin pagdaanan. So, wag na ho tayong magpa-kain pa, kumbaga, natawag natin, dito sa mga individual nito na nagsitik advantage sa atin na sinasabing sila na bahala at magbibigyan lang ho tayo ng, magbibigay ho tayo ng certain amount. Yung amount po yun is masyadong malaki kumpara doon sa gagastusin mo kung mag-process ka.
0: Lang.
3: So, yun po yung isang ano natin. At saka, mangyayari, dadating yung time, pagdating mo ng renewal, magkakaproblema ka pa rin. Kasi nga, wala ka pong mga record and so forth doon.
0: Pag-inalaan
3: ka pa na galing sa peke or hindi autorisado yung pagproseso mo. So, para wala ho tayong problema, mag-follow lang ho tayo sa procedures kasi nga kung titingnan ho natin madali naman po yung proseso especially na ngayon na maganda na po yung procedure na ginagawa, digital na din po yung binibigay na serbisyo ng ating Land Transportation Office sa mga ganitong applicant.
0: Sir, maraming salamat po sa oras na binigay mo sa amin, sir, at sa impormasyon na binigay mo sa amin, sir.
3: Yes, sir, maraming salamat din.
1: Ang bawat balita, hindi palalagpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
4: Katotong Israel. Dila kita kay balikan na to, no? Rung linya ni Katotong Israel Narbar. No, sa ta karon ra batian na ro nga pagapahayag no ni Police Lieutenant Colonel Jerica Barca. Aro ta trago IG no kung kadibo Municipal Police Station may kantana no sa ginpatigayon no nga entrapment operation kay makaron na gusto no ka kaabo kita na, nababasahan sa mga social media no nga kabaskog no rung buot baga nga naga-offer no nga kami man na bahala asikaso kunyo karon nga mga driver's license officer nga ginabawar man ka todo itatong karaga LTO. Mabuhay na karagabaga panyempo nga gina dumilian gidra banwa nga may una karagabaga fixer na no, mga katodo especially sa aton kag opisina itlan transportation of
1: todo aksyon
4: aton kag masaklap no although nga lihiti moro ray karaga driver's license so gali may pila ka mga dokumento ang uwaagid no mga katodo IMFM nga kung mag renew kada baga balikan taw linya ni katodo Israel go ahead katodo Israel.
0: Sorry nga tadong Reynald no makaron ginapatigayon makaron ng inventory no sa mga na-recover nga kwarta kadtong Reynald no aga mga ID no sa posisyon ito sabutan karang subject kadtong Reynald aga kainangan ni karaging ano na gimbugan na karang cellphone kadtong Reynald kasi nagayon mo kaina nung gamito na nanan ng cellphone mga pilay mo ka na contact kadtong Reynald hindi dumili ananay no itatong karang pila ka mga operatiba nung magamit na nakaladong Reynald na nakaranga.
4: Oh, so mo po ang galika itong Israel, ita una ta mismo sa LTO na ton, ginaproseso roray ka nagpag quiet driver's license?
0: Yes, katodong Reynald kasi konektado man doon na karang insurance company. No, yung karasat mo karang LTO katodong Reynald. No, nasabitan nga rin, bukon man din ita taga ibang lugar, ag taga iyagid na katodong Reynald no, sa aton karasat.
4: Ano mo rin, kagawad? Kagawad sa saan ka barangay sa naman siya?
0: Bukod man ni Katodong Reynald, ano, is kasi imora isang kabarangay official tanga nila Katodong Reynald. Nakara sa Banway ta naman siya, no, ag rayat tanga ni Karadong natapo Katodong Reynald kasi may pilaw taka mga report na baton kara si Engineer Marlon Deles regarding sa mga nakakagusot gapon nila Katodong Reynald yung mga fixer. Apisar ka na nakabutang nila karang mga, mga sticker, mga kartula Katodong Reynald sa pilakan nila ka mga opisina.
4: Ay, kung mag-agi ka tayo ni Katodong Reynald sa fixer ay grabe, ito yung bayaran ni mo, kabauta.
0: Dusi na Katodong Reynald, 12,000
4: taon. May inani ka lang kasutot ko naman, may 16,000 pa gani.
0: Mabaw-baw, isipon ni mga ginansyahan ng Katodong Reynald, bisan buta na ito, 1.5 gang, sang katawo Katodong Reynald.
4: Ay, sobrata, 1.5 ron?
0: Mabaw-baw, Katodong Reynald nga, kalugan, siyempre may ato na bimatood man, nga mga, hindi na ito masaga, no, pila ka na yung manghod, nga gusto kong tamapadali man Katodong Reynald, no, rung, anakarang pag-process ka, nakarang driver's license, siyempre, kinahanggan ng matod ka doon, sa nakatrabaho, apang, doon yan ni malisod kung mag-renew kita Katodong Reynald, ag madiskubrihan, nung ara, itong mga license is agi kara sa fixer Katodong
4: Reynald. Pila malaman, so, pila malaman yung bayaran kung ikaw mismo personal ka mag-asikaso Katodong Israel, kaysa mag-agi ka sa mga triple taro anda kung nga kita?
0: Doon ka itong Reynald, rumagangat yung angat ka rin kung madiscovery pa nga ni, kundi nagdubli pa rin sakit sa ugo ka itong Reynald.
4: Pila mo yung bayaran, doon ka proseso ka personal, gabuo kay try ka rin nga theoretical driving certificate, ay buta na ito, 2,000 or 2,500 abi, no? Or 2,000 rupiah ka na ba? Di mo lang nabayaran ni, medical, tapos may examination yung ginatao nga ron. Yung card ni mo ron, parang di mo rin magastos eh, kung ikaw nag- kasi kaso it personal, siyempre, tiis ka lang ron, kailangan mo ginda tao at oras, katodong Israel.
0: Doon yun, katodong Israel, na ambal ka rin gusto gilang ita, iba mga rin padalian ba katodong Israel. Siyempre, kung tanan yung magkabanan nga padalian.
4: Ay, amudlay nga niya, padalian mo, haybutan ka niya sa agang, like sa akong una ito nga pagbuo sa Metro Manila, ay salig kita, pagtapos ay balik ka sa puno ron, balik ka sa una naman.
0: Doon yun, katodong Reynald, dumalisod-lisod ka rin. So, pagkatapos ka rin katodong Reynald, inventory, pagdagon di nga rin nga babae, noong nakarasa itong karakalibo PNP, bago ka rin katodong Reynald nga sikasuhon, pero kaso na nakarang pangatubangon ka doon sa bilog ka rin, doong falsification of documents, katodong Reynald, at sa bilog ka rin anti-red taping act katodong Reynald, noong ginapatuman niya karasa itong karang probinsya kada dong Reynald no Soraya is makaron ginaayos yung kada dong Reynald dong mga tawag ebidensya mm-hmm. na recover man kada sa bilog pakaraba serbian kada dong ita WSCED o kun na ngaranga search warrant gamit sa cellphone kada dong Reynald no para man mabuhur mga pila ka mga digital footprints no sa cellphone kada dong Reynald sambitan karanga subject no para man pangdugang kada dong Reynald sa ebidensya may gagatag sa korte bago mo kara pailan ita nasambitan kara nga mga kaso kada dong Reynald oh, so ra no no pila ka mga information regarding sa kita patagayon karanga entrapment operation ita tong mga kalibo PNP no aga with connection ito itong karang Aldisarayan ng Pix para sa Banwa 8,000 katodong Reynald. No? So, sa umaan para sa Todo Aksyon, nakuman si katodong Gisrael Nerbar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo, live report!
4: Entrapment operation itaton karaga kalibo PNP. So nadakpa na rore karaga picture to magkatodo naka mismo sa compound ita aton nga LTO no kay sabulig man no sa pag-coordinate ita aton nga LTO Aklan pinagi sa kay LTO Chief Engineer Marlon Velas magkatodo nga padrigan kon kaina nga gin paidagom no sa sangka entrapment operation no ita aton nga intelligence unit no kung kalibo PNP nga nagmaniar no kora sambit nga entrapment operation
1: aksyon
4: ya sa taga pagililiba bao gapo nagkita sa tempo no kay may 34 minutos na banwa nagkataliwan sa oras kara ita o ala una sempre oras hatod kinyo it's San Miguel Pilpils and the true global Filipino beer. Kapag kita pa naman at siyempo sa tagapagililiba sa tagapalatuntunan magkaroon ka nga hapon para pila ka mga balita nga wata magabot wata matatar sa tagapagpangalagad magkaroon ka nga daw bantayan sa pila ka mga Jusin Public Affairs Program it Radyo Todo sa Aklan. Kapag kita nga mga ilibati nagagad daw sa Martes nga edisyon ni Tato nga pag-ililiba partner naton sa Technical Science si Katodong Hiranyo Misinag Katodong Jan Albert Dilacos ang kumandin Katodong ngayong kaksyon magkaroon ka nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pagpagana sa pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
5: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
6: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
7: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong nga ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, uwaon ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
8: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
9: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page na Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Navara.
10: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
11: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
10: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.

0: at San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Beer and Promo. Magkatsasa nga magkaugs ng GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansa Sumabis. Nakasudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Southon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound.
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis mo!
2: DTX 500!
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, Pulan po. Taga Mindoro, Pula. Ay, mga 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. May 50 minutos yung nagtaliwan sa oras. It alauna.

Bayat ayat gid nga afternoon. Sa ato nga mga siki nga mga tagpamatian, welcome sa Lunes nga edisyon, pagpangalagad program. Pala utwasan. Of course, and still, with you mo sinadyahon! Grabe sa kasadya. May lumpat-lumpat pa. You're beautiful and cute, Tita Liels de la Cruz. Pet sa 20 sa is 28 ba? At 26 di ba? At 28. September 20. October si da. October tagal. Sa September pa yung ganita. Pet sa 28 sa bunga ni September dagon des mil. 20 sa is. My goodness. Tatlong tulog na lang October 1. Ay nako. Tatlong buwan na lang din ang natitira sa tatlong buwan at dalawang araw at kalahati. Tatlong buwan, dalawang araw at kalahati na lang natitira sa taong 2026. At papasok na tayo sa 2027. So far, ngayong taon, natirang buwan ay wala na masyado exciting, no? Wala na masyado exciting matapos na suspendahin yung election. Masadyat na tayo, kaso lang ay wala eh, no? Yung bang mga nag-aso-aso nga bang mga tiyagon kaya nag-ahipay nga lupon nung election, bigla na lang siyang lumamig. Parang naligo sa isang balding malamig na tubig with ice o ice tubig. Pero mga atat na atat sanang magkandidato sa barangay election. Nakakaloka! Sige lang, okay. Madali malang balis-balis. So, inadlaw, oh. 2028, November 13, Gintagana. November 13, 2028, Gintagana, arong barangay election. Te, bago rong barangay election karon, te may ano pa, national and local election pa, no? Nga matabo on May 2028. So after May, di November, barangay na naman, no? Yan yung ano, rong bagantayan by 2028. Sa 2028, medyo masadya nga mga pero mga masadya sitwasyon kay siyempre alam niyo na pag-eleksyon. Di ba? Sa inyo man, pag-eleksyon, you know. Wow, you know. And, mga nag-augtas, anda nga mga barangay officials nga, haba ko gani nga, mga augtasan yung mga barangay officials, di may dalawang taon pa naman kayong pagtiyagaan, pagtiisan. Kung may kabulig ka mga kamayad siya nga barangay, bulig yun lang, no? Kung kinahanggan tong kooperasyon niya sa kamayad man ita barangay, ti magkooperar yun lang, no? Never mind di ano, di barangay officials nga mga dungor. Kaya, ganun eh, wala rin naman kayong magagawa since sandaron ay, ano nyo, no? Gin eleher, gin butuhan. So, kumbaga, ako din, may binoto ko din kasi siyempre sa nga ganyan, that time abi, nagkandidato ako, di ba? So, sa nga ganyan, kagrupo, ka-line up, eh siyempre. Pero, yung ano, ginambabagan natin, kinamat niya rin, kung nag-ano ka, although, rubintaha kung nag-sakar ka sa election, barangay man, or, municipal, province, kay maabogin mat ang bintaha kung may una ka nga kapartido, no? May ka-line up ka, may kaibahan ka, una ka sa grupo. Di ba? Maabogin mat arob din taha. Pero, and syempre, kung may partido ikaw o may grupo ikaw, hindi siya masyadong, like, siyempre, pag hinaba mong election, talagang gagastos ka. Pero ako, hindi naman ako gumastos noon eh. Huwag man ako ginagastos it ng kwan, ah? It ng mabaho yan naman igasas ko mabaho kaya ako malatang kina-offer is ako niya services agro ako niya ikasangko ro ako niya ma-share ng ikamayad sa barangay, diba? So hindi ko kailangan man mamigay para lang iboto ako, although yan talagang karakaran pag oras at election, no? Kay maaalala ka, may madumduman kagit imo itawo kung may gintao ka, may gintonghol ka. Pero do ako ba nga punto nga maliban sa waman ako it ikasangkol or waman ako it pondo to fund sa mga dapat mong itao sa tao. Pero ako mat-ana nga prinsipyo is
kung gusto nila ako, gusto nila ako not because may binigay ako. 'Di ba? Kung ginusto nanda ako, iboto nila ako because may kakayahan ako, not because nga may binigay ako. Iba 'yon, magkaiba 'yon. So, doon do ako nga point. So, but anyways, kung ano ka, kung nagakandidato ka, makaroon abe, mabudlay man kung nag-independent ka, kay ginagan mo gid man kahit papaano bisan independent ka, ang bisan prinsipyo nimo is hindi ka magpanao bisan pang merienda, gagastos ka kahit papaano. Ngani kun wala ka man lang it fund, wala ka man lang it pondo, although may ikasarang ka makaroon nga sa mga dagagan it election, because personally experienced that, no? Wala ka pondo pero may ikasarang ka man kunta nga ikabulig sa imong barangay. Pero since nga hindi naman yun yung nagiging basihan ng mga taong, ano nga na rin, mga tao nga wala nagboto kayo, pero pasagamat ako. Wala na akong, actually sa tumatuod lagi until now, hindi ko alam kung ilan, pila ka mga butante, pero more or less din yata nasa 400 plus. Pero ako nga nag-gain, nag-garnered nga ano, nga votes, no? So mahambakot ato nga, ginboto ako because they know me, no? May saling santa ka ko niya. Eh pa para may ambag ako, may ikabulig sa barangay. Thank you so much. Better late than ever man kuno, di ba? Pero ako na ginamin bagangan may ano man, may disadvantages man kung may grupo ka. Kay syempre, di ka magkadiskarte it sarili mo dahil kailangan mo dumiskarte ka. Yung napag-usapan ng grupo, no? Kumbaga, kung may tikang ka man niya himo o may diskarte ng obrahon, pero hindi naman di gihapon mo duduga nga may mga sarili-sarili man gihapon yung diskarte, na may gihapon dulaglagan, una man doon iwanan ka sa ere, una man doon, di ba? Something like that. So, rin good araw hinampang it politika. Rin good araw anang pangon it politika, no? Pa-survival. Sa umpisa, yes, magkagrupo ka mo, magkaibahan ka mo sa kampanya, di ba? May schedule ka mo, sabay-sabay ka mo. Pero sa mga last minute, wala na yan, kanya-kanya na yan. Kanya-kanyang survival na yan. So, kanya-kanyang diskarte, estratehiya na yung gagawin mo. So, sa nga ganyan, syempre, sa matuod lang, gid, doon ako matabi nga mindset during that time na nagkandidato ako, rakunt na nga prinsipyo matana, kung para ka akon gid matana ron. Kung para ka akon politika bisan isang sakar ko gang akon gid ana, pero since nga hindi binigay sa akin, maybe hindi naman talaga para sa akin or hindi pa naman talaga time for me na pumasok sa makarong klasing industriya. industriya ita pamulitika. So balik kita kay rung election abi postponed, so rumangam nagabukaro inyong aranda nga mga dugo sa nang mga barangay officials sa mga dungor te may 2 years pa kamo nga tiyaga-tiyaga anay ah. Pero wag niyong kalilimutan na still you're a part of the community, you're still a part of the barangay. Ina magyapo ka mo nag-start, so kung may mga mayad man una nga mga proyekto o programa ro inyong mga barangay council, tisuportahan nyo eh, di ba? Iba man ta na ron kung may una matang mga barangay officials nga nagapadungog ag naga, di ba? Nga wa ka gitit ni makita nga mihura, bagati iba mata nang istorya, pero para sa kamagayran it kadagayaan, kung may una nga mga proyekto or programa rong inyo nga barangay nga para man makabenepisyo rong tanan nga mga pumuyo, support. Magsuporta, suportahan nyo kay syempre rong magabenepisyo man kamo. Karon kay kamo man una sa barangay natural. Kay kun bukom man it nang manami nga permi ka lang kontra kesyo hindi mo kaalyado si kapitan, kesyo hindi mo kaalyado ang mga barangay council, hay kung may andang mga gina-propose nga mga programa or project o naikontrahon mo, no, hindi naman ganun. Be fair enough man, since nga puro andaman nga ginam patuman sa barangay isi para man si kamayad it kadagayaan, te suportahan eh, di ba? So kung sa tingin niyo para hindi naman patas, may una nga mga pinagabi, may una nga favoritism, may una nga biases, impartiality, di ba? So, siguro may karapatan man kamo natural to ask them, to confront them, to
ask them an explanation why, paano, mga ganung mga bagay ba. Oh, di ba? So, dahil rong mainit nga issue mako sa barangay ron, dahil nga 20 mil nga nga aing nga bagong Pilipinas scholarship na program it ano nga ra it office of the president. Actually kaina no, I don't know ko ano ring resulta it meeting sa gin pagin itliga ng mga barangay no, ya sa aton nga probinsya Itaclan, kay jugin patawag sa dako andang association of barangay captains no, para sa sang meeting para istoryahan do dayang nga ra nga mainit ka kontrobersyal nga pagtao o pagdistribute no ag pagpilit mga benepisyaryo. It's scholarship nga ra halin sa office of the president nga tag 20,000 ga limang bilog ka mga estudyante, kay nagiging ano viral da, nagtrending, kay may mga nagreklamo. Dunya ra ginamba ko last week nga kung gin implementar do emote in chakto base sa guidelines ni DILG, hindi sana nagka-leche-leche yan. Di ba ka? Kung nagiging, kung ginsunod nyo ang it-inchakto, rong pagpili, nga ma-feel man baga it mga pumuuyo ninyo sa barangay nga wakamot pinilian. Nga ma-feel man it yung mga constituents sa barangay yung nagiging patas ka mo sa pagpili ko mga scholars. Nga hindi yun lang na parang nabulaga sila na, ay, meron na pala. Ba't wala kaming alam? O, di ba? May sadyante man ako, base sa guidelines sa DILG, qualified man ako. Buko man ako't government employee, vulnerable sector kami. Oh, doakon nga o nga, fourth year college. Bakit hindi namin alam yan? Ha, diba? So, ang mga barangay captains, sa barangay officials, it's your responsibility and it's your duty nga mag-disseminate information sa inyong mga barangay kung may mga makaroon niya klase nga mga benepisyo para sa pumuuyo, although it's a limited, pero at least hindi ba nga kamo malisyahan nga pagdudahan ka may tao nga yung pagpili nyo lotong Macau nga ginatawag ba? Yung may house show nga gira pagpili, mapagani rong grand, may napilian. Oh, so, rin ako hindi ginahambag permi, kung na-implementar dun imawit in chakto, although hindi man perfect, mamitigate sana yung mga nagareklamo. Diba? Ibang barangay, mareklamo mo lang, what about na kami kasayod nga may una, tagali man nakaran? Nasailan lang man na naman, kat may una utang napili? Ay! Diba? Eh, bisan sin uman? Ay, nako! So, doon yung ginatawa baga nato niya, dapat, yung ibang nga trabaho, it ato niya barangay captain, i-delegate yung mga mancap sa imo nga mga council, no? Sa imo nga mga barangay kagawad, kay kaibahan o kabulig mo ron sanda sa barangay, sa ano man niya mga development, di ba, sa ano man niya mga produkto, programa, yung ina-implement niyo una sa barangay. So, dapat inform man before, hindi yung after. Kung may mga makaroon niya klase ng mga ano abe, programa, imitingon mo, eh, may session man ka mo. Imitingon mo, ang bagon mo, i-plastar mo sa plenaryo, rong plastar mo baga sa imo nga mga barangay council nga ohara, may pag-aabuton niya, makara nga grant, kinahanggan, makara. And then, kunin mo yung kanilang mga suggestions. Diba? Para meron kayong, may una ka mga basihan ko inyong magiging desisyon. Hindi yung, sa kagulang mabasasairan, it mga barangay kagawad niya, may desisyon niya ng kapitan, eh, parang hindi naman tama. Di ba ga? So, dapat doon may consensus, may ginisuryahan, itbilog ng konseho, para ba nga maka, ano ka mo, maka, kagagabaguno ba nga niya, more heads is better than one, no? Two heads, or pilamang heads, kamo na dyan. Ah, di ba? Siyempre kung abo nga mga utok kung nagaandar, abo man imo nga mga suggestions or abo man imo nga mabuo nga mga information na pwede nyo ma-adapt, pwede nyo ma-apply sa mga produkto, sa mga proyekto, programa nga gina-implementa nyo sa barangay. Hindi lang si kapitan na ang mag-desisyon and then hambagunagun lang sa ana mga council nga, ana, okay ko taro, na-desisyonan ko dun. So parang, di ba? Yung mga makaroon yung mga setanyo. kaya yung mga barangay
barangay Kagawad, kung kutano ulit mga pumukuyo, ay tao mo ta kami kasayod kay nasayra nyo lang mangyanin namon, nagambaon man akamon sikap nga makara, hayde. Roon na pasagwan roon mga konsihal, am. Una ka, konsihal ka, wag ka kasayod. O sinrobalik, di ba bumirang sa konsihal? Konsihal ka! Haman wag ka kasayod ko aron mga programa, proyekto na sa barangay, gainalinta ka mo, wag ka mo ga, ay my goodness, o di ba? Konsihal na pas. Konsihal nang nabasagan. So, para malikawan no doon yan, hindi ba nabi mali, hindi ba, kung amat abi hara, or ako niya mga, or mga ginaisip ko ang mga sitwasyon, bako naman niya, may mga time mga si kapitan yung lang nag-decision, dahil maybe na nasisense na nasa anang mga kagawad nga, parang wala ka rin makuhang ano dito, no? Pero kahit pa, huwag mong underestimate yung ang konsihal mo, no? Bisan na nabago na yung mga, ano kita biman ang makuha kay konsihal? Ano nga rin? Kung kutano man yan, puro lang man na tao. Oo. Kung yes man na, yes man. Kung no, no. Parang ganun ba? Parang isip ko rin ni Kapitan, masugot lang man sa sandara kung ano ra ako niya yung desisyon. Okay, kung kutano man yun, malakot, mabuo ka na nga mayad niya. Sabak! Huwag man na ambag nga suhestyon, suggestion, komento. Sa ginisuryahan, ote. Pero kahit pakap. Hindi pwede rin mag-desisyon ka isa o ikaw nga isa mag-desisyon lalo kung programa o proyekto it bilog ng barangay. Kay hindi ka maging kapitan, mahamba nga wakat mga konsihales kay imauro sa darsam sa ginatawag ng legislative body. Actually, sandar na nagabagay it mga batas sa ato niya ano, no? Sa barangay, no? So, meaning, kapartner mo talaga sila, kasama mo kap sa anumang magiging desisyon nga i-implementar o na sa barangay kung ano man doon mga proyekto nga kinanggan nga may una nga paghisugot at majority kung barangay council. So, ano doon yung mga bagay, basic naman na yun eh. Nga nga dapat ka nga mag, kung gusto mo nga, kaya di lang matumahambal nga, preparado ka, haom ka magservisyo, yes, inatakita sa ginatawag nga pagservisyo sa tao. Pero aside from that, bilang official kat barangay, hindi lang magservisyo sa tao, dapat masairan mo. Dapat masairan mo kung paano bisan mag-ubrang lang resolution. Bisan mag-ubrang lang it, magbagay it ordinansa. Diba? Doon mga bagay nga dapat yung pang himuon, hindi nga kesyo, katigo ka mo mag-serve sa publiko, kay okay na. Kay public servant, may mana ako. Pero hindi lang yan ang iyong responsibilidad as barangay official. So hopefully, kung manong aspirante no susunod ng election 2028, mag-aral-aral, magbasa-basa man ka mo it mga pinanig ng libro it at yung konstitusyon at ato niya local government code it ato niya 1987 constitution. Kay, pero ito pinakabiblia it mga para it mga officials at ato niya nasyon, mapabarangay din sa barangay pagto sa ating presidente. Oh, di ba? So, Kung hindi niyo maintindihan ang English, may ano man doon, may abong available nga mga application, makaroon niya pwede nga yung English i-translate na in Hiligaynon or in Tagalog. Tagalog siguro mas pwedeng-pwede git yung maintindihan git nato kung Tagalog, di ba? Hindi naman kailangan, hindi man kinahanggan sa mga barangay officials like maubra ka mo resolution. Doon nga nira mabudlay. I don't know kung i-percentage na to, no? Rung mga nailiher makaroon nagapungko mga incumbent nga mga barangay officials kung ilan sa kanila ilang porsyento sa kanila ang marunong gumawa kahit resolution man lang or magbagay man lang it natawag ng ordinansa barangay ordinance. So kung, sa mga kantigo sa mga may alam talagang palakpak diyan yan ang irite niyo sa ano yung may paghisayod may alam di ba so kung kakandidato niyo irite niyo yan diyan sa barangay. Diba ka? So kung gusto nyo nga kahit papano magiging proud man o inyo nga mga constituents, yung makitaan man na that may something man niya una sa inyong utok ba? Diba? Hindi kasyo, barangay official na kamo okay na. Hindi nagtatapos dyan ang inyong pagiging barangay official. Marami kayo responsibilidad. Hindi kasyo marunong kang, ano nga lang, maghusay it ng gulo ay okay ka na. Hindi. Sa inyo man siguro kung ano yung mga responsibilidad. Di ba ga? Sa inyo man din yung mga responsibilidad. So, hopefully, sa mga nag-aaspirar nga mga mag, alimbawa,
magkandidato, dapat may alam ka kung anong posisyon ra imo nga ginakandidatuhan, kung ano imo mga responsibilities, kung ano ra imo nga mga ogobrahon, ano ra imo mga obligasyon, kay ti may kanya-kanya ka mga responsibilidad. Kapitan, iba responsibilidad na. Kamu nga council, iba madaan ang responsibility. So as barangay council, ano pa responsibility ko? Tanong nyo kay paring Google, malalaman nyo yan. Kasi simple, gamitan nyo rin inyong cellphone, inyong mga cellphone, inyong mga high-end. May internet man kamo siguro adlaw-adlaw. Bisan maka-devote kamo it mga 30 minutes or 1 hour of your time. Nga mag-research man kamo. Pangutanan nyo kay paring Google, baga? Ano ang responsibilidad mga gawain ng isang barangay kagawad? Sasagutin ka niyan, promise. O may mga application dyan yan. Hindi mo na kailangan mag-type, sabihin mo lang nga, naka-mic na yan. And then magta-type na yun ng kusa kung ano yung tanong mo. And then sasagutin ka kung ano yung responsibilidad mo. Base sa atong nga constitution. See? Base sa atong nga local government code. Sasagutin ka niyan base sa batas. Hindi sa gawa-gawa. Bukon ita kuris-kuris nga mga sabat, kundi nga ginibase ro aero sabat karon kimo sa atong local government at sa atong constitution. Pero siyempre rinurungan ni ginaba naton nga sa maurundong aton nga inyo nga Biblia nga mga barangay or yung mga ro aton nga mga opisyales kung aton nga nasyon. So hopefully rin doon yung mga bagay. Basic na nga ni yan, basic na nga ni nga once nga ibagat ana abe makarahan ay marami na talaga akong na ano maabong gitara ako niya na observe nga mga kanya mapadagagan alibawa mapadagagan it kapitan mapadagagan it nang ito ano na lang sa barangay lang ha, mapadagagan it barangay kagawad kay siyempre may eligibility kasi yan eh, no may eligibility hindi although hindi naman siya ganun as in kapareho ng talagang passer ka ng Civil Service Commission pero since nga nagiging ano ka barangay official ka okay barangay official ka ay automatic meron kang eligibility sa mga government offices abi if ever nga wala ka na sa politics so iba ro ginagagas iba naman ro adang honorarium kati wa mat ginakita kada

pangutan ang sarili nyo. Ano bagaro ako niya accomplishment sa ako niya 1 year nga big pagiging barangay official man? Diba? Natanong nyo rin yan sa sarili nyo? Ano pa yung nagawa ko sa aking mga constituents? Ano pa yung nagawa ko sa barangay ko? Ay! Si ano galing ito? Nagsolicit? Gali ka. ang naisip mo na lang yung may inambag ka sa birthday, may inambag ka sa binyag, sa kasal, nagiging nino ka. Nag-sponsor ka. Yun na lang naisip mo lahat. Di ba? Pero yung ang ginamin ako, hindi naman yan eh. Ano na yan? Kumbaga, dagdag mo na lang yan na activity bilang isa ka barangay official ka. Pero yung talagang trabaho mo, nagawa mo ba ng tama? Di ba? Yung pagiging kagawad mo, yung pagiging kapitan mo, nagawa mo ba ng insakto? Na-deliver mo ba yung services? Na-deliver mo ba yung responsibility na ibigay mo ba rin imong responsibilidad na himo mo bagaro imong mga obligasyon bilang isang kabarangay official? Doon ang mga pangutana. Di ba? So, kailangan nyo rin i-examine yung inyong mga kaugalingo, no? Tanongin nyo rin sa sarili, ano po yung nagawa ko sa aking barangay? May nagawa ba ko kahit isang resolution man lang? May nabagay ba ako nga maging may proposed barangay ordinance ba ako nga nahimo? O di ba? May batas ba akong nagawa? So kung ang sagot diyan ay puro wala, do you think, di ba? Nagiging effective ka na barangay official? Kung lahat na lang pumapasok sa utak mo ay nag-sponsor ka sa birthday? Nag-sponsor ka sa binyag? Di ba? Basta lahat monetary, may monetary, ano nga ito, involved? Yun na lang ang naisip mo, pero yung iba, hindi ka naman kasi yun ang responsibilidad mo sa totoo lang. Part na rin yun ng iyong pagiging barangay official. Kaya, syempre, ginagapitan, kamot mo pumuyo. Kasi although, sideman kita, honorarium, rin yung ginabaton monthly, hindi naman yan sapat talaga as in, no? Pero kahit pa paano, manakapiyan-piyan man. Pero ang point ko lang is, hindi naman yan eh. Diba? Hindi yan. Actually, wala naman yan sa local, I don't know kung may makita ka mo sa local government code or sa atin yung konstitusyon niya, dapat rin mga barangay officials, kung may mga ayokanda, kung may mag-solicit kanda, dapat bigyan nila, wag nilang dapat tanggihan. Wala nga naman ganun, di ba? So meaning, kung hindi naman, wala namang batas na nagbabawal sa iyong tumanggi, dahil wala ka naman. Wala kang pananagutan doon. Di ba ka? Pero yung tanong, ano pa yung nagawa mo? Para naman talaga yung, may maano ka ba? May madumduman man kayo mo na. Nako lamang. Doing it arong... Ay, nako. Sige. Dali lang kay hindi siya appreciation. Parang magpapasalamat yan. Doc Salazar, Doc John, Bawara. May nag-message. Good afternoon po. Panawagan lang kay Dr. John Salazar, pasalamat ka na makarang adlaw halin sa anang mga pasyente. Doc, alam namin yan. So, kasi last time, nag-acto man ako kay Dr. Salazar, may gin-refer man ako ka na ito. And then, thank you so much talaga, Doc, ha, kay Doc John Salazar. Una, imaurin sa outpatient, sa OPD, outpatient department, itat niyo provincial hospital, nga ano pa, no? Nagsiskip na ng kanyang meals para lang gid niya ma-accommodate. Kasi siyempre, ato niya mga pumuguyo. Kami parang ibahalin sa mga magayo nga lugar. Timprano pag it-owner o nag-aagto sa provincial hospital. Kaya siyempre pila-pila para ma-avail dong libre nga serbisyo. Kaya siyempre kung una ka sa government hospital, ay siyempre pag magpa-check up ikaw sa outpatient department, what aron itbayad kasi government nga. So siyempre ato niya mga kaigmanguran man, nagpanupot man yam. Instead nga, ibayad dito sa mga private nga clinic pagpa-check up. Matiis lang din itpila kaya kuman pa man matuod to nga makasave sa 500, isipa ba ka? 500 nga to kung may reseta si Dok, imang paro andang nga inugbaka. Kaya kung sa private matuod ikaw nga clinic, lalo kung limitado malang imo nga budget,

0: Arong iba pa ngayon kapanghugan para makapakalibog ang gid nga makapacheck up sa hospital. Di ko limitado gani budget mo. Di kaisip ka gid eh. Di bali maghugat it mahaba nga pila basta malibre lang ro imo nga check up. Dahil do imo nga budget, pwede nga pambakal it bugong. Kasi kung sa pribado nga hospital ikaw sa matuod lang gid, di kay mabayad ka sa check up. May reseta pa nga bugong, tibakun mo pa. So, Doc John, Doc Salazar, gapasagamat gid kuno kimo ra imo nga mga pasyente nga makarong adlaw nga gina-accommodate gid una sa OPD naton, o di ba? Dagayawon gid ang mga makarang klase nga mga pa-service sa gobyerno, lalo ra ato nya mga doktor, no? Although may mga iba, it doesn't matter na patro. At least tong mga pero mga imo nga mga pasyente, Doc, hay nagabalik it papasagamat hindi man ata mabayaran do imo nga imo nga serbisyo kay syempre sa government nga. Pero alam mo, may magpasalamat yung matuod sa serbisyo nga gin-render mo kanda sa bulig nga imong gintao kanda. Bisan sa bilong nga ganyan tao nga may magbalik imo at may magpaabot at magpasalamat, parang nanalo ka na ng jackpot. O diba? Hindi lahat ng bukod itanan nga nagpanerbisyo sa gobyerno o kung ano man yung mga serbisyo o gin-render sa tao, hindi lahat po ay nakakatanggap ng pasasalamat. So kung may mga tao nga nagpasalamat kimo, talagang feeling mo, yung ba, hindi mo naman ina-expect, di ba? Kasi nagaano ka lang man, ginaobra mo trabaho mo, doon yung imong task, trabaho mo ron. And then, siyempre, part man ko imong, parang nagiging so, ano mo lang, passion sa imong trabaho bilang doktor, no? Nga, ginasakripisyo mo kung amat yun yan, imo nga, bisan imo nga pagkaon, hindi ko nimo makaon sa oras, kay abo nga nagahuwat ng mga pasyente. O, di ba? Haba ko gani ka na last time, pag-agto ko ka na, nga, basi makundok, matabo pa nga makon, nga, mga doktor, nagkasakit, bangod sa, nalipasan yun itgutom. Nagka-ulcer. Kaya nag-skip kahit meal, di ba? So kung tuloy-tuloy nga makaroon ka, pero imo nga magiging schedule, do imo nga magiging routine everyday, nga nagsiskip ka ng meal. Although nag-adjust rugawas mo, pero syempre, do imo baga nga, ano, do imo nga dapat nga inugkaon mo, do nagsiskip na dugaan ka na itgana, di ba? Pag nalipas goto mo, nadugaan ka na itgana nga magkaon. So Doc, asa Lazar, nagpasalamat, ito na rin imo nga rang mga pasyente, makaroon niya adlaw it Lunes, nga imo nga gin-cater o na sa aton niya, Provincial Hospital. Okay. So, at ito pa, speaking of pasasalamat, kaina, bago ako mag, kaina siguro mga pasado alauna, ina sa idagom, nag-agto ako sa tindahan kay Pinky. Kaya nag-chika-chika ako at madali lang ang minuto. May nag-approach ka ko nga, gagaki. Although, abon akong medyo familiar na makon kakon doon dahil nga rangak. Actually, nag-approach mo kakon. Pero abon akong sino, nga ni makon imo na metra. Andi na maghambay mo kakon, ay ma'am, kina na to nag-apply man ako, makara. Nadumduman ko, last two weeks ago, iyagali mo nag-agto to sa istasyon. At i-share ko lang ha, hindi man sa para kung ano pa man. Iyagali mo sa istasyon, nag-agto ko last 2 weeks ago, kay bahano ana nga daywa ka nga. So pagsakaan na iya, so syempre nag-istorya kami. And then may mga ginahugat gali mga tao sa so, hamba ko kasi yung mga tao nga ginahugat sa Sunday para ang nga program. So since nga ina sandali karon nagapungko sa lobby. Ibana na nga daywa ka nga puro gagaki. Kabuhay sa doon na banana, ma'am. Ina ani man ako ay mapahuway-huway ani man ako nagbinaktas sa bimana. Ako kay bahana mga unga. Nag-usay man ako ay trabaho. Ah, okay, sige, haba ko, okay lang ako, magpaano ka niya, karoon, magpupahuwi ka niya, kakainit, gidman, abdi ka to, mga pasado alas 11 siguro, kaaganhon, it adlaw. Inakala niya, makon, karoon, kay ba, nandiyaw ka nga. So, syempre, ako man, nag-ano man ako nga, syempre, gagawa-gawa man ako sa opisina, nakita ko siya, parang hindi siya, bukod imaw, hindi maganda yung kanyang aura, bukod manamira ng itsura ba, yung kapangapsi, nga nagpinapanghugasan. So, nang na-sense ko ba si Makon kung nagutuman or mag, hindi ko tanong kung okay ka lang. Okay lang, ma'am. Yung ganito lang. So, since nga naman ko, kung basi gusto mo nga mag-inom it water, iturutubi, dispenser, madali, kita mo naman, titaw, akot baso nun. Mga pasado guro alas 12, may nag-ano iya, may nagsaka, naglibot it merienda. Pati na pagpagwa na ako, ina paghihapon sanda, no? Pati, abo na ako, alas 11, tapos kara alas 12, meaning what, sita ka ilabas? So, siyempre na, naano ko sa mga unga kay Ahay. So, to make the long story short, so, ginpapamahawan ko anay, hindi haba ko, kung ano gidroan anang nga panaw. Hay, naba na naman, mauli ko, tama na kami anay. Sa, maagto kami sa Katiklan, kay bano ako niya, diwang ka unga kay, agturan ko man, itura ko niya asawa, itumanay mo sa anda, era naman ang manghude na matay. Ah, okay, sige, wakang bakudahan lang. So, alams na kasi, what man it, kuwan niya, nag-usi gani, nagbakta sa pag-usi, itrabaho. Di kaya bala na mama, mapakatiklan kunta kami. At pag kinabang mong kunta, alam mo na yan. So, ah, oh, sige, hamba ko, pila ang ano, how? Pila ang pamasahi? Bisan pamasahi lang ko, no, te. So, para mas matag-udur istorya, so, gin provider pamasahi. Aba na, mama, balik, kid mana ako, yaki mo ay, na nga, dangan tagid mana, ikaw't gulay. Hamba ko, hindi, okay lang yan, walang problema, basta importante yung mga unga, kasi kasuhan ba ko, kay basi, kung, siyempre, ito nga, ito adlaw. So, na to! So, kaina, nagkita kami una sa ano, sa baba. Nag-inisorya mataki, rong, ano, dong tawo, nga, nag-open up talaga, ma'am, nakakarawa. Nagardi sa pamilya na, sabi ko, as in, ano na yung mga panaw, iya sa kalibo, nag-apply, galing ko na yung sa series, as conductor, kaya ba ko, good luck, kabay pa nga makasawod ikaw. So, alam mo yun, yung, pero, bago ako nagsaka iya, nag-mention ni ma'am, salamat, kitama na last time, ha, kay, nang sa pag-provide man na ni mo it. Sabi ko, okay lang yan, what problema, basta importante yung okay ka na makakita ka trabaho, may suporta ka sa mga unga mo, kay mga minto pa rin mga unga. So alam mo yun, raako niyang kato is, yung tawa man, yung mag-expect tayo nga mag-ano mo, nga mag-approach ki mo, and then maghamba ki mo, thank you sa little way mo nga makabuli ka kanda, nga may magpasalamat ki mo. Parang alam mo yun, hindi ko lang kaina na masyadong gin mind, pero alam mo yun, sa isip na ako, no? Kung makabati ka, it makaroon niya mga ano, lingwahe sa tao nga. Huwag man mo gina-expectara nga nga magbalik yung abiki mo or kung pagkita ko niyo magpasalamat kimo, no? Iba, hindi naman kasi grateful lang iba, no? Yung hindi marunong magpasalamat. Pero yung sa simple ni mga gesture, sa simple ni mga pag-assist sa anda nga kinanganon, and then, payback kimo is magpasalamat, is talagang habit. Sabi ko, para kang nanalo sa kung ano mang contest ang iyong sinalihan. So, hindi ko na nakuha kasi yung pangalan niya. So, kabay pa nga magiging positibo rong imong pag-apply itrabaho kay may mga problema pagali mo personal sa pamilya, sa asawa. So, sabi ko, basta importante, mag-usik ka trabaho, pag makakita kay trabaho, kahit paano may source of income ka na, pag may income ka na, kahit paano makasuporta ko sa ibang mga unga, since ano mga unga, mga may income. Ano yun ang mga ganong bagay? Simple, nga hindi mo naman ina-expect na may mga tao nga makaroon niya magbalikin mo para magpasagamat gidgamang sa imo nga tong wa mo man niya gina-expect na kasi imo malang isip nga makabulig doon malang man permira ato niya gina-isip makabulig wa man kita gahamba nga ng ano ha nga yung pang mag-demand ka ko or anything sabi ko or no problem importante lang hamba ko is makausi ka trabaho ang masuportahan na imo nga mga so di ba so para kay Dr. Salazar Doc saludo snappy salute Nagsalazar, nag-message kita doc sa programa kay basi ko nag-isip imaw nga hindi ka pamati ka. I-forward ko na kay mo doc ha, roana nga raga message para at least mas ma-appreciate mo gid since nga nagdalikat gid mo pag-padaga ko anang mensahe nga sa programa para mabatian ni mo. May 28 minutos go, nagtaliwan sa oras. It alas 2 sa ato nga pagpangalagad, mga palangga. Wow! Sige. Pwede kagit nga manin nyo rin yung mga greetings sa ato nga programa, yung mga pa-shoutout sa ato nga programa. Kaya atong pagkatawaan doon, oras sa ato nga pagpanambalik. But before kita mag-post for a commercial break, ihaboy ko nga girot nga pangutana kaya basi hindi naman makasingit na later. Ito po yung ating katanungan, mga palangga. Partner, standby lang ginanay. Kay doon ako ligoy-ligoy pa or abo pang introduction for this question at our topic this afternoon. Ito po yung ating katanungan, pamate. I-recap ko na lang later after the commercial break. Kung papipiliin ka, ito, pigilian naman kita. Kung papipiliin ka sa taong nagmamahal sa'yo, sino ang pipiliin mo? yung takot siyang masaktan ka o takot siyang mawala ka sa kanya? Ah, kun kamo abi papilion sa tawo nga nagamahal kimo. Okay? Yung mahal ka ba? So, sa dalawa na sinabi ko, sino pipiliin mo doon? Yung taong nahadlok ka nga, ma-hurt ka niya or masaktan ka? Okay? Or yung taong hadlok or nahadlok nga maduga ka sa anang life or sa anang kabuhi? Pag-isipang mabuti ang inyong kasagutan, walang maling sagot. Lahat yan tama dahil kayo ang pumili niyan. Of course, with your explanation. Magapanumbalik kita pagkatapos gini amang. Ito importante nga mga reminders. Kindly stand by.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle beer. Drink responsibly. Kape na.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Nakilala ko ang More Power Coffee,

0: San Miguel Peel & Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Baghouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
2: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. At isang magusta. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong binargo. Nagamay ang akong ngabuyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang maganda yung yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na nakatulog. Tapos yung pag-uming, nakatulong siya dun sa pag-uming natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Welcome back mga palanggas at ngapagpangalagad. May 40 minutos si Wanag Taliwan sa oras in alas 2. Sa aton nga programa, sa mga kakabukas, gidigaman ko at ang mga monitor, well, nakahabol pa naman kayo kahit huli. Better late than ever. Ayun, nag-usay na better late than ever. Okay naman, nangabisan uli, basta nakahabol. Pareho lang din. Huli man daw at magaling ang makakahabol pa rin. Ay, nako, maigit nga hapon kayo sa ating mga taga-shopping center. And of course, sa ating mga taga-Kalibo Public Market, may daigit nga afternoon. Sa mga terminals naton, sa Eastern, nag-Western side, at nga Provincia at Aklan, may daigit man nga hapon kayo. And ingat-ingat lang sa pagmamaneho. Yung aton nga mga taga-tapan at gobyerno, makarang nga nag-half day lang because of the family day, no? Half day lang, family, ano nga yun eh, no? Family day. Half day nag-stop rong ano kagina until 12 lang yata rong andang ano andang trabaho it mga government offices. So sa private eh, what aron sa private. Iba siguro, I don't know kung nag-observe yung mga private. Pero sa government wala, opisina, mga munisipyo, eskwelahan, yan. So half day lang sila. And naman syempre sa aton yung mga panimagay nga nagpasailo sa aton nga pagpangalagad, no? Mga programa ni Radyo Todo. Apugin niyo salamat. 327 barangay yan. So may, bisan may 200 ka nga listeners sa tag-isa sa bawat barangay. Hindi na masama, no? Bisan na isa lang gani. Sa isang barangay, may isa ka lang. Eh, di ba? Mabahot ang bagay ron yan. Kahit pa paro may nagpamati kay mo. Kaysa sa uwa kita na. O, di ba? So, mabahot ang abagay ron sa mga like, although syempre we are, ano naman, expecting, hindi naman nag-expect, kasi, syempre, happy man kami mga sa Iran, yan, abo nga nag-monitor, abo nga nag-pamati, abo nga nag-pamantaw sa mga programa, itradyo todo. Syempre, pag mga sa Iran naman nyo, happy man, happy git aron kami, syempre natural, kay, di karon ninyo ginapakita, inyong support, of course, inyong salig, mga inyong kumpiyansa, agtiwala, di ba? Nga ro inyong mga impormasyon nga gusto nga masairan hay. Ginakatiwalaan ninyo rong Radyo Todo nga mai-deliver kinyo. All right, sige. And happy 50th anniversary gali sa Metro Kalibo Water District. Sa may gala night sila later, alas 6, sa Ma'am Pilipinyana, guman kita na. Pilipinyana, guman kita karaigto sa ano. Ta hindi half yan kay ano. In behalf yan kay CEO Jonathan, kay Waimo Iya. So, on behalf ka nate, ako rana nga pagtunan sa ana nga 50th anniversary at MKWD or Metro Kalibo Water District later. So, happy 50th anniversary rong Metro Kalibo Water District. Wala na akong side comment. Bahala na kayo. Basta nag-greet naman ako at anniversary, 50th anniversary Kalibo, Metro Kalibo Water District. Alright, sige. So, since nga na-mention ko na kayo na rong aton nga pangutanan, topic this afternoon. So, sa benepisyo na late sa pag-monitor sa ating programa sa Makarunyapan, ito po yung ating katanungan. Kung may taong nagmamahal sa'yo, okay? Yung taong nagmamahal sa'yo, yung nagmamahal kimo, Tagalog ba, naintindihan nyo naman yan. Kung may taong nagmamahal sa'yo, sino dito ang pipiliin mo? Yung taong ayaw kang masaktan? Or yung taong ayaw kang mawala sa kanya? Yan. Sino sa piliin mo sa daywa? Dong tawo nga wa imaw na ila nga masakitan ikaw kung ano man sa ano man yung mga aspeto. Okay? Or yung tarotawo nga uwa imaw na ila nga maduga ka sa anang kabuhi. Yan. So, sa dalawa na yun, sino ang pipiliin nyo doon? O, lapagan na ng sagot para makaamat-amat na kita. May 45 minutos siguro nagtaliwan sa oras at alas 2. Saglit lang gid, oras atin sa inyo ng More Power probiotic 8-in-1 coffee mix. Yung kaping maano ka talaga, yung kaping aalagaan ka ang iyong kalusugan. Available mga palangga doon sa mga magapit kinyo nga mga tindahan and drugstores. Una sa Navas, may una kita sa Sulanoy Hanoy Dress Chicken and Frozen Foods. Okay, sa Navas Public Market, sa JJ Store sa Tangalan Public Market, Bilyon Store, Makato Public Market, Antoninos Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, My Pass Drug Store, Poblacion Numancia, Carl's Pharmacy, Bulwang Branch, along the highway, Gitsandaron, Carl's Pharmacy, ano sa Numancia, sa ANC Drug Store, una sa May Kalibo Shopping Center, Carl's Pharmacy and ang Kalibo Branch, yun naman sa May Kalibo Shopping Center, iya sa May Martilino, sa Trahi Store, Trahi Pharmacy, I mean, sa Martilino Street, St. Anne's Pharmacy, sa May Regalado Street, sa Vitamed Pharmacy, una sa May Mabini, Mia's Drug Store, Mabini man, and Tia's Pharmacy, Mabini. Tanan ron sa Dakatabok ang Gidit Provincial Hospital. All-in-one convenience store sa Jaime Cardinal Sin Avenue, Pook, Kalibo. Okay, bago mag-Kalibo International Airport. Una sa J3M3 Drug Store sa Banga Public Market. Sa Tesla Car Store sa Madalag Public Market. Sa Neck Store sa Libaco Public Market. Ag Pukin Store sa Altavas Public Market. Perfect. Memorize ko na yan. Kaya araw-araw ko na magpaprograma. Gina-mention. So, maabungon nga mga outlet na pwede kang makabakay. Gabaligate more power, okay? Mas pagaparon pagid natin para mas convenient pagid sa aton nga mga ano. Sa aton nga mga pumuguyo, mas mapagapit kinyo. Kay, do ikamayad itgawas rin ro aton nga handum. Kay bisan habang isang kiriti ato niya kwarta, basta importante wa kita it masakit. May 47 minutos go nagtariwan sa oras it alas 2. Unahon taw unahon. Amat-amaton taw ro ato niya mga palaot wasos kay na panag say hi. Sa ato niya pagpangalagad first honor June. Happy afternoon Tita Lios. Kumusta ang weekend? Weekend ko talagang ano, punong-puno. Ito yata yung weekend ko na isa sa mga weekend ko na hindi ko talaga makakalimutan sa buong buhay ko. Hindi ko na siya i-detalye isa-isa pero it's worth it siya. Worth it na weekend and memorable para kakon. Siyempre weekend ko yun. Weekend ko yung memorable sa akin yan. So, ako na lang din ang nakakaalam nun. Basta, yung weekend ko is talagang mamba ko gani nga ito yung weekend na hindi ko talaga isa sa mga weekend na ano ko talaga masarap balik-balikan. Wow, talaga ganda ba no? Weekend lang maraming kwento. At sa lahat na palawad mga saan mang sulok ng mundo, magandang araw sa lahat, tabay ni John. And sana nasa mabuting kalagayan ang lahat. Amen! Ma'am Bet-Bet sa Germany, good morning, madam. Lipay-lipay pa ang nakaupo na barangay official ngayon dahil na-suspend o na-reset ang election sa 2028. Ay, ganun naman talaga. May nag-viral nga video nga, eh, no? Hindi ko na matandaan na basta dumaan lang sa newsfeed ko. Nag-viral nga video nga sang kabarangay captain babayi. Ay dunno ko sa ing barangay to sa ing probinsya ra to. Grabe tara na nga ligid-ligid sa sagong sa kalipay kay na suspend. Dang election this 2026. Ano? Ano ba sa ko? Pa ko imo mata pwede mata kasi pwede man kasi isipin niyo na dahil sa saya dahil Roana mo tanga purpose is makapanerbisyo pa, ma-extend para ng pag-serbisyo, pagtaot-serbisyo sa mga pumuguyo na. Or I mean, or gusto pa na nagid nga, nalipay imaw because, syempre, doana nga heart, doana nga passion sa public service, eh talagang andon. So pwedeng isipin natin gano'n. That is why nga, nung masuspend yung election, is na lipay-lipay naman, nagulong-gulong siya talaga sa ano, naligid-ligid din mo sa baldusa. Or pwede rin isipin ng iba, sipin kung negative rin mo nga pag-interpret sa anang naging reaction. Wow! hindi ba siya ma, hindi ba siya masiro sa dalawang taon kasi tatanggap pa siya ng ano eh, ng kanyang honorarium, tsaka may mga, you know, may mga 10% third person sa mga proyekto. May commission ba? O diba, kung mga, diba, pwede mo na kasi i-interpret agad kasi di mo naman alam kung anong totoong kwento since di mo naman siya kilala personal. So pwede mo siyang i-interpret na anong reaction pagkasayod nga na suspenderong election. Pwede mo siyang i-interpret in a positive way. At pwede mo naman i-interpret in a negative way. So depende na yan sa'yo kung paano mo i-interpret ang reaction niya since hindi mo naman siya kilala. Kasi ano, ano naman, tayo man namang mga tao kahit ano naman ang makita mo, may sasabihin naman talaga, di ba? May hambagong ginmat akimurong tao, obrakat mayad, obrakait tama, may hambagon, obrakait saga, mas may hambagon. So, kung ano ka talaga, yun na lang pakita mo. Kasi at the end of the day, yung mga sinasabi ng tao, hindi na yan magmamatter pa. Wala namang mga silbi yan, sa totoo lang. Hindi na yan makaka-apekto sa kung sino ka because kilala mo rin mong sarili. Di ba? Pero kung magpa-apekto ka, meaning, hinahayaan mo silang kontrolin yung sarili mo. Pero kung idedma mo na lang, since hindi ka naman ganun, hindi naman ganun yung pagkatao mo, katulad ng pagkakilala nila sa'yo, idedma. Diba? Sabi ko nga, maabot mo tarong tsimpo nga, wala naman ang silbi yung masasabihin nila, lilipas din yan, makakalimutan din, my goodness. Kita yung sa kalibutan, maaalala ka. Gumawa ka ng tama, gumawa ka ng mali, maaalala at maaalala ka ng tao. Maduwa kasi babot kalibutan, pag-uusapan ka 1 to 3 days, andyan ka pa sa usapan. Hanggang sa mawala ka na lang din sa eksena. Kasi wala ka na physically, hindi ka na makikita. Diba ka? Di ka naman nila magkakasama, di ko man nila maistorya. Maduwa ka man sa eksena. Maalala ka mga gumagyan yung matitistorya, pero hindi ka magiging viral pa dahil patay ka na. So, ganun yung buhay natin. So, why bother? So, kung ano sasabihin nila. Di ba? Lalo kung wala naman silang ambag sa buhay mo. My God, ambag ko nga ni is, although may legasiya ka, pag-uusapan ka. Pero nga ni ginambang, 1 to 3 days, di ba? 1 to 3 days, pag-uusapan ka, and after that, unti-unti ka na rin mawawala sa kung anong topic ko man ang pinag-uusapan nila. Kasi wala ka rin naman, ha? Di ba nga? Ate, sige. Ma'am Noemi Santa Maria, good morning dyan, madam, sa Dubai. Ag sa tanan-tanan niya pala, Otwassers. Thank you so much, kid. Okay, sige. Bell, hello, una sa Hong Kong. Ma'am Rosie Isog dyan sa Barangay Andagaw, ma'am, good afternoon. Ba ni Bell, sabat ni Bell sa ating niya pangutana. Doon sa taong takot na masaktan ako. Ayusa, bukot masakyan. Takot kang masakyan, Bell. Huwag ko naganda ang utak na. Piliin ni Bell, doon daw sa dalawang taong nagmamahal sa kanya, pipiliin niya, doon daw siya sa taong takot siyang masaktan. Yan. Kasi once na masaktan, masakyan talaga, inulit mo talaga yung masakyan, ha? Once na masaktan niya na ako, di mawawala na ako sa kanya. And that's all, thank you. Huwag gagana ang utak, Tita Liz. Kaya nga pati nga to, rin mo nga pagpindot, rin mo pagdot-dot nang wala rin nag-connect sa imo man yung utak kasi iba-iba man rin imo. wala nag-connect. Iba yung utak, iba yung napipindot. Kakaloka. So para kay Bell, doon daw siya sa taong hindi siya takot siyang saktan. O kasi pag saktan daw siya, di ang ending, mawawala si Bell sa buhay niya. Okay, haba ni John. Sabat ni John, doon ako sa taong takot ako mawala. Yung saktan, emotionally or physically, di natin maiwasan dahil wala naman perfect. Pero yung mawala siya, pero kung mawala, siya piliin ko. Okay. Sige, para naman kay John, mas piliin niya yung taong takot siyang mawala. Alright. Kay Mambetbet naman, piliin ko ti Telils ang takot siyang mawala ako. Eh, okay, sige sige, nakatuwa na tayo. Haba ni Bel, sa taong takot ako masaktan, ga-jump do ang CP ni Telils. Iba ginatay. O gani o atong gani o, magini ba nag-atong ang. Nag-jump, inulit mo. Inulit mo ang tao gihapon, atong man gihapon. Alright. Aba ni Machin Wolf. Bahaba-haba. Talagang gumagana utak ah. Tita Lils, pipiliin ko yung taong ayaw niya ako masaktan dahil sigurado ako lahat ng gagawin niya ay favor sa akin. Kesa naman sa taong nagsasabi sa akin na hindi niya ako kaya mawala. Kalokohan yun. Dahil ang taong katulad ko, marami experience. Yung ganyang salita'y hindi na ako naniniwala. Dahil yung mga nagsabi sa akin yan, ay sinasabi na rin nila sa iba ngayon. Oh, may point naman si Machine Wolf, no? But anyway, sabi ko nga, wala namang maling sagot. Lahat yan tama since yun naman ang inyong interpretasyon at yun naman ang inyong pagkakaintindi. Since may 4 minuto na rin lang naman na tayong natira, ito naman akin yung take niyan. So, sabi ko nga, let's respect everybody's opinion since may kanya-kanya naman tayong pananaw, may kanya-kanya man kitang pag-intindi sa mga bagay-bagay, lalo-lalo na sa mga sitwasyon na kamanakara, no? Sa akin naman, eto, kung imubing analisahon dong pangutana, doon sa taong takot kang masaktan, okay? At doon sa taong ayaw kang mawala sa buhay niya. So kung imong i-analyze it mayad, agpadagan man mo gidroan ang ginahambal, doon tayo sa taong ayaw akong masaktan. Ayaw kanyang masaktan ka. Yung pang parang, kung imong intindihon nga, ayaw kanyang masaktan, meaning roana ba nga minds, roana nga isip, is, ikaw. Yung bang roana nga isip, ag roana nga ginabatsyag is, para kimo, roanang concern is, ikaw, hindi yung sarili niya. That is why na, magiging aware siya sa kanyang sasabihin, magiging aware siya sa kanyang gagawin, magiging aware siya sa kanyang iisipin, dahil ayaw kanyang masaktan. So meaning, yung iniisip niya is, ikaw. Yung magiging reaction mo sa gagawin niya. Yan. Ikaw roon ang iniisip. Doon naman sa taong ayaw kang mawala sa buhay niya. Sa pagkakaintindi ko lang, ito yung aking interpretasyon. Roana nga, yung takot siya na mawala ka sa buhay niya. Hindi ikaw yung iniisip niya, kundi yung sarili. Kasi siya yung nakakaramdam ng takot na mawala ka sa buhay. Meaning, sarili niya yun. Sarili niya yung kanyang iniisip at inuuna. Why? Kasi nga, takot siyang mawala ka sa buhay niya. So, it doesn't matter kung ano ang, kumbaga, kung doon doana ng feeling, kasi kanya yun eh. So, yun pa parang inuuna niya yung sarili niya na nararamdaman compare sa kung ano ang iyong nararamdaman. Nag-gets your difference? Yung una, ayaw kanyang masaktan kasi ang iniisip niya, ang kinokonsidera niya, ay ikaw. Yung sa pangalawa, na ayaw kanyang mawala sa buhay niya, iniisip niya yung kapakanan niya, yung sarili niya. Kasi, ang isip niya, once na mawala ka, masasaktan siya. Kung ano man yung mga, basta, yung disadvantage is sa part niya. Magiging disadvantage on his or her on her part because siya yung mawawalan. Mawawala ka sa kanya eh. So yun ang iniisip niya. So paano na lang ako kung mawala siya? Di ba? So meaning, sabi ngayon iniisip, paano na lang ako, paano na lang yung mga ano. O, diba? Yung ang anang ginaisip is anang kaugalingon. So, try to analyze the situation. So, kung makaroon do, one of the ano lang man doon na, for me ah, ginatawan ko lang kamo it, punto para at least, kung doon man ro ako niya pagkakaintindi sa makaroon niya klase nga sitwasyon is, akong mataroon niya opinion. But, kung, alimbawa for me ah, para kakon, kung makaroon lang gid man dong, kung makaroon, kung sa ako, depende sa ako niya pag-analisa, mas pipiliin ko yung taong hindi, o takot siyang saktan ako. Kasi, may point naman yung sinabi ni June, dahil yun naman ang pagkakaintindi niya, ayaw ng taong mahal niya na mawala siya, si June, halimbawa sa buhay niya. May point naman kasi yun naman ang ano niya eh. Yun naman ang kanyang opinion. May point naman si Mature in Wolf since according to him is marami na siyang experience pagdating sa ganyang klaseng mga relasyon and then, di ba, something like that. So parang yung pabor nasa kay Mature in Wolf kasi ayaw ng taong mahal niya na masaktan siya, something like that. So, parang, kumbaga, isipon ni mo nga, sa sitwasyon niya kama na karon nga kun yung tao na although actually may rong mga points ni John is pasok yun ha dahil di ba syempre normal lang naman talaga masasaktan mo yung tao hindi ka naman perfect no sa salita mo sa isip mo sa gawa mo hindi mo man sinasadya pero masasaktan mo yung tao pero the point man di karon sa rondo yun niya dung striking lang rekaron sa sitwasyon o sa taong nagmamahal sa iyo na ayaw kanyang saktan is that magiging aware na siya. Na magiging, ano na siya, maingat. Yan. Magiging maingat sa kanyang sasabihin, sa kanyang gagawin, o sa kanyang pag-iisip dahil ang kinukonsidera niya na masaktan yung taong mahal niya. Nagets niyo? Wow. Ay, nakurakon niya hipag nga ano. Ako niya ipagagwapa bago nga matapos siya ng programa, bago ka pa nga nag-ano. Naghingabot ka niyo. Ote, sige ah, klaro man guro ah. But all your answers are correct. Okay, because sambag ko nga, it's your opinion and you are entitled to that. Walang maling sagot since yan po ang inyong realization and interpretation and understanding sa ating topic this afternoon. So, until tomorrow, pasada alas 3 kita sa ating pagpangalagad. Mga palangga, thank you so much, Gid, sa inyong pag-iba. Sa ating programa, makaroon nga adlaw, it a Lunes. Pet sa 28, sa bungan, it's Setyembre, dagong dismil, 21. Of course, and still, with your masinadyahon, you're beautiful and cute, Tita Lils de la Cruz. Nagaiwan kita ko at mayad-ayad nga hapon. Salamat gid sa inyong pagpamati. God bless us all and bye.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: sees you when you're streaming. Better turn it up.
1: Radyo Todo Aklan 88.5 FM.
2: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo. Rock Your Todo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitban West, Numay Siaklan. Ako, nabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akong na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nag-revise siya.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, kaya tama.
1: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Wow!

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
2: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming a frozen food products, Patata
4: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis Whoa. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo?
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo.
9: For the best variety of music.
10: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo.

0: mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo.

0: nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuare 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laudlaw, tungod wag, tako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, tako pin nga laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Si Ma'am Annabel, nag-nueva isiha.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo?
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Rock Live Todo, Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong lawat.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman nga, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia, ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitin. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
9: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo.

0: Mga katodo, rungtanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
8: Si Ma'am Annabel, nagnueva isi ha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko yun po. Hindi ako nagpapalpit eh. Po,
8: saan
9: po kami
8: nag-coffee
9: ng rice coffee?
8: Thank you very much.
9: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang
8: nanonood
9: kami ng TV.
8: Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali. Akala ko

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Tolo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Tolo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinumog na ako, adlaw-adlaw tungod wag na ako it power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabalaw dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store, pangalan Public Market. Bilyone Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinao Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Aha.
5: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-hagan na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Sanfon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sanfon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Si Ma'am Annabel, nagbueva isi ha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung po, hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
11: Go! This is my radio.
12: I love this station.
13: They're always on.
14: Radio Todo. For the best variety of music.
15: Inoa.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station. Station. With the best music. News. And information. 88.5. Radyo. Todo. Radyo. Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo.
2: Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao gita at kabaskog ag

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music, news, and information. 88.5.
6: Radyo Todo.
7: Isang araw,

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
2: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
4: buhay.
2: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
4: Magdulot ng enerhiya,
2: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso,
2: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
2: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
2: at positibong buhay.
4: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
2: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki
2: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi
1: ang kagalingang hatid
2: ng Rice Herbal Products.
1: Testimonya,
2: patotoo,
1: karanasan,
2: maging mga katanungan
1: sa pag-iinom
2: at paggamit
1: ng Rice Herbal Products.
2: Ito na ang inyong lingkod
1: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
2: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rise Brand. Kaya naman, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. At din siyempre yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

Kaya naman, sa naman dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating baladodunan. Tawag po kayo sa ating po naman numero mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po naman numero ang pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. Ngayon na. Tawag na po mga kaibigan sa ating po naman numero 0969-226-9623.

Kwento ang kalusugan tayo mga kaibigan. 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po naman.

0: Awag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating programa. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Teresa Ramos po, sir. Ito, dito sa Isabela po.
0: Teresa, okay. Nanay Teresa ng Isabela. Okay po. Nanay Teresa, ilang taon na po kayo, Nanay Teresa?
1: 65 years old, sir.
0: 65?
1: Esperanza po. Esperanza.
0: Ah, Esperanza. Sorry. Esperanza. Saan ko na ko yung Teresa? Esperanza.
1: Sir, nakamili na ako ng family smoke doon sa kabagan po. Pinuntaan ko talaga.
0: Pinuntaan niyo talaga yung kabagan para makabili ng ating rice coffee. Yan po yung dapat. Kasi
1: ako ng 5 box, bali 7 box, sir.
0: 7 boxes na. Bumili po kayo ng 7 boxes ng ating rice coffee para hindi na kayo pabalik-balik. Tama po?
1: Opo.
0: Very good po yan.
1: Kaya lang kuya, magastag.
0: Opo.
1: Alam mo kuya, yung isang box hindi pa umabot ng 2 araw.
0: Hindi ba? Ilan po kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Walang kami, Mr. Siang.
0: Opo. Pero po nanay, ang kagandahan po nito, dahil matutugunan po yung mga problema po natin sa ating kalusugan. Yung pera, nakukuha lang po natin. Pero kapag po napabayaan po natin yung ating po namang kalusugan, mas lalong magastos. Kasi kapag tayo po yung na-ospital, nagkasakit tayo dahil hindi natin natugunan yung pagkakaroon po ng iba't ibang uri ng karamdaman, hindi natin nabigyan po ng pansin, doon po tayo nagkakaproblema. Okay lang po yun, nanay. Ang importante po, ang importante ay maging maganda yung ating kalusugan. Nanay, nakakailang sa shake kayo sa maghapon?
1: Bali 3, kuya. Kasi nakabili ako, kuya. Kasi mo ko yung sumasakit ng sigmura ko noon, kuya.
0: Mm-hmm.
1: Ayaw ko nang pupunta sa doktor, kaya pinuntahan ko yung kabagan
0: Talagang pumunta po kayo doon. Ano pong butika doon sa kabagan kayo nakabili ng ating rice coffee?
1: Sa North Star Drug, kuya.
0: South Star Drug. Okay po. Tama po yun. Tama po yun. At marami po yung binili po ninyo. 7, sabi po ninyo. 7 boxes. Very good. Okay, talagang pasiguro, no?
1: Pero mag-deliver ba kayo sa Rojas? Rojas Isabela po?
0: Rojas Isabela. Okay po. Nasabi ko na po yan sa ating po namang mga deliveries at gagawan po nila ng paraan yan. Panigurado. Gagawan po nila ng paraan yan. So nasabi ko na po yan, napaabot po na po natin na napaalam na po natin na wala pa po dyan sa Rojas Isabela ng ating po namang rice coffee. Kaya alam ko po na gagawin po nila ng paraan yan. Okay po. At kapag meron na nanay, kung meron na po dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee, balitaan niyo po ako muli. Tawagan niyo po ako muli.
1: Opo kuya, okay.
0: Okay, maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo nanay, God bless. Ipagpatuloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Maraming salamat. Thank you very much po, maraming salamat po sa inyo. Yan po si Nanay Esperanza ng Rojas Isabela. Umiinom na po ng ating rice coffee at pumunta pa ng Kabagan para lang po makabili ng ating rice coffee. Maraming salamat po naman sa inyo. Thank you very much po naman nanay at sana po may pagpatuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At matugunan po yung lahat ng mga problema po natin sa ating kalusugan. Lalong-lalo na yung mga iniinda po nating mga sakit.

Eto, sabi dito, tayo po'y napapakinggan dyan po sa G-Radio San Miguel. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nakadudok po naman sa atin dyan po naman sa Buwak Marinduque. Yung mga nakikinig po naman dyan sa radyo natin, Buwak Marinduque, maraming salamat. Sa lahat ng mga nakikinig po naman sa atin dyan sa radyo natin, Bonpen. And sa radyo natin, Odjongan. At hello kay paring Sunny Boy na nakaantabay po naman sa atin at live tayo dyan sa Goa, Camarinesur. Sa lahat ng mga nakaantabay po naman, inaabot po naman ang signal dyan po sa Partido area ng 94.5 FM Arkamsur, Goa. And syempre, sabi dito, happy fiesta. Sabi ni Sunny Boy. And also, dyan po naman sa Kawayan Isabela. Dyan naman tayo po yung napapakinggan sa DWDY AM 1107 kHz and DWND FM 88.5 MHz. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin. Sabi dito, Kuya Boy, pwede bang uminom ng rice coffee kahit umiinom ng alak? Mas maigi po kung alisin na po natin yung pag-iinom ng alak. Yung rice coffee na lang po yung itira po natin. Dahil, di ba, marami pong mga karamdaman ang nakukuha kapag tayo po ay lagi pong nainom ng alak. Hindi na po bago kasi sa pandinig ng ang pagkakaroon po ng masamang epekto ng sobrang pag-inom ng alak. Taon-taon po yan, mga kaibigan, libo-libo yung mga namamatay sa buong mundo dahil nga po sa karamdaman po sa atay na dulot po ng sobrang alak po sa katawan. Marami yung napapabalita din na namatay dahil po sa mga aksidente na may connection pa rin sa alak. Ngunit kung ang inaakala daw po natin, sabi po sa mga nababasa po natin, na sakit sa atay lamang at aksidente lamang yung masamang na idudulot po ng sobrang alak sa katawan, nagkakamali daw po tayo doon. Sabi po sa mga pag-aaral, mga kaibigan, mayroon pong halos 60 uri ng sakit ang may kaugnayan po sa maabusong pag-inom ng alak. Ano-ano po yun, mga kaibigan? Una dyan yung anemia. Ang sobrang alak daw po sa katawan, mga kaibigan, ay maaaring makaapekto po sa dugo. At kung ito po ay magpapatuloy, maaaring humantong po ito sa sakit na anemia. Bumababa po kasi yung level ng oxygen sa dugo kung madalas na umiinom ng alak. At dito po nagsisimula yung sakit na anemia. Kaugnay po ng sakit na ito, ay maaaring maranasan po ang madalas na pagkahilo, hirap po sa paghinga at madaling pagkapagod. Nandyan din po, mga kaibigan, ng cancer. Ang madalas din po ng pag-inom ng alak ay maaaring maiugnay sa pagkakaroon po ng cancer ayon po sa pag-aaral ng mga dalubhasa dahil po sa chemical daw po na acetaldehyde na isang carcinogen na nakukuha po kapag umiinom ng alak. Ang mga bahaging nanganganib na pagsimulan po ng cancer ay sa bibig, lalamunan, atay, bituka, suso at tumbong. Sabi pa po nila, mga kaibigan, mas tumataas din daw po yung panganib ng pagkakaroon po ng sakit sa duluyan ng dugo, yung cardiovascular, dahil po sa madalas na pag-inom ng alak. Kabilang po sa mga sakit na tinutukoy po dito ay yung stroke at atake sa puso na parehong nakamamatay. Naapektuhan kasi po ng alak ang mga platelets po sa dugo na kung magpapatuloy po ay maaaring humantong po sa pamumuo ng dugo sa isang bahagi po ng ugat na daluyan. Nangihina rin po yung mga kalamnan ng puso kung mapapasobra po ang alak sa dugo, mga kaibigan. Ang pinakikilalang masamang epekto po ng alak, mga kaibigan, ay ang pagkasira po ng laman ng atay o yung cirrhosis.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Hello po, sino po sila? Nasabi ko na po, nanay, wala pa rin po ba hanggang ngayon?
1: Wala pa rin. Ano, nilagdan na ba nila?
0: Ang alam ko po, nanay, basta po nasabihan ko na po sila, ipa-follow up po natin ngayon. Pwede rin naman nating i-follow up ngayon, nanay.
1: Ah, hindi pa rin nalagyan?
0: Ah, hindi ko po alam, nanay. Basta po nasabi ko na po ito sa kanila na malagyan po doon dyan sa inyo sa Bugo, Argao, Cebu. Opo. Nasabihan ko na po sila, nanay.
1: Sir, kaya po.
0: Opo. Okay po.
1: Okay.
0: Okay po. Basta,
1: Opo.
0: Basta balitaan niyo po ako, nanay, kung sakali na ano, kung sakali na meron, nabalitaan niyo po ako. Okay po.
1: Okay po.
0: Okay. Nanay, maraming salamat po sa inyo, nanay. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.

Tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Sa atin mo naman kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Siyempre hati dyan sa atin ang atin mo naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan ang atin mo naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po ngayon sa ating po naman ang numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palad.

Balikan natin yung ating punawang pinag-uusapan, mga kaibigan. Sabi nga natin, isa po sa pinakamalaking masamang epekto ng alak sa kalusugan, ano po, yung pagkasira po ng laman o yung cirrhosis. Kasi po, mga kaibigan, ang atay, ang sobrang alak po sa dugo na siya namang lumalason na dito at humahantong po sa pagkasira ng mga laman po nito. Ang malalang kondisyon po ng cirrhosis ay hindi na malulunasan pa ng mga gamot. Kaya nga po, mga kaibigan, pinapalitan po baga yung nasirang atay sa pamamagitan po ng transplant. Di ba? Kaya po naman, inaanyayaan po natin yung lahat na uminom po ng ating rice coffee. Araw-arawin po yung pag-iinom po nito. At makakatulong po ito sa atin dahil sagana po ito sa nutrisyon. Dahil po yung taglay po ng ating rice coffee ay nutrisyon. Kaya po, mga kaibigan, nandun nga yung sinasabi po nating nakakatulong yung ating po namang rice coffee para maibsan yung lahat ng mga iniinda po natin, mga karamdaman. Tulad po ng ganitong uri ng karamdaman po. Kaya imbes na alak po, mga kaibigan, na damihan po natin yung iniinom na rice coffee para po naman ay matulungan tayo sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman na pwede pong pumasok sa ating po namang katawan. Ito po ay mapigilan at mapalakas yung ating immune system, mapalakas yung ating po namang resistensya nang di na po tayo pasukin pa ng iba't ibang uri ng mga karamdaman. Isa pa, mga kaibigan, ay yung demensya. Ang talas po ng pag-iisip ay natural na nababawasan sa pagtanda ng bawat tao. Ngunit po sa taong madalas na umiinom po ng alak, doble o triple po yung bilis ng pagkasira po ng mga cells sa utak, kaya't mapapaaga po yung kanilang pagiging malilimutin. Apektado din po yung ng sobrang alak po, mga kaibigan, ang mga nerves sa ilang bahagi po ng katawan. Tinatawag daw itong alcoholic neuropathy, yung kondisyon po ng pagkasirang ito dahil maaaring dumanas po ng pamamanhid sa ilang bahagi po ng katawan. Constipation o yung pagtitibi at maging pangihina po ng ari ng lalaki o yung tinatawag na erectile dysfunction. Pwede rin po magkaroon ng gout. Ano po yung sobrang pag-iinom ng alak? Ang gout po ay isang hindi komportableng karamdaman na nagdudulot po ng matinding pananakit sa mga kasukasuan. Ito po ay dahil sa pamumuo ng mga uric acid crystal sa mga kasukasuan. Ang sakit daw pong ito, mga kaibigan, kadalasang namamana o kaya naman hereditary, ngunit napatunayan po ng mga eksperto na maaaring mas tumindi yung kondisyon kung madalas na umiinom po ng alak. At dahil din po sa alak, mga kaibigan, pwede po tayong magkaroon ng alta presyon o yung high blood pressure. Kasi po yung kondisyon ng pagpapataas po ng presyon ng dugo. Isa po sa mga kilalang nagpapataas nito yung pag-inom po ng alak po, mga kaibigan. Dapat alalahanin na mataas ang panganib ng stroke at atake sa puso kung madalas na dumadanas po ng alta presyon. Isa rin po sa masamang epekto ng alak sa katawan ay ang pagpapahina po nito sa ating po namang resistensya. Laban po sa mga mikrobyong nagdudulot po ng mga sakit. Mas mataas yung panganib ng pagkakahawa sa mga sakit kung madalas po na umiinom ng alak. Hindi po tulad kung tayo po'y umiinom ng ating rice coffee, mas pinapalakas po nito yung ating po namang katawan, yung ating po namang resistensya, yung ating po namang immune system. Para hindi po tayo mapasok ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede pong sumira po naman ng ating po namang kalusugan. Kaya po yung araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, yan po yung ating po namang sinisigaw dito po naman sa ating programa para sa lahat ng ating mga kababayan, nang sa gayon ay makuha po natin yung sapat na nutrisyon na kailangan po ng ating katawan. Basta po araw-araw lang yung pag-iinom po nito. Araw-arawin lang po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At doon po natin makukuha yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1.
hindi lamang daw po tiyan o yung at-atay ang apektado po ng tuloy-tuloy na pag-iinom ng alak, maging ang lapay o yung pancreas ay nangihina rin ang pagkakaroon po ng alkohol sa katawan. Kung masisira daw po kasi yung pancreas, mga kaibigan, maaaring dumanas po ng madalas na pananakit ng tiyan at pagtatae. At napakarami ba pong iba niyan, mga kaibigan, ang mga sakit na pwede po nating makuha sa labis po ng pag-iinom ng alak, mga kaibigan. Kaya dun sa atin nagtatanong, mas maigi na bitawan na natin yung pag-iinom ng alak, mas maigi kung ito po ay papalitan natin ng pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Healthy coffee po ito, mga kaibigan. Ito po ay binubuo ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal. Ito po yung perfectong kombinasyon ng mga herbal na kung saan po ay pinagsama-sama. Hindi po ito, mga kaibigan, na sabi nga natin na biglaan lang na kinuha at pagsama-samahin. Ito po ay dumaan po sa napaka-iging pag-aaral bago po nakuha itong 15 itong kombinasyon ng mga herbal na nakakatulong po para maibsan yung ating po namang problema sa ating kalusugan. Ito po yung perfectong kombinasyon ng ating po namang herbal ingredients, ano po, na nakakatulong para po naman maibsan ang ating po namang mga iniindang karamdaman.

0: syempre ba mga kaibigan, available din po yung adin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available din po yan sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyong lugar. May nagtanong sa akin kung kahit ba wala pang kinain na pwede na siyang uminom ng 25-in-1 pagkagising lang. Kasi sabi ko daw kasi, ako, yung ginagawa ko personally, ano po, pagkagising ko lang yung 25-in-1. Tapos sabi niya sa akin, nakasalubong ko kasi siya, tinanong niya ako kung pwede daw na ganun. At nung trinay niya daw, nagkaroon po ng parang hindi kasi daw siya sanay na umiinom ng kape na wala pang kinain. So sabi ko, tatay, pwede naman po yun. At nasanay daw siya dun sa ating 14-in-1+1 sa umaga na iniinom yon. So sabi ko, wala pong problema yun. Yun naman po ay sa akin lang naman. Yung sinasabi ko po ay sa akin lang naman. Ano po, kung gagayahin ninyo, kung okay po sa pakiramdam po ninyo, okay din po yun. Pero kung hindi po, balik po tayo dun sa nakasanayan po natin. Kung 25, kung 14-in-1+1 lang po yung iniinom po natin sa umaga, okay po yun. O kaya kung after pong kumain natin, saka kayo iinom nun, okay lang din po yun, mga kaibigan. Wala pong problema doon. Basta po, araw-arawin lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At meron din po nagtatanong sa atin, patungkol po naman sa matamis daw po kasi yung ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. At sabi ko naman, depende po yun sa timpla po ninyo. Kung halimbawa yung timpla po ninyo ay konti lang yung tubig, talagang matamis po yun. Pero huwag tayong mag-aalala, dahil po naman ang nagpapatimis po naman sa atin po namang rice coffee ay hindi po naman asukal, kundi stevia. O kaya dagdagan lang po ninyo ng tubig para po naman hindi gaanong matamis para po sa inyo. Anyway mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating balatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Isang patunay na naman ng bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Betty po ng Rumblo, 36 po. May sakit po kasi akong autoimmune disorder. Grabing sakit ng aking mga muscles, tapos yung mga buto ko. Tapos, sa hindi ko ma-explain na sobrang sakit, nangihina po ako at nagawala ako kung ba na kumain. Sobrang payat na po ako, parang buto balak na hina po ako. Hindi po ako makatulog, kahit pumunta po kami ng doktor. Dalawang hospital na po aming napuntahan ay hindi po ito gumaling. At hindi man lang po ito nagbago, masakit. Parang nawalan po ako ng pag-asa, kaya doon na gumaling pa po ako. Pero nung abang kaliit ako dito sa bahay at umiiyak sa aking higaan, ay napakinggan ko po ito sa radyo. Sabi ko, i-try ko nga ito. Sabi ko sa anak ko, anak, na binhan mo nga ako ng rice coffee at malay natin ay baka gumaling ako. Hanggang sa umabot na po ng dalawang box, sabi ko, gumanda yung katawan ko, medyo lumakas ako. So, sinuloy-tuloy ko po, Kuya Boy. Hanggang sa ngayon, okay na po ako ngayon. Malaki na ang pagbabago sa katawan ko at ganun din po sa pagtulog at sa pagkain ko.
1: Simulan na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: arbuso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, at creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee. Ay, nagnamira ako ng pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, bara ako nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang ginamira inyo nga. Healthy.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po niyo yan?
3: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni ano eh, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: My family history, pinakamuhos ang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500! My power full compact. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis DDX 500.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata Navara.
2: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: This is my radio.
7: I love this station.
8: They're always on.
4: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Biotic Coffee. Ang ginami rin nyo nga.

0: Sanson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansan Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Sanson Gold Coffee Mix. Gapa-active, kag gapa-sharp sang mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: I love this station.
2: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tugotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, hay

0: Kung negosyo ka ay kapital para mag-umpisa at may suot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Lapi Kuya

0: Tag Tuya Boy. Oh, ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: The station with the best music. Best music.
4: I love the music.
5: Best music.
2: Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
4: Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamang na chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tata Navara.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na. DDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500, garantisado, epektibo. Aramis DDX 500.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.21 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

Magandang morning, Pilipinas! Bayad-ayad nga Gahon, Banwat, Kalibo, Provincia, Taklan. Maayong buntag. Buenas dias. Kruhay. Maayong aga. Agsauman, maayad-ayad nga Agahon, Banwat, Kalibo, Provincia, Taklan. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Martes. Petsa 29 ngon. Sa bugan ita Setyembre dagong 2026. Nagahabil-habil ha nga petsa 30. Aga Miyerkules nga adlaw ay sa Webes pizza unugon sa bugan it Oktobre. Ginabantayan makaroon kung ano gidro magiging desisyon. Ita Supreme Court sa ging pile nga petisyon o kilagang nga election lawyer kasi attorney Romulo Makalintal. Petisyon ha nga para punggan Rodaywa.

0: padasigon, ropa grapol, agod para mana nga matalakay ro merito it ana kara nga petisyon mga katoto. Agod magpagawa it status ko, order or TRO, agreed of preliminary injunction. Wrong Supreme Court kung paboran it Supreme Court, kung pamatian it Supreme Court, pero ana karang pangayo naging file nga petisyon mga katodo para nga ni punggan rong pagpaiway daywang dagon nga barangay agsangguni ang kabataan eleksyon daywang dagon gilang ron aga sambugan kon Oktubre ro aton niya pag-istoryahan ay Nobyembre 2 pata o sa 2027 it November magasang dagon sa 2028 it November daywang dagon daywang dagon nagsambugan. So makaroon nga daw ginahugat-hugat pero magiging desisyon ita Supreme Court sa pagresolbar it dayang rang petisyon ni election lawyer Romulo Macalental. Kondo kumilik ro pagapangutanon ay sukod yut amana kami sa oras. Madugot amana ro among himuon kara kung in kaso por kaso nga paboran. Pero kung hindi pagpaboran ay uwa man it problema. Ay hapaiway o tatanan ita kumilik pero anda karang pagpatuman kung nanor na kasaad naging aprobahan nga resolusyon ita kumilik sa idagom kuanda nga election activities o calendar of activities ay kung in kaso gidman siguro nga paboran kung in kaso ha pero Supreme Court magamando sa kumilik agro kumilik ay magahimo guman ita resolusyon para ngani nga plantsahon rong mga schedule of activities sa paghiwat it election kung nano ro gusto it Supreme Court. Pero mabudlay yun ta, maawat yun ta at kung sakaton wala na pong oras para sa mga taga Comelec. So ginatamyaw ko ita maayad-ayad nga gahon si Mami Jo nga uwagid nagabugaw, si Joe White, si Joe Malapad, nag-iisa lang ina sa may barangay Puok no sa Banwa ita Kalibo. Kama naman si Nong Victor de la Tunga, aba nabanhaw si Nong Victor ah. Pag-uyang nga nakapartisipar. Good morning man kay Roy Buntogon ha. Ag kay Wilan Quales. Ag kay Inday Concepcion. Si board member nagapamati katon. Ah, makaron. Kung imaugit man ay si Inday Concepcion do dating mayor. Ag makaron SB member. Ag imauro liga
1: yung mga bunga nga walang boses
0: ang nagarepresentar sa sangguniang panlalawigan. Kung imaugid man ha dayang si Inday Concepcion. Good morning man ha kay Bilya Losero Crispino ina sa Alipotos Numansia. Ag kama naman kay Catherine Swiss sa laging Banwa S ay paborito gid kuno kita ay ginapatamyaw na ruan ang unga nga si Kay-Ann Latsika nga nagamonitor man makaroon sa aton karaga pagpangalaga. Si Oliver Oliveros, si Alvin Di Ocampo, ag si Mami Pearly Puentes de la Rosa ha, Roray na itatinuga ina sa may Juliana Market and Mall. Una sa may Tuting Reyes. Good morning man kay Oliver.

0: Oliveros ang nagapamati man makaron kay Karin Mayor, kay Toto Rald Rald Jordan, ang kay Rosario Yekla Matira, ang kay Ninita Bait ang nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagan. Kay Toto Roger Lucero Nagales, good morning.
1: Kulitan tawanan.
0: Kay Nanay Cap, ang kay Tatay Cap. Anong oras kita nagapamabilo, Nanay Cap? Good morning, Anay, ha? Kay Kapitan Lourdes Nini Reyes. Ang kay former Barangay Captain Rolando Toto Reyes. Ang nagamonitor man makaroon sa aton karagapagpangalagad. Asa uman, ha, sa pamilya Reyes, maayad-ayad gid niya agahon. Kaya mong mission makaroon eh. Alam ko na nung oras kami kara ma-pull out. Pero ako, pagkatapos ko akong programa, mapahaumutang. Ay mapamabilo kami.
1: Kasi takot silang magsalita.
0: Good morning man ha, sa mga taga-barangay Mabilo Kalibo. Pick up day makaroon ha, inyo karang basura. Sabay pa nga ro inyong mga pinutos sinako nga mga basura ay inyong iguwa no sa rayang pangorason. Ay base sa hindi magbuhay, mag-aagi yun. Pero mga mahugot naton nga mga garbage collector. It aton nga Solid Waste Management Office at LGU Kalibo. Good morning ha sa mga taga-barangay Mabilo Kalibo. Good morning kay Kagawad Inday, ay kinapatamyaw na gidpirmi ha. So ana kara nga mga constituent nga naga-monitor nagabugtaw ita timprano. Gabi yon gidro mga taga Baybay, mga mangingisda, ha, mga taga Knitting Boys. Aga siyempre Banwa, good morning man sa pamilya Magno. Aga iya man sa mga taga Pudlon ha, kay Nung Daning, kay Nung Nono, kay Nang Pini. Aga kama naman sa mga taga Takas, sa mga taga Altamar, sa mga taga Pangpang Village, ag sa mga taga Sitio Proper. Una kay Mr. Hel Regalado. Good morning man kay Nang Nini Amalia de la Cruz Obiaga, kay Nung Muli, una sa Amalia Store. Aga siyempre, una man sa MGM Gas Station. Aguna sa Tambayan ng Bayan, ha, sa Pamilya Rilo. Una sa Rilo Store, kay Nung Merlin at kay Nang Julian, ha, nga suki gitpermi. Hindi gitpermi nga malipatan. Sa mga taga-barangay Tambak, New Washington, ha? Ag sa mga taga-barangay Mabilo Kalibo, una sa Tropang Pilo. Kay paring Michael Perer, nga naga-monitor samtang naga-kapi-kapi ang nagatuotan aw kuan ng mga alagang manok. Good morning man sa aton niya mga suki, no, una sa Temporary Public Market.
1: Seryosong usapan ay nandiyan.
0: Sa mga taga-Kalibo Shopping Center, maayad-ayad gid niya ka. Good morning man kay Daddy Harley ha, ina sa Harley's Karinderia. Ba mabuhay-buhay ako nga wa makapamasyar. Hidlawgon kita ko anda nga mga mino. Una man sa Linda's Karinderia sa Andagaw. Una kay Auntie Edith Quaterno. Ang una man sa taga Uncle Bro, ang coffee shop ng bayan. Una kay Tita Emma Ocon Maxima Vega sa Pamilya Vega. Una man kay paring Alex Relator. Sa Andagaw nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalaga. Sa LTO kahapon may ging kasangas ang ka-entrapment operation. Agro naging subject ay mat sa barangay Kagawad. Itsang kabarangay sa may Banwa kara itanuman siya. So anang modos ay nakikipag-deal sa mga nagabuog ita lisensya. Una sa Land Transportation Office ha, sa may area kara ita Tigayon. Buhay yun gali nga nasayran ni Director Engineer Marlon Viles, dorayang modus operandi. Hamakon mo't ano, nakikipag-deal imaw. Agaro bagayra, nag-abot at 12 hasta 15 mil pesos. Agsambugan do promesa, nga mag-abot do imo karang lisensya. Agro imong lisensya, ay hindi kat imo mag-agi sa student permit. Kon mga first-timer ka. Card ay agi mga katuto. So kahapon, pinagi sa taga Land Transportation Office agko kalibo PNP haiging kasah rong nasambit karanga entrapment operation ag nadakpan rong nasambit karanga subject person. So itry naton nga maabot ha, si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas or si Director Engineer Marlon Beres with LTO Aklan. Kabuhay o takunong ginahimo ray. Kagawad ha, kagawad itsang kabarangay. Iya sa Numansya, rurayang arang nadakpan. Samtang sa pihak kabahin, standby ka mo ha, ay i-check manaton sa hindi magbuhay. Rong dagagan itapanyempo ha, pinagi sa report ko aton ng mga weather specialist. Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Kurayang nagtaliwan ng mga inadlaw ro nagpanagasa no ro intertropical converging zone. Nagapagpahimunong ngon duhanging habagat. Pero kamusta hunta ro bagyong Queenie? Agka man naman dong rainfall advisory. Ay iyaon kita sa estado ita grabing init eh. Hasta sa 2027 it katunganan itagon. Standby ka mo ha. I-check naton sa ini magbuhay dong report ita Pag-asa. Aga siyempre ro mga balitang pulis. Nga igabasyada man ni katodong Rolly Boy Herrera ha, direkta sa may segundo distrito. Ang iya mata sa may primero distrito kuaton nga probinsya Taklan dagagan ita peace and order. Ang mga balita sa Kalibo PNP. Igabasyada mataron ni katodong Rinald Banjola. Ang siyempre kuaton niya mga hospital report ha, biktima at mga insidente-aksidente nga mga king pangsaka sa aton nga bagay pabungan. Igabasyada ron ni katodong John Cabicilla. Aga siyempre ro aton nga todo bantay presyo, todo bantay supply. Ay paalin ka mo, one by one itbahol. Ah, pabor ba ka mo? Ah, sa inyo nga ron niya mga stall. Uno for uno ha?
2: Bawat balita, hindi talalang masirigang.
0: Mabaho pa nga ni makunutang kahit baboy. Ay nano, may gana pa kamong humalit. Saktang sa pihak nga bahin, king kakibot no, ni SB member Kitsi Luces. Matapos nga abisuhan at padaghan it panibag-o nga kopya, nga rong kaso it dengue iya sa sentro ita Banwang Kalibo or iya sa munisipalidad it Banwang Kalibo, golpe nga sumaka mga katunong. Suno kay SB member Kitsi Luces, o dati anay nga 152 cases ha, last September 6 to 12, 2026 ay hadugangan it 31 ka mga kaso. Agrong total yun nga kaso ita Banwang Kalibo sa kaso dengue ay 183 na po. 183 na po ha. Grabe arong dumugang 38 bilog. Arong dumugang bat sa gihapon rong barangay Andagaw rong nagapanguna may 39 yun ka mga kaso. Ah, mga katodo, wow, September 15, raw cases naton mataas. Amat sa nag-aabot, it 88. Ah, mga katodo, ha, sa kabilugan. hani may kaangtanan kara si SB member Kitsi Luces magasulong makaroon sa sesyon. Nandaha ay may sesyon sanda makaroon, igasulong naruan na kara nga draft ordinance ag paaprubahan sa anang mga kaibahan para ngani nga mapa-activate yun kung dinggi task force it decisize tanan ka mga kabarangayan diya sa Banwat Kalibo para maghugag bangod nga ni sa nagtilinaas nga kasot dengue. Samtang sa pihak kabahin si Aklan Governor Joen Mera Flores naghinyo sa aton karanga sangguni ang panalawigan nga ipasar nandarong appropriation ordinance mga katudo no para pasugtan ro para tawan ita authorization nga maaprubahan man rong supplemental budget number 2 series of 2026 nga una nakabutang rong amount nga nagaabot it 41 milyones pesos ha 41 milyones pesos 41.6 million agroraya nga ranga kwarta ay igaalokar kunura para punduhan ro nagakagayanyain nga mga priority programs project kong provincial government. Samtang sa pihak nga bahin kasi hikibot ka mo ha ay kahapon nag-umpisa rong dugang nga pamasahe sa biyahing Kalibo Iloilo kahapon nag-epekto mga katodo especially sa Ceres or sa Bilyacar Transit. Kahapon hasaira naton sa ordinary or regular rong pamasahing 390 o kon 285 dati sa regular ha 285 kahapon nahimogon nga 395 arong pamasahe bangod nga ni sa dugang nga 12 pesos or 11 pesos kada bilang kilometro mga katudo. Atro pag-aprobar ka rin alintana sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o kon LTF Army. Magguwas sa mga series pati man sa mga jeep ha magapatuman man itugang ng mga pamasahe. O i-check ane nato si katodong Veronica C. Torres o aton karanga weather specialist no? Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. I-check ane nato sa yoron ane nato doon ay agad panimpo makaroon nga adlaw kara ita Miyerkules. Standby!
2: Rancho Todo Live Report! Report!
0: O katodong Veronica, magandang umaga po. Please go ahead.
3: Magandang umaga. Narito na ang pinakabagong balita ngayong araw ng Martes, ika-29 na araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan patuloy ang epekto ng ITCZ o Intertropical Convergent Zone sa Visayas, Mindanao at Palawan. Yung ITCZ yung salubungan ng hangin galing Northern at Southern Hemisphere. At itong ITCZ nga nagpapaulan sa ilang areas na nabanggit. Samantalang yung minamonitor nga natin na si Bagyong Surigue na tinawag nating Queenie nung nasa loob ng ating area of responsibility ay tuluyan na ang lumabas na ating monitoring domain at wala na tayong minamonitor ngayon na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine area of responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin na magiging maulan pa rin sa lugar ng Palawan. Samantalang sa Metro Manila, at nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Saan nga natin na by starting tomorrow until Saturday ay posible magpatuloy yung ganitong fair weather condition at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwat at temperatura ngayon sa Metro Manila ay 25 to 32 degrees Celsius. 17 to 24 degrees Celsius sa may Baguio at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahang patuloy na magpapaulan ng ITCZ o Intertropical Convergent Zone sa lugar ng Western Visayas, sa may Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, pati na rin sa Caraga. Kaya ingat sa mga inuulan ng mga nakaraang araw pa sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. sa nalalabing bahagi na Visayas at Mindanao. Partly cloudy to cloudy skies pa rin at inaasahan at mga chance na mga localized thunderstorms. Inaasahan natin by tomorrow, Wednesday until Thursday, posible nga yung fair weather condition o partly cloudy to cloudy skies condition sa Visayas at Mindanao at may mga chance pa rin ng mga thunderstorms. By Friday, inaasahan na posibleng muling manumbalik yung pagpapaulan ng south ng intertropical convergence zone dito sa lugar ng Eastern Visayas, sa Mikaraga, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. At pagdating ng Saturday, posibleng magpaulan ang ITCZ sa Northern Mindanao, Caraga, pati na rin sa may Eastern Visayas. Pero since iyan ay 5-day weather outlook, may chance na iyan ay magbago, kaya patuloy tayong mag-update sa mga ilalabas ng pag-asang outlook. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Iloilo, Cebu at Tacloban ay 26 to 33 degrees Celsius. Agwat naman ng temperatura sa may Zamboanga, Cagayan de Oro at Davao ay posible from 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin na ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:46 ng umaga at lulubog ng 5:47 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at ilike aming X at Facebook account, DOSC-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga munang latest sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres, nag-ulat.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat ha kay katudong Veronica C. Torres. Direkta nga nag-report no, sa PAGASA Weather Station sa Quezon City. Kompletos ricados nga balita ro inyong nabatian ha. Imbukada nga balita ron. Direkta kay katudong Veronica C. Torres, direkta sa PAGASA Weather Station sa Quezon City.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: May kaso ito vehicular accident ha, nga naguntad. Agrong mga biktima ay ging pangdaga sa aton karanga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. So standby ka mo karon ha sa report ni katudong John Cabisilla. May ging padaga nga raiya katon nga panawagan sa pagtaliwan ha, o atong igmanghod sa pagtaliwan ni Kagawad Jerry Sapatos Adok. Imaurahay nagtaliwan yon sa pihak nga kinabuhi. Agruana nga patay nga gawas ay una nakahamyang sa andang residensya sa may barangay Tinigaw, Kalibo, Aklan. Agbase sa informasyon nga rugubong ni Kagawad Jerry Adok ay sa maabot nga Oktobre 7, no? Bali Miyerkules nga adlaw. May misa alas 3:00 hapon sa Tinigaw at Chapel. Aga pagkatapos ay pagadayhon yon doon nga patay nga gawas sa anakarang ulihi nga pagahuwayan sa Medalia Milagrosa Cemetery. Okay? Ro nagapanawagan ay ruan ang unga nga si Jinky Adok. So sa uman ha, rugubong ni Kagawad Jerry Adok ay sa October 7 may misa nga pagahiwaton alas 3:00 hapon sa Tinigaw at Chapel. Ro nagapanawagan, ruan ang unga nga si Jinky Adok. Ayan. Dali lang ha, ay may king padaga pagid nga raiya katon ho. Panawagan man gihapon no. Good morning, Anay, ha, kay Sarhinto Romel Morato. Ayan. Ara pagi, no? May panawagan pagit kato, no? Naging paabot mga katudo for family, relative, friends, and loved ones. No? Raya man ay ginapaabot, no? Ro pagtaliwan ni Norma de Mojina de la Cruz. No? Nga imaura ay nagtaliwan ko nag, sa pihak nga kinabuhi ko September 18 sa edad nga 72, no? Agroana nga patay nga gawas ay una mismo, no? Sa andang residensya sa number 600 New Boswang, Kalibo, Aklan, magapit sa New Boswang Elementary School. Agroanang Gubong, ang mga katudo ay sa September 30, no, hinaga, no? May misa nga pagahiwaton alas 3 itapon, una sa St. Jude Tadios Parish Church. Agroanang patay nga gawas pagkatapos ita Santos nga misa ay pagadayhon sa Medalla Milagrosa Cemetery. Agro nagapanawagan hayro ana karang pamilya ni Norma Dimohina at De La Cruz, mga katudo.
2: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Karon kagawad Darius Dimohina itla on this lechon.
2: Todo berada. Berada.
0: Good morning ha kay Sarhinto Romel Morato nga nagapamati, no? Ang kamanaman kay nang Hilda De Leon Igos ang kay nung Buying. Ang inaman sa mag-asawang Rutolo, no, sa Minaliso kay Ristilin at kay Binje Rutolo nga nagapamati man makaron. Kay Karin Mayor ha, maayad-ayad gid niya gahon.
2: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: Ay, check anin natin si Katotong John Cabisilla. Unahon tanay ro detalye kurayang natabo nga vehicular accident ha. Ay ro biktima ging daga kuno sa may provincial hospital. Dispis kita nga mag-us-us sa aton nga temporary public market sa todo bantay presyo, todo bantay supply ha. Mga nagapanguna nga mga bagakon sa aton nga merkado publiko.
2: Radyo Todo Live Report. Report.
0: O, check naton para sa kompleto nga mga detalye katodong John. Pasok.
4: Daywa ka persona katulong hadi din no sa kaisanda nga motorsiklo na aksidente aging pangdaya sa aton nga may provincial hospital. Nag-abot iya katulong hadi din it mga alas 7:14 pong rason it gabi eh. Dahil nga rin mga biktima nga kanday Samsam Perigon nasa edad niya pa ha, nasa pang-idaro niya no, ang Sakya Pate Valerio ita barangay Kamansino sa Banwa ita numan siya ang kunsiin sa kaisanda sa andang motorsiklo. Pagabot na di karon katulong judil sa may barangay Aliputos sa Banwa imang yapon it numan siya sandara na aksidente tumumba sanda sa motor nga andang nasakyan niya kunsiin dahil nga rang daywa ka mga biktima haging kabuliganan rang aging dalaya sa atong nga may Dr. Pailos Tumbukon Memorial Hospital nga dahil kandaya Samsam Agaya sa Kias Petahay nakaagom katulong judil it mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga party kanayawas nga kusiin sa nang daywaray ang mga naka-confine sa ato nga may Dr. Pailos Tumbukon Memorial Hospital no matutahuay na atong bilog nga banot talibo sa nagtiliwan nga mga ilinuras katrong judilo at mga aksidente o insidente naging padangat iya sa ato nga buhay pubungan sa nagtaliwan mga inuras hara lang katrong judilo mga naka-confine mga kuriya sa ato nga may Dr. Pailos Tumbukon Memorial Hospital sa ato nga as surgical ward may 66 ka mga naka-confine sa PD wards 76 ka mga naka-confine sa OB ward may 111 ka nanay may 34 ka maungaro naka-confine sa aton nga female wards may 71 ug may 8 ka maungaro naka-confine ug sa aton nga medical wards kang kunsiin nakasari-sari nga mga buhati ano naka-confine may 138 ka mga naka-confine so matotal sa kabilugan katrong adyo no kay Banro ICU ward agro isolation ward may kabilugan nga 506 kaligal at may 35 kamaunga sa kabilugan nga nakakunpain makaroon iya sa aton nga may Dr. Pailos Tumbukon Memorial Hospital. Halin sa Provincial Hospital katulong nga Junil, no, nagdiretso kita rin sa aton nga masakusako na aton nga temporaryo na aton nga may Kalibo Public Market no sa makaroon nga pangorason sa nagawatuwati kung anong mga isda makaroon mabakaranan na riyan sa sundit aton nga merkado publiko. May gurayan kita riyan abo-abo gurayan nga no, 180 kilo. May sulig kita rin, baka namin rin sulig kita no. Magaling, sulig.
0: Nagbubarato ro gurayan kahapon, 200?
4: Oo, nagbubarato makaroon dahil kaabong gurayan makaroon nag-aabutan no. Abo-abong gurayan makaroon nag-aabutan niya sa sulit atong merkado. Pero pinakaabo ro gurayan. Masunda sulig no, sulig gaya 180 kilo. May salmon kita rin, baka namin o salmon nga na, kaya pang Jodje de la Cruz, no, 200 kilo. May aloy kita rin, katulong nga dyan, no, 180 kilo. May marot kita rin, no, puti, tatiko grad, 200 kilo. May pirit kita rin, dahil nga may intok na bantangan, 240 kilo, pero bilog rin, ha. May malasugi kita rin, 380 kilo. Atong bantalaan na yan, 280 hasta 320 kilo kay Bradley Rimo, no? 280 na nga bantalaan, may asa-asa kita, 200 kilo, rumataan, haya 140 hasta 180 kilo. May ato na yung adurado kay Bradley Raymond, haya 200 mando kilo, may batong kitarya, 200 mando kilo, may bisugo, 200 kilo, may mayamaya katatag original, tag mayamaya pula taraha, 300 kilo, may mayamaya matatag ginakaliskisan niya rin ginakiwa, haya 200 taro kilo karon do, mayamaya, pero may mayamaya takita nga, pula taraha na ko lang kulay no, haya 300. May mamsa kitarya, 400 kilo, agrudanggit, 280 rokilo no. Pagabot sa bangus, what problema? Abundang tat bangus, kaabo makarong bangus nga nagano no. Nagabot iya sa sundita tong merkado publiko may maluinto ko na ginapakas. 120-140 rokilo pero tag pwede to sa bawan. May 180-200-220-240 rokilo. It bangus abundang kitat bangus marong kay magaling kay Kapitan ni Rio Fernandez laki purpose dealer kay Ma'am Nining Tolentino. Rodeling Bunlis Bangos hasta kaya Bro Jopel no nga naga Bunlis Mat Bangos. Kaya abunda ta kita makaroon itbangos siya sa sulit ato nga merkado publiko katulong nga Jewel. Pagabot sa Pasayan, rumag ko ka Pasayan, 300-350 hasta 400 kilo. Pero may Pasayan tang malintok, tumpok-tumpok ka na. Pwede kita baka kita 20 pesos o isang tumpok, no? Ratong tahong, sang 80 hasta 100 kilo. May ano kita rin katulong nga Jewel, no? May mga iba pagkita, may mga litob, may nga ginabaligya. May ano nga no bagungon no may gubungon kita nang ginabaligyar ya gani dis pinakalikod ra itaton nga mga latok itaton temporado nga may kalibo public market katro nga dil no pagabot sa karne wa kita problema abunda ta kita ra atong dress chicken agra atong backyard haya 200 matagihapon no kilo ra atong nga native nga manok 340 matagihapon no kilo pero kabot ro par si karne manok nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo kama naman do karne natot baboy no kasi purchap aglimpo 300 matagihapon hasta 320 kilo pero kumabot ro par si karnit baboy nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo pili at ako mo no kung ano gusto niya aon makaroon sa parte tato mga karneria nga nakalatag makaroon sa latok itaton nga meat section itaton nga may kalibo public market katro nga Jolie agro karne ato baka ganwang rana karang unod no 420 kilo pero kumabot ro par si karnit baka ganwang nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo pili at ako mo no inyong patahon no gaon no haya abo runa nakalatag makaroon sa aton nga meat section katro nga Jul. Pabot sa gulay, mga binugkos-bugkos ng mga gulay, na di karoon ninyo magbakal sa aton nga may bagsakan area, hasta di katupala, pos, et kalatsotserod, no? Abo di karoon binugkos-bugkos ng mga gulay. Pero pag gusto tayo tag mga ginatagtag nga mga ginasinsin ng mga gulay, di karoon nakita sa may kilid itaton nga meat section, no? Agad, di karoon sa kilid may aton nga meat section, kay Ma'am Bibi Magallanes, sari-sari store. Kumpitos Ricardo, di karoon walang problema. Kay Ma'am Bibi Magallanes store kamulang adto inaunta nang gusto niyo mabakal ninyo nga mga panakot sa gimbakal ninyo nga mga isda kung ano mga suwara ninyo gimbakal no pagabot sa katunganan kay paring mong sa Baliro nga drive section ag sa pinakalikod itatong kilid itamit section di karon do nagakuskus ag nagapuga ita payo katrong Jul ag sa aton nga main building no sa grocery section aton suwalog sari-sari store ba thank you gid kay Toto Andrew Suwalog no gara kalaga kita katong Jul lipat kali ako no may imo dito gyud sa box sa toolbox ni mo to may to nga ginbutang ako kapon ina sa may toolbox ni mo no lipat lang ako kimo pag gari man dalawa
0: na alin ay wa ta mabox ito ano to ay
4: konron pangdugang-dugang no sa imong ubat nami ah. Gaon ron gaya ako yun ya ha kutra akong kahapon no binutangan ko it do yung kuno Pasayan gisaon ko ah ay Toto Andrew nga munggo no baka namiton ka namin munggo ni Toto Andrew kag kapan kita
0: ay bukaron ko galing hindo na bukaron ko galing hindo na wako ay bukari
4: oh bukara waro side ko waring kong kita to no aga Roy Buntogon restaurant ba thank you kay bro Roy no Buntogon restaurant ina sa may so dita mga gira bisan na di karon no sa may grocery section na to no pag abot di karon sa kilid yan di karon kay Ma'am Jocelyn Ano kay parang Ryan de la Cruz do nga bugasan pag pagwa pa niyo di karon sa mismo di karon sa aton nga bagsakan area ina di karon do mga nagabaligyat mga kakanino ba kada sari-sari mga kakanin kana miton pag pagwa nimo panto kila chocherod ina man di karon no mga agaon aton kamuti saging balingka ag mga nakasari-sari man gihapon nga mga gulay no pagabot ira sa katungwanan ni San Lorenzo Road ina man di karon do aton nga prutasan ni Papa Dad sa agabaligyat sa di karon kasari-sari nga mga sizes mga itlog katro nga jud no mainong baning mga bawo di karon kaabo di karon makita nimo nagabaligyat mga bawo no mga uga tanan nya klase no ina di karon makita di karon sa katungwanan ni San Lorenzo Road katro nga mas manami ang tul timprano ka mo no agud makalibot-libot ka mo ag makawarang-warang ka muna sa aton nga may temporaryong may kalibo public market. Kama Maria P. Ukay-ukay na di karon. Kana mito nakabukas yun yung makaroon na kasi gabong kita di karon sa lugar ni Mama Maria P. Ukay-ukay katurunga didil. Gani mas manami mag magtemprano agad makabaka kamot mga manami mga pris-ka-pris po pang as pagiging nga nagabutan nun nasa sudit aton nga merkado publiko katurunga didil. Ag bago ako mag-istro nga panawagan lang anay no. Nawigit nga pouch no ba nawigit ra may sulod kuno nga daywang libo ra katrong jud ag may water bill magalin sa Maya El Barrios imaw paadto establish site ya sa atong may banwat kalibo no mga alas 3 to alas 4 it hapon no naka nakapalan ro yung nga pouch kaya ma'am Maria kay ma'am Risa Urke no kay nagpaano abi katong gras si retired police master sergeant Rudy Urke no pakabilik lang no ag kabay pang kung sino man nakakita katukanan nga pouch nga ra ay pakabilik kilala man niyo si Sarge Rudy Hurquero na sa may Blisset sa may Banwa ita Kalibo ag inalang happy happy listening you know, sa Colonel Jiang Shap no ina sa may Diversion Road no ga pinamati sa namakaro no kay Toto Freddy Colonel ag kay Mrs. na ang sana mga tauhan no na happy happy listening gid kinyo tanan if an A glass aluminum supply and installation no sa akong gumantun kay Toto Freddy ag kay Nini Amor Sampiano de la Cruz ina sa may Barangay Tigayon no Harley's Carinderia baw sabaw pa lang ulam na ana na makita ron sa ubos it El Barrios no kay paring Harley no na aga kay sana mga unga no nagapinamati sa namakaro habang naga kiwa sandag nagaharo na sandag andang mga kalamito niya po tayo na sa andang Harley's Carinderia. Kay Toto Roger Lucero Nagales, ba always kita imura nga ga, patamiyaw ka ito, no? Happy-happy.
0: Huwag kita rin nag-absent, huwag kita rin nag-ungkat.
4: Huwag kita ga-ungkat, no? Ba kita rin. Iya kita, adlaw-adlaw ito rin, aga hapon rin, nag-chat kita sa Toto. Kay Paring Liland Laurente, no? Happy-happy listening sa Laurente family, no? Ag, happy-happy birthday gid kay Inday Elinor Defensor Reyes
0: Macaron niya daw.
4: Ni Inday Macaron.
0: Kabay pa nga hidumduman kita.
4: Nga ni, bas kabay pa hidumduman kita ni katudong Jujit, no? Ba, ay kay base, mabahol ranak karang handaan.
0: Agod eh. Samitan taman do, ugot litson nga to.
4: Oo. Kabay pa hidumduman ko kita.
0: Mauno, mauno ba? Rodungat litson ay?
4: Oh, oh bata. Ngani ay happy birthday kay Inday Elinor Defensor.
0: Golden, no? Golden aga, birthday. Golden girl na siya.
4: Oh, golden. Ika 50 ni Inday, no? Ah, Inday, no? Inday Elinor, ika 50 na. Golden birthday ni Inday. Ngani, bawa. Basko, handaan ka ra. Big time, handaan ka ra, Induna, no? Aga, dahil nga balita, ginatujikin nyo, it more power, kupi. Agi mamando ato nga, Santun Plus. Direkta minti nga nag-report. Halin sa Provincial Hospital ang paadto sa ato nga temporaryo nga may kalibo public market. Sa Japan para sa Todo Birada, ako man si Katurunga June Kabisilian ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abukid nga salamat ha kay Katudong June Kabisilia, direkta nga nag-report no, sa anakarang area of responsibility halin sa Provincial Hospital paadto sa aton nga temporary public market. Barato makaroon dugurayan ha. Manami ron sa bawan sa Dayhog or Ayugbat, no? Pwede man sa Tangkong or pwede man sa ano nga nila ho? Dayang arang spinak, no? O ano nga nila tawagon ka na sa rayang arang tinuyang manami iamhay mo sa mga mauron niya mga klasit isda, no? Pwede man ninyo rong adubuhon.
2: Berrada, berrada.
0: Butangat payok, no? Or pwede man nga paksiwon, or pwede man nga ihawon, pwede man nga prituhon. Barato makaroon dong gurayan ay abunda kunro supply it gurayan makaroon una sa aton nga may temporary public market.
2: Todo berrada, berrada.
0: Good morning man ha kay Nong Rex Agupitan. Uwaw ta makapabatyag si Nong Rex ngarakon. Sige, Das, paro anang tautaw ko anang bonit rito sa gamon. So, sa uman ha, good morning, ina sa Barangay Bacausor, sa Pamilya Agupitan.
2: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Aga kay Lucerio, Sarge, Lucerio, Sarge Tubang, ayan, nga nagamonitor man. sa aton karang pagpangalagad banwa. Aga standby kamo ha sa report ni katodong Rolly Boy Herrera ay may una nga ni nga rang rider so nga na disgrasya dahil sa tumabok nga ayam. Ayan. Ayam mo man ha. Mayad kun may mag-ako kara. Ag makilagan nyo kung sino ron nagapanag-iyat ayam nga ron. Ay watat gaako kung makarong nakadisgrasya. No? Ag may isang kakomosyon man naging respondihan matapos nga makabaton itatawag ro mga kapulisan baya 911. Ha? Ag rurayang insurance agent ay nga nadakpan sa entrapment operation ina sa LTO compound ay nakatayana gali nga iga inquest makaron nga adlaw mga katudlo.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Matabok anay kita it makadali no sa banwa ita numansya. Natagbugo ako eh, aman. Ay siyempre, mga katudlo, may pagkahiwaton makaron ha. Makaron hinagat agali no, hinagat ah. May pagahiwaton hinaga nga sang ka public hearing rosanggo ni ang bayan it banwang numansya hay magapatawag it public hearing angot ra sa proposed ordinance number 5 series of 2026 nga ro anang title an ordinance officially adapting the pace Arriba Numansya as the official slogan of the municipality of Numansya Aklan and providing guidelines for its use. Natagbugo ako eh. Okay, matakunta kon sigidas ding singgit it Arriba Numansya kon wa taga Kutoy Rutian it aton ya mga Numansyahanon. Oh. Aman. Ay tagratong 5 milyones nga inugdagawat bugas, wa nanda maaksyon eh. Ay kung haaksyonan to, before do dag-on matapos, ay ma-download yuman. Ro 5 milyon para sa proyekto nga streetlight. O, oh, ay uwa eh. Wa maaksyon ni ro 5 milyon nga to eh. No? Diba? Nga inugdagawat itbugas, nga kunta ay hapos lang yun ah. Hapandiho o takuntat naman siya hanon. Ay, wagit nanda pag tawit hugada ro request ni mayor. Ang tawaan ni mao ita authorization, no? Pinagi sa pagpasar ita resolusyon, no? Nga maipagawa ag maibakay itbugas duro yung 5 million pesos nga halin sa national government. Ah, mga katuto, aging pabayaan nila, no? Wagid, matawit hugada, ro 5 milyon nga itong inugdiawat bugas. Agro pag 5 milyon pagid nga para kunta sa streetlight, no? Halin di karon sa poblasyon, paagto kunta sa dungon, mahayag o takunta ro lugar nga ron. Agro raya nga rang request pagid ni Mayor, sa tupad, ah, sa Department of Labor, nga kung pwede ay punduhan ro implementasyon itupad program sa may banwat numansya. O, oh, ay wa man maaksyon eh. Pinabalik. O, oh, pagkatapos ay nagpatawag ha, nagpatawag. It special session. O, oh, ro nagpatawag banwa, ay ro rayang in charge, no? Sa tupad program sa dole, no? At the same time, information officer, nga si Miss Pamela Mahabage, no? Si Miss Pamela Mahabage, imauraro kaibahan ni Mayor Ugi, no? Nga nagpaluap sa opisina ita Dole Regional Office. Agro-requirement siya mang, resolusyon nga nag-request sa opisina ita Dole nga punduhan dumanwat naman siya para sa tupad program implementation. Ay ano ro natabo? Wapag siputa, no? Wapag si Putaro na itong king patawag nga special session. Ay, ro nag-attend kita ka to, tatlong bilog, white forum. Oh. Pero ro rayang Arriba naman siya, madasig pa sa alas 4. Ay, sige nga, isinggit mo sa Arriba, paano ka mag-Arriba? ay haron do mga proyekto ngaron ang mga programa ginabagabagan ko mga SB magabagra. Mga berdogo.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Naubot na lang ni sila nga mga SB Bagabag plus berdogo. Ha? Berdogot mga proyekto, berdogot mga programa.
2: Oh. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
0: Berdogo, itnuman si Hanon. Sa'yo din niyo rin kung sino.
2: Todo, bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6.11. Ang rurahe ng oras, ginhatod-gaton ni Treadhorse Beer, kasangga mo sa relax sarap. Balikan taro mga isos, mga taupang dundugang panga mga balita, matabok kita sa may Banwat, New Washington pagkatapos gidyaman kara.
2: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martirito Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senate Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shali na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio pagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
14: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
15: Kapoy!
16: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga level sa antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
20: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
21: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
22: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na imuubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rest of people, kuya boy, awan ng Panginoon po, ito, kasi nalalaman ko. Hindi ko naman ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
21: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
22: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti siya po kung ano yung ininom ko. Naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung less coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. Sa ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Balik kita banwa sa aton karang pagpangalagad. Oras sa Pilipinas, alas 6:23 yun it agahon. Good morning, good morning, good morning, good morning, anay ha, sa mga late tuners, sa mga kabubugtawang ay ginaoy, no, kabii, it pagwarang-warang at paghuhilinadya. Ay bangod nga ni kahapon, di ba nga, half day ro mga opisina, no? Para matawan italigwa ro mga magpamilya, no? Nga magselebrar it ginatawag nga Family Day.
0: May punto ang bawat komentaryo.
9: Ro rayang public hearing sa Ariba numan siya ay hinaga. Hinaga ra ha? At around 9 o'clock in the morning. Hinaga ha, September 30. Inara pag hiwaton na banwa, no, sa second floor or sa social hall. Ah, sa social hall ha, sa second floor. Ita town hall, ita banwang numansya, no. Kung ako kara, sa ako niya tanga personal ha, kung halimbawa abimana, numan siya hanon ako, no? Kasi anybody can attend, eh. Bisan sino malang man, no? Bisan wa ka maimbitar, pwede ka rito nga makasaka at makapamati. Kasi public hearing nga, eh. Ginabuan it sentimiento, aga ginabuan it mga opinion, reaction, ro numan siya hanon, para ma-consolidate sa passage itraya nga nga ordinansa, no, para himong logos lugan ro Ariba numan siya. Ano ro bot hambagun it Ariba? Take off. Angat, ano ba yan? Ro Ariba, no? Ariba. Oh, Ariba. Ariba pintibilya, ha ha ha.
0: May punto ang bawat komentaryo.
9: I think ro magapatawag kara Hayro Committee on Tourism. Nga ro anda nga chairperson hay si SB member Lily Bihawod. Ang ro anda nga mga members hay rayang si SB member Alin Andrada ag si SB member Raprel Joseph Rica Puente. What means Ariba? Ro Ariba like pangibabaw? Paano mag-ariba? Paano aangat? Ay harong nag-airal tagihapon do basyadong grabe ta kapintas nga pamolitika halin sa mga birdugo.
0: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
9: Paano aasin surubanwat naman siya? Ay harong yan sa mga lihok pa yan nga ginapangayo ko inyong alkalde. Waan nyo kong ginapasugti. Kaparehas ko ratong inugbakat bugas. Inugpatindog it streetlight. Ro budget sa tupad. Oh, ang iba pa kaabot ah. Ngawa kita mata

0: magawa siya mang. Ah, kung daya ay private mat ani mong helikoton. Oh, ay bisan pa, no? Ang mga katuto, no? Or daya ay pangsyon ba ya? Bilang miyembro itasanggo niyang bayan?
1: Todo berrada, berrada.
0: What means ariba? Ah, SB member Hawod. Ag SB member Andrada, ag SB member Rica Puente, ag sa iba pa nga mga SB member. Ah, what means ariba? Anong ibig sabihin ng ariba?
1: Todo berrada, berrada.
0: Aangat ba ang numan siya sa maura nga estilo at pamulitika? Estilo sa pagbagabag?
1: Todo berrada, berrada.
0: Ay, nako. So pwede ka mo nga maka-attend, pangutanan nyo? Kung ano ro kahugan it ariba numan siya? Ha? Ano matunog kahugan sa presente makaroon nga nagkakatabo sa banwat numan siya? Dapat ba matong iariba o tumba numan siya?
1: Berrada,
0: ah, berrada. Tumba berrada numan siya, guta? Bukod at ariba o kamang numan siya? Daya, ginatawat priority ro luluslugan. Ah, ginatawat prioridad. Pero rurayang para sa kamarayran, bugas, streetlight, agtupad, hay uwa. O, kaya nga ni hambay ko, tumba numan siya. Ah, bukod yun at ariba numan siya, kamang numan siya. Isang maaking man katon si Mayor Oge, no, ay saan ang administrasyon na makaroon, nga hambago na tong kamang tumba numan siya. Ay, di ba nga, Mayor Oge, ginabagabagan doon imong mga programa? Oh. Isang maaking mata si Mayor Oge katon. Ay, Aron, ginabinagabagan yan isang kuniang bayan. Oh. Sayon man ninyo, bisan hindi ko pag-mention kung sino rin nagabagabag. Ang sino rin mga berdugo. Ha? Ate, sige, dali yan. I-check ko anay si Katodong Rinald bago na ito tawagan si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, no? Ang ruwaton nga LTO Head, Director, Itaklan, no? Si Engineer Marlon Beles. I-check anay naton, wrong investigation Itakalibo PNP sa natabo nga rin nga entrapment operation, ha? Sa sangka insurance agent, no? Nga grabit akong tumusod yang kung halimbawa imauro imong palakaron ko imong lisensya, 12,000 hasta 15,000.
1: Radyo Todo.
0: Sambungan ang tunga bago marilis. Haya po tagaliruan ng habiktima ka na. Ang kagawad para makaroon sa sangka barangay iya sa numansya. I-check naton para sa kompleto ng mga detalye sa update. Patrol, Katodong Rinald, please come in.
2: Katodong Jarel, palasanti pa makaroon no, nga nakahunong sa lakapsel itatod karoon nga Kalibo PNP ronday karoon nga sangka insurance agent no, matapos nga ginaresto kahapon sa sangka entrapment operation ita aton nga Kalibo PNP sa compound no, ita aton nga lang transportation office sa barangay Tigayon sa Banwa Karaita Kalibo no, partikular ronday karoon nga si alias Annabel nga nagapaginaroon karoon 57 anyos aga imora residente kung sangka barangay una sa Banwa naman siya no, ag prasantiman nga barangay kagawad no, Katodong Gadodel based sa pagpabutsag ni Police Lieutenant Colonel Chirek Vargas no, ruaton nga OIC ako aton nga Kalibo Municipal Police Station sandig sa ginbuian karang information na ni Lieutenant Colonel Chirek Vargas kahapon Katodong Gadodel nga sandara nakabaton ita pila ka baga impormasyon halin sa kay Engineer Marlon Beles do aton karang LTO chief ang may ina karang illegal no nga proseso itry ka mga driver's license no, una sa compound abi no, kuray ka rin nga LTO sa barangay Tigayon sa Banwa Karita Kalibo, that's why nga ginpatigayon no, nga nag-meeting, nag-ginistoryahan, doon ka rin nga concern, agaging kasugtanan no, nga magpatigayon ka rin katodong del, itry ka rin entrapment operation, kahapon ka rin ita agahon no, mga in between 10 to 11 ka rin ita agahon kahapon, ginpatigayon doon ka rin entrapment operation, nga nagka-resulta nga ni, nga ma-aresto no, ururay ka rin nga a suspect no saging kasalagaran nga entrapment operation kung sin based sa report ay nagapangayo abi no itry kraga kabaylo ita 13,000 pesos nga imaw kra magaproseso itry kraga driver's license katodong jadel ita pila naton ka mga individual particular dong sa bilog kahapon no nga ray kraga katodong jadel no rung nagreport abi no sa aton karon nga mga otoridad kay nagbuhay tabi no ita masubra sambugan ruan na ko nga paghinugat, ruan na ko nga lisensya, kay kumbaga gin-shortcut na rong proseso.
0: Sambugan ag tunga yata eh.
2: Oo, actually, base kapon sa...
0: Kasi ginapadaga pa kuno to sa Mindanao.
2: Ay, ito tabi rong proseso. Bukong matatiya sa aton nga LTO Aklan, Katon ng Jidel, no? Ito na rong pagproseso, itry ka nga mga lisensya. Kumbaga, maabot ka takimo, rin mo ka nga lisensya, itao ka takimo, itry ka nga

0: agent abi no i-try kaya insurance katodong yun dahil kung ikaw nakabayad no i-try kaya nga 13,000 actually
1: bukod yung ani ko no 8 at 13 manaba utaron gaabot pa ani ko no 15 mil
0: oo ay sa 13,000 yun sandig kahapon sa try kaya nga nag-cooperate no sa aton karon nga magkapulisan nag-ayo imaw no i-try kaya 12,500 pesos supposed to be dapat ay nayang student permit at araw na ko nga buon katunod dahil no kay siyempre wa pa imaw student permit so wa man problema kay parang pagbayad ka laman at magkarakarang nga kantidad diretso ka na no katunod dahil no sa non-prof abi or professional karaga driver's license kay imaw na karabahala karaga magka-proseso no siyempre siguro pero iba man karada ingganyo katunod dahil no kay bangod gani nga hindi ka na kinangan karaga magpila
1: ayoron kung may kwarta ka itao mo ang turing kwarte bahag may requirement ka gahugat ka lang itsambungan o sambungan nagtunga
0: oo problema siyempre hay gin shortcut no roray karaga pagproseso katunod dahil actually yung driver's license based sa pagpabutsag ni Lieutenant Colonel Jeric Vargas nga legit ana no lehitimutan na kung usisaon man na sa system no itatro karaga lang transportation office o galing may pila ka baga kinahangan nun no nga mga detalye information like sa baga biometric karaga katunod dahil nga uwagid no kumbaga uwagid na ma-comply kumbaga sa kung gin shortcut bagarong pagproseso no ita ray krang driver's license kung sin sandig sa pagpangusisa ita aton ko nga mga otoridad ay hindi ana no iya sa aton sa LTO Aklan ginaproseso no kay I think part na to ano nga region no ro ray krang area katodong Judel kung sin ito krang ginaproseso ro nasambit krang driver's license nga mag-abot kay jamang no sa pila na to no kabaga igmangod nangin kliyente no ita nasambit talaga persona no particular ito sa may area kara ita Coronadal City no katodong yo dahil dong pag proseso ko nasambit kraga driver's license nga madriagon kahapon no nga nadakpan no saging patayon kraga entrapment operation na ita aton karon nga Kalibo PNP at the same time so aton karon nga transportation office iya sa aton sa Banwag at Kalibo katodog yo dahil nga posible base kung mabuhay yun ano nga nag-exister kayrong masubo-subo kara if ever no nga mag-renew ka daw ko imo karon nga driver's license ay rurato kara nga mga dokumento nga missing nga kinanganon ka tudon dali sari kara nga biometric kay siyempre hindi ka makaproseso daw ko imo karon nga driver's license para ga mag-renew no diyon sa bilog sa mga ginapamantaw kara ka tudon no nga sa part baga itry ka maging biktima mga nagproseso paagi daw sari kara nga picture nga ikapierde nan daron no ka tudon dali sa pila kara ka mga aplikante nga magagi sari kara nga picture. So makaroon no gin compare markato ni tatong karaga Kalibo PNP nga makaroon karaga gahon iga inquest no sa tatong karaga provincial prosecutor's office aron sambi karaga persona kay imawali ras ang kagawad pa no itay karaga barangay no una karon sa barot naman siya magapit man no sa poblasyon nga barangay Katojodel aga imoras ang ka elected official no aron sambi karaga a persona nga gin paidagom kahapon sa rekrang sa ka entrapment operation katodong Judel ko na sambit nga tagatapan no particular dong Kalibo PNP ag opisina ko aton kagadan transportation office una sa barangay Tigayon sa Banwa ita Kalibo samtang sa piyak kabahin na Tigayon na katodong Judel no nga ipasaka ita kaso rung kaso no ita aton kagalibakaw PNP through regular filing no rung kaso karang homicide sarto karang nubyo nga dati anay naging person of interest no ita aton karon nga Libakaw PNP sarto karang paglaslas bagan no sa liog ko ray karang 19 anyos nga babayi no sa may poblasyon Libakaw no kun aton nga matandaan natabo I think no bugan kira ita Hulyo no natabo kararong ray karang incidente katodong Judel una sa may Banwa kara ita Libakaw particular di karon sa may tulay karang nga part no itray karang area kung sin base kay nasa aton karang information daw no, grabo sa toy kada Libakaw PNP nga naipile na no ronay kada kaso I think mga masobra na sa Domingo na naipasaka ronay kada kaso kato Don Judel pinaagi sa regular filing no again sa Lasambi karang boyfriend no kuray karang biktima nga makaron ay magastart man no ronay kada pagpamati ron syempre sa karang kaso, no, kay asandig sa ginrelikato niya information, nga ginpadaghan na, no, ita sa Pina, Ruray Krang, ginpailan nga ita kaso, katunod dahil parang nga makasabat, no, may kantanan sa ginpail nga kaso, kay may una krang nga mga witnesses nga ginabuitan, no,
1: ruhatan doon mga otoridad. Ngayon doon, nagkasakay sanda sa motor nga inabangan, nagulpi nga ang kinahit ni Chiyaw?
0: Oh, datorong ginaligar baga nga nagsakay sa motor, may nagabang, may makumprontahan.
1: O, pinuhit itsiyaw na yun, haigo ta sa liogro biktima.
0: No, yun, do, una ka na ginaguwa ka to, Dr. Jodel, no, pero based sa ato nga buong information sa Libako PNP, nga may una, no, nga pinagkabaga witnesses, nga nagtindog, no, nga nagtaukat at ako nga pagpahayag nga naging basihan, itato ning karon nga mga kapulisan nga iplastar, no, o rekraga sa akaso ipasaka against, no, sa rekraga nga boyfriend daw ko na sambil karang biktima, di ba? Dati ko ato matandaan, nag-deny pa imaw, ba na gani, ayaman man na nga, una ko man naroon naghimo, ayaman kinangan ko pa nga dagun pa sa ospital, no? Kaya ako ba nagdaga sa infirmary hospital, una sa poblasyon Libakaw, Katodo Jodel, right after, no? Gamatabu, Roday, karaga aksidente. So, maagiman na sa tama karaga proseso, no? Kaya tawa matsansa, nga makasabat, no? Roday, karaga, impasakaan, karaita kaso, may kantanan, no, sa nasambi karaga insidente nga naggunta't nagligad karaga buwan ito Hulyo, una sa Banwag at Libakaw nga ging kamatay, itray karaga sangka 19 anyos nga estudyanteng babaye nga taga una man sa pihak ka barangay, no, particular sa barangay Kanawan sa Banwag
1: at Libakaw. So bali mahugog para katudong Rinald sa regular filing.
0: Oh, regular filing dong pag-file kaso, actually gin
1: murder,
0: homicide.
1: Ah,
0: katodong Jodel, kumbaga ginpadagan na ita sa Pina, no, para nakasabat man doon, magkataot na nagkaroon nga counter, no, nga depensa, no, sa reka ginapasaka ka nagagal. So, ita to, karaga baga otoridad, katodong Jodel, kay makaroon, no, rung dating hepe, taton karoon nga Libakaw Municipal Police Station, na iiyaw ta makaroon, na assign, no, sa aton nga Kalibo Municipal Police Station bilang Deputy Chief of Police kong Kalibo PNP. Sa iba na ito yung mga municipal police station na so far.
1: Katodong rin ang tuwaw tayong kasumbil, tinaga katon ka rito.
0: Ha? Aman?
1: Iya, wala tayong kalibo.
0: Ay, huwag man gapo. Naibigang relationship ko man karoon, ay huwag man problema ron.
1: Pero ay iba na ko ato amigo nga rin nga si Chip Vidal ay.
0: Oo.
1: May amon man ang sabaw to idol o kung hiagto kita may linaga man kami sa liko, di ba?
0: Ay, iya ka rin sa kwan. Iya ka rin. Iya ka pa mulia sa Kalibo Municipal Police Station.
1: Ayan doon, gina-expect mong linaga ay nasa liko dito Municipal Police Station. Ano
0: yan? Yes, sabi ko. Anong galing nga katulad cemetery? Anong cemetery?
1: Municipal? Huwag ko niya na inakon pag-mention na. Ay, may abong nagapangapi makaroon. Ihambay ko.
0: Ay.
1: Kung niya ay maunaasain, ayan doon, gina-expectan mong linaga kung inakaumag ko sa liko dito Kalibo Municipal Police Station.
0: Ay, may unahan, may ina sa unahan, no? May una nga kwan, may una
1: nga expilot ay bulalo nga nona. May halong chemical pa, may preservative.
0: Ay.
1: What a grabe ka to dong Rinal, nila maghigop sabaw nga may preservative mag expire nga bulalo.
0: Ay, palami ko lumagasa.
1: Ay, mga expire yun nga neron. May preservative pa. Ay, ikaw, nila ka maghigop at may preservative.
0: Ay, wak ka man na ila.
1: Ito lang, tanaton si Chip Vidal Sampiton kay paring Alex. Ay, adlaw-adlaw, tamaton may linagang baka rito.
0: Ay, wak man problema, magapit pa lang.
1: Ngayon, abir ang ginakosoyosoy, ro, kapi ni Chip, agroanang linaga, ina sa Libakaw, kung magpalibakaw.
0: Kana may turn. Ay, magapit-tapit.
1: Tinas ko atong pamanaw nga to. Wapangani, kita ka pong kohay. May kape, gota. Patala pag abot naton sa bangahay. Wa ko no si Chet.
0: Wa ko na si Chet.
1: Di na kami kataot record nga to. Iwa si Hepe. Kaya man sa Libakaw, wa ka mga pungko may kape yun.
0: Kanya-kanya man tabi nga kuwan eh. Kanya-kanya man takon na rin nga kuwan eh. Nga idea, no? Mm. Aton yung mga amigo man, no? Nga mga
1: may tangali ron, mga pitya-pit na ito ni mga agtunan iya.
0: Oh,
1: hindi yun kita magpalibakaw. Hindi yun kita kahapit sa banga ma.
0: Ay, hindi yun. Iyaw.
1: Welcome ha. Police, ano nga ni? Police.
0: Captain.
1: Captain Larry Vidal.
0: Larry
1: atong
0: Vidal.
1: Amigo. Mahilig magsumbil itlinagang bulalo.
0: Oo, bawa iroin mo amigo pag isang dilog.
1: Sino?
0: Kaya gito? Imo hay top 1 project pick up Itaclan Police Provincial Office, si Police Staff Sergeant Dandy De La Cruz.
1: Abaw! Si Sarge Dandy Perlas De La Cruz.
0: Bawo,
1: halin top 1 agale.
0: Oh, halin sa 94.7 kilograms ay 78 kilograms lang.
1: Aba, pilat ang kilo nagbawas nga to. Sobrat ang 10 kilos.
0: Uy, mga kwan, mga 16.70 kilograms in 12 weeks. Nga, wag ko permi ko makita na nag-jogging-jogging.
1: Nag-jogging?
0: Kapitol Yoho. Grabe rin kwan. Gabi man pag diet
1: ito. Ay na no. Amigo, Charles Dandy, senta mahigop sa baw.
0: Oo, total po. Total.
1: Napamati imaw makaroon o. Kaina pa imaw.
0: Anagsan ganin mo kako picture ho.
1: Ay masi makonkon, mamertdihan tara plano kara. Akangay kay. O ani kami, ikaw pa?
0: Say my birthday hi. Kitang din, total. Total, nagtapuan ka naman. Tapos naman do.
1: Ang tapos yun. Oh, ang naging gumamon. Top 1 ka, may igop at sabaw.
0: Pwede na gumamon.
1: Oh. Ayaw ang ina sa likod at Kalimbo Municipal Police Station. Ay expire ko doon, may preservative pa.
0: Ambar na, ay, ito lang kita kay Boss Jojet. Kasi may lechon.
1: Huwag kami hikangay.
0: Amal ni Alin ito kay Jojet.
1: Ay, sayo.
0: Sir Dandy. Ay... Hoy naga
1: ito lat amaton kita kay Kuan ho kay paring Alex.
0: Oh, magapit-apit man naman.
1: Oh. Start at 40 ka tabi maton ay bligya na 50 mata.
0: Bow.
1: Sang ka magoko pa sa bawag, sang kayo pa ay humay, babo ta.
0: May paaman pang dinuguan.
1: Oh. Osoy ka nga ni nana ko sa Bandong ato hay. Wa ka man makon bilang bilet.
0: Ano nilang pwesto ni pare Alex? Tres Marias.
1: Tres Marias ko no eh.
0: Tres Marias restaurant or refreshment.
1: Oh, dayabing iya sa kilid naton, puro ang hambay, wa man. Tagi na sa may likod ni St. John, puro ang hambay.
0: Tag small town.
1: Small town lottery. Itere gali. Kay ampod kwan. Ampod full.
0: Malapit.
1: Oy, puro ang abi hamba. Ay, malapit malang iya hiwa ma.
0: Malapit ay malayo tagali.
1: Oh, malayo kay ma. Ano ay may mga linaga tapos wa man kita kasamit ay paano tarato ni ambay rong matayad ma.
0: May matayad. Pareha sa kwan, pareha sa naman siya ito. Kay paring Alex.
1: Ito kay paring Alex kita ag sa Harlis do yung tag kay Chip Nonoy.
0: Ah, subok na.
1: Oh, kay Chip Nonoy kwan? Nilias, di ba?
0: Oh, naligad ay nakita kami ni kwan ni Ninong Adam kay nakita kami sa prosecutor's office ay adto man ito, hapitan naman ito. Ina man man si Nonoy. Naid lamang kita kay Master Nonoy Nicolas. No, nagapamati magkaroon na sa Nilias.
1: Luwan ng boat hambago ni Tatay Adan.
0: Hmm.
1: Imo, hapitan anay man ang kwarta rito. So yun.
0: Pero may mga ng ginaimbitar, galingay siyempre ay nagadiretso kita, nagaulit na kita, biya dadlaw ay ay. At one time ay nakita kami to sa kwarte nagligan. Huwag rin man nagpo pa masyar to ay masyar, masyar man na ina ko amat.
1: Ay, kwan yung taabis ka to dong Rinald nga ray. Naging kwan ni Mau, naging todo diretso. Todo diretso mo ya. Siyempre, wala na pong liko. Pagkatapos ng trabaho, umuwi na, ha? Kumbaga, balik loob na siya. Balik bahay, balik loob.
0: Ay, matangin doon. Basta may ginaulian ka. Ikaw ulit ka gitron.
1: Kasi pinagsisihan niya na ang dapat niyang pagsisihan. Na-realize niya ang dapat na-realize.
0: Hindi na pa makarealisan kung ulihin na rin ka na.
1: Imoray, nagapakuno-kuno. Tangkuhan eh. Ano nga ni? Pare, pero amat-urdin.
0: Pero magapit na kung dahi, oh. Magapit na kung dahi, oh. Magapit na kung dahi.
1: Ay, nano, Sars Dandy, wakagid na ga-message siya, ho.
0: Wagita. Wagita.
1: Masampiton mo, takamir ito sa tinigaw nga, iya, takimikin mo galambing.
0: Ay, total, tapos na gidmando
1: activity. Magkita nga ni kami ni Captain Vidal, kara, sampiton kay mo kay paring Alex. Ay, ito, gapungko. Pag-anik kami, wapag-anik kami gapungko ni Rinald, may kapi yun. Oh. may linaga pa, ay maalin ka karon, mabalibad ka.
0: Ay kung ito man kay police executive
1: master. Oh, puro hambay manabi si Roy Buntugon nga rawa man gay hinambay nga. Idol Judel, yalang higop sabaw kamon ni Rinald sa pwesto sinyan. Ina sa tindahan? Wa kami makarot budget tayo, pizza 29 pa lang. Diba?
0: Ay, mga kwanta na yun.
1: Gapanang pichi Toto Roy Buntugon ho eh.
0: Ay, ang baga matungkong chinta gagi. Agon sa pagadto pa o pagadto.
1: Magto tayo tindahan.
0: Ay, kung may nag-imbita ay...
1: Anong sabaw? Anong sabaw aron?
0: Bisa ano tayo, magkakom na. Magka PNP-an patron. It's a no. Oh, so talaga natin dyan, maro ato na po silang report, no? Initial, no? Kapag balita, dari sa iyo sa pagdaga kalibong municipal police station daw sa iba na ito, mga banwa sa 1st District so far, wagi mat ma-reported nga baga untoward incident. Direkta nag-report sa kalibong PNP, Sigapon, para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, live, report, report!
1: Abogid niya sa gamat, ha? Katodong Reynald Banjola.
2: Ang bawat balita, hindi palalagpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Direkta nga nag-report ha, sa anak karanga area of responsibility halin sa primero distrito Kuaton karanga probinsya Taklandong. Pakibusina mo lang mga nangan ha. Si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, no? Roaton niya Chief of Police. Good morning kay Manolito Manalo. Flore Rintillo Tolentino ha, sa Kuala Lumpur, Malaysia, kay Madam Leia Mangaw Saminyo, no? Ro, guwapang asawa ni Manong Adjani Boy Saminyo. Ayan. Kay Danica Ang. Ag kay Analisa Sulina o Consurilla III, no? Kay Roy Buntugon, ag kay Evelyn Villaurel, no? Ag kay Rejoy Tamayo Apostol nga nagapamati man makaroon sa aton karang programa.
2: Todo Berrada. Berrada.
1: Natagbuo man ako eh, hadumdumantay.
2: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
1: Okay, dali kang gid ha. Ginahugat-hugat naton si Katodo Reynald Banjola, no? Good morning kay Madam Sherry Herbacio Lusada. Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Ayan. Sige. Abo abing nagapinangutana nga riyak ato na ginatilinan aw naton do mga roatong pano eh. Mga nag-chat ka ato, no? Nagapinangutana. Ano gud sa TRO, no? Ayaw nyo pag-isipan o TRO. Magawa na rin kung magawa. Hindi kung hindi.
2: Todo Berrada. Berrada.
1: Si Katodong Rolly Boy Herrera naka-standby. Good morning, anay kay Rosie Di Juan na sa may isla Karat Burakay, ha?
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: O, para sa mga detalye na tipon niya mga balita, direkta sa may banwat numan sa Katodong Rolly, iariba mo o kamang numan sa patrol? Please come in!
3: Yes, Katodong Adidel, no, siyang ka-accident kong gilispunyan na kagabi at sa 2:48 kurong oras. It aton yung mga kapulisan sa may bahay sa Phoenix Station particular Barangay Bulwang yes manwat sa mga motorsiklo ginamaniho riya no eh tasamik yung biktim mga si Christine Calicon 29 anyos at asawa Christine sa Barangay sa Malagon sa Banwa Itangalan nga kung siya niya investigation kung aton nga naman siya police station nung nasamik yung biktima rin sa Banwa at Kalibo direksyon niya kung tapa ulit sa kasana sa Sokin Motorsiklo sa bahay ni Tangalan, no? Pagkabot na nasa sambit ng lugar, may gulpi at angang tumabok na ayam color gray at brown kuno nga may pintok-pintok, no? Nga pagtabok ay nasunggabang din na hasa nga nagresulta at anak magka dos control at anak karang pagmaniho at nasambit man nga motorsiklo at sa imaw nga bumariskad at imaw nakaagamit mga injury sa anak karang nga nawarang person ko anak nga paa ag na siki no ag kwerte sa anak karang agawas ag kadungan sa pag-isuli ko ato niya naman siya pulis kung ato niya karang hindi ay no naman siya ag itawat una nga pagbuong na sambit nga biktima antes reagin transport sa provincial hospital kung ato niya taga MDRRMO sa pihak nga bahin ang ka komisyon man o ag nakupon ni karang pagpamagag no ag asa nga nagresulta sa injury sa involbado nga komplenan natabo ri alas 10:00 oras sa gabi matapos nga magtawag no o sa katawag ron na baton kung aton nga naman siya police pinagi sa 911 emergency hotline kaya informar nga sa may sa kakomisyon nagkakatapos may Munja Dixon no may barangay Laging Banwa S sa Banwa Tumansya no ag ginasugod di karanong komplenan yung kinaya sa kay Christian Munja nga moro nagtawag at aton nga mga autoridad. Kaya si Christian Mundia, 37 anos, sa City Proc 1, sa bahay ni Barangay Laging Banwa S. Agong suspect, kinasugin, anaman ka rin ang mga inkampod, no? Si Jimmy Custodio, alias Jimboy, 40 anos, at si Chris Custodio, alias Barok, 45 anos, sa City Proc 7, Barangay Bulwag, sa Manuat na Masya, na sinusunod sa komplenan, alas 15 oras kagabing sa Pekong Imao, ito at sinusunod ko na panimulay, at ang nakarangang residensya, nagainom-inom kay Bano ang nakarangang tatay ng si Eduardo Mundia at ang nakarangang inkampunan nga si Alcones ay gulti ang nag-abot long suspect no, na sakay sa motorsiklo o tricycle then inaligar na nagsugod siya nakarapan mga inawa kung ito na permission no, ang ibang approach kaya ni Jimboy aling linya ginabaywan kunta kaya ni Jimboy kaya yung nasambit ng komplinan, pero ng komplinan, naghambay, inaano, tama na niya inyong ginaburang nga rari ay, no, nagresulta sa ginatawag nga commotion, alin sa sulit bagay, sa aging sagwa. At kung siya, sagwa o tanong panibagay, nakita na na may nahawiran niyo sa dangat tubo, ag butong, ag may mga siyaw, rin dahiwag mga suspect, dahil lang nga nagtawag imaw, it, aton nga mga otoridad, no, kung nasambit nga mga suspect, o antes kung nagalin, ay nag-aywan pa't mga pamisaya na may inang pagpamigag tukot kung di mo kami kaya patyon patyon kanamon angkot no yung kompinan ay lugar nga nagsugid sa ato niya mga kapulisan kaya dito na ang kararong ginhalinan ginamang katulong din kung ang nga previous ng mga incidente matapos nung ipatigay nga iski night kung nakatalawan niya Agusto 29 di dangon to emphasize agriya nga kaso igarifin man ko aton nga naman siya pulis sa barangay justice it natungdan man nga barangay katodong judes no so rin man lang mga naka-record official sa battery entry ko aton nga naman siya pulis sa ibang mga municipal police station wamat mga reported and toward incident so tapang matawahay as far as the salary restitution is concerned
1: katodong role
3: segundo distrito
1: hinaga may pagapatigayon nun nga public hearing para nga ni officially yun nga maaprubahan ag magamit doro yung hashtag slogan nga Ariba, no? Ano robot hambago ni Ariba?
3: Arangkada. Oh, Ariba, Ariba.
1: Ano nga ni Ariba? Ariba, ano, tagkantang Ariba, Pontibili, ano? Ano robot hambago ni Ariba? Pangibabaw? Tib, ano? Tibo, ano? Tubok, ano ron? Ha? Ah, katotong Rolly Boy? Ha? Ah? Timbuok? Ha? Ah? Katotong Rolly Boy?
3: Ay, kay kung nga ako no, kay former Vice Governor ang now board member. Arangkada atlan, ariyahe, arangkada naman siya.
1: No, arangkada, kaso, madali, madali mo nga ma-interpret. Tardo arangkada, ay, kwan baga daw, daw madasig na hugag, no? Arangkada.
3: Arangkada. Spanish word.
1: Oo.
3: Ariba.
1: Do Ariba nga rahay arang akwan man, Spanish man?
3: But ganyan
1: yun. Ay, ko tangani. Kanday Howard nga ra, kanday Andrada, kanday rap-rap nga rahay. May luhil man ko ninyo, tumba naman siya.
3: Timbalay.
1: O kaya, kamang naman siya. O aman eh. Sa likwaot eh, makabugo-bugo mong pamatian do Ariba sa nagakatabo makaroon?
3: Nagadepende ron sa pagdumagahan katulong din din. Kung niya prosigido git matayimaw, di ka rin masayaran kung sino ta nagkabagabag. No? Nga mga opisyal, kung sino nagkabagabag, ay identify man ron mga naman siya noon. Nga sa mga nagkabagabag nga wala na ila nga mag Ariba ag Marangkada.
1: Kon sa mga kanta daw wala naga-rhyme. Wa nagasilinan to, no? Like ko ato niya, no? Matsa nagiging slogan man, hashtag man niya, bagong kalibo. Di ba? Roan at probinsya Takgan, Akwan. Ro New Washington, Juan New Washington. Di ba? Roan na ita Tangalan Bugna. Di ba? Roan at Nabas Pangibabaw. Mga mauron baga, di ba?
3: Oo. Agrana matatbanga ay pagbuligan.
1: Pagbuligan. Oh. Ana mat at balite hay. Kwan anat balite hay. Ano ani ro anat balite nga ra yang pagugunungan.
3: Na.
1: Di ba?
3: Ay parang buligan nang Japan yun eh.
1: Oo. Oh.
3: Ay ya sa naman siya wat aga buligan.
1: Ariba eh. Matsa hindi tama ko na ko kaintindi kung anong klaseng Ariba. O ba si Ariba, Ariba Cabra. O Ariba Dab, ano Ariba, ano? Abra di Cabra. No, hindi ko maintindihan eh. O? Kung anong ginadali na da kasi ara na ang kwan eh. Ara ng kwan eh. Na-establish na ang Ariba naman siya noon na sa plaza, di ba? No?
3: Ay, na-introduce yung administration niya, kwan.
1: O.
3: Ano yung Ariba-Ariba nga ron?
1: Oo.
3: Ay pa, wala, sabi ay, ang daganit, sabi siya, isundan yung ganit bagong administration, pero kung ganit previous administration, ano to?
1: Doon yan eh, wala wa nag-rhyme, nga wa sana naga, dapat kung Ariba, nag-harmonious ka mo, iisa lang kayo, no, na nagtutulungan para iangat, umakyat sa hagdan para umariba. Diba? Umakyat sa taas. Diba? Katotong Rolly Boy?
3: Ay, tao, taga, hindi ko...
1: Ay, Raya Ro, pinakalas, oh, nga, lihok. Tagparte sa request nga resolution, ay doyon ko noro sambilog sa mga requirement, ay ro, naglakad yata sa regional office kara, ay si Mayor Ogi ag si Miss Pamela Mahabagi. Ro in charge sa Dole, no? Or information officer ita Banwang Numansya, no? Ay do yun do requirements ko, no? Ay nano eh, request ni Mayor Hiwa taging pabalik. Tapos si Pamela nag-request ita special session, nag-uukiman man, pero pag-abot it-adlaw, Hiwa tat nag-attend, tatlugang, wat kurum. Ay do yun do Ariba?
3: Ay medyo rong konbagarong pattern. Pareho man ko nakataliwan nga administrasyon eh. Kaya pagkabuti karon sa kinatawag nga legislative department ang majority.
1: So, why harmonious eh? Paano mag-ariba eh? Why isang harmonious eh?
3: May
1: kung sa mga numan si Hanon, ha? Pangutanan nyo't bayad, pa-interpretar nyo ang ariba. Ang sa presenting nga sitwasyon, makaroon sa nagkakinatabo, no? Nga, makig man katon nga daywa si Mayor Ogi. Kaya, tama ko nagkwan eh. Pasulong ko di, paurong ta eh. Di ba?
3: Kung ginapunan na katong tribunal, katong Judel, kung ginapunan na katong tribunal sa administration sa legislative department nga saga, roan ng pagpati po dahil sa majority nga action, ano, sa damis mo nagabang nga saga, ay makarugin balik ng darong saga man gaton nga, kwan, nga pag, ano na, pag patigayo ng
1: dato ay, bukod na rumayan. Kwan doon, bukod at ginatawag nga riba, kundi baslanay numan siya. Oh. Ha? Baslanay naman siya. Oh, kita mo ron, ha?
3: Alam mo na, amoy manda.
1: Ha? Alilin?
3: Amon manda, makira.
1: Amon man, inyo man nakato, amon man makaron. So, anong gina-expectar it naman siya hanon kung magmauron? Wala. Diba? Nga kunta, ro makabinipisyo man yan to sa tupad, hay malipay man. Rukunta, makasamit man kubugas nga to, ay malipay man. Nga kunta, rumahayagan man di karon from poblasyon to dungon, ah, ay manami man dupog pagpamagayhon, no? Pag-agi di ko, ay mahayag. Diba? Ay, wata. Tama, gid mata. ay imbis gariba ay pangarat gira naman siya.
3: Ay nako.
1: Ay ina ko sa naman siya. Ako, eh. Naglitik ako ano makonvince Ariba? Ha? Ariba Gugman ano? Ay, sa mga ga-attender ha, pangutanan nyo't mayan. Gisahan nyo ro Committee on Tourism. Aro proponent, no? Ang magapatawag, ay pangutanan nyo. O nanong itubot hambayon katodong Roliboy kasi bisan wa ka maimbitar, pwede ka ting karon magpartisipar, tama? Basta
3: hearing.
1: Naman siya hanon ka kasi public hearing ron. Aga, dapat ang nyo public hearing ron. Binutang tanandain na sa my covered court para open.
3: Na ano, hindi rito sa pan.
1: O, hindi ta rito sa social hall. Kasi siyempre, no, iba karon ron, matsa natahap na magsaka, pero kung una ka sa guwa, basi pati ron nagajaging-jaging ka ron, mamati lang ang mangutana, di ba?
3: Basi, basi lang yung bansa sa isang bilog sa kada sektor.
1: Hay mo konti, public hearing ron. Kung doon dang, kung nag-imbita ka, tasan dahil nga ni, kita mismo manawagan, atin ka mo. Ang sugiran nyo kamon kung di ka mo pagpasudlon. Kasi maging slogan yun ni Bilong nga Banwa ron eh. Si Rolly mana, taga Ariba mana ron eh. Ah, di ba? Si Jericho mana, taga Ariba ron eh. Si Ma'am Janet, taga Ariba ron eh. Di ba? Oh, taga Ariba ron eh. Pag hinamang taga Ariba, naman siya. Oh, pero kay Mayor James ay pangibabaw. Ayun, ah. Tama, taga pangibabaw.
3: Oo, oh, labaw
1: ay, na sa kanan. Ay, Banwa at Tanabas, ay hindi mo taro mapunggan do pag-develop. Ah? Di ba?
3: Diretso-diretso ta.
1: Oh. Ako man yan eh, sa New Washington yan, at sa natagbuo man ako sa One New Washington, paano mag-one? Aywa man yan, hindi ka-unite. Ha?
3: May division.
1: Ay, rong ginaduga man ninyo, mga industrial nga doon na. At sa may atomic bomb, taka mo nga may, kung gusto nyo, tunawon, tunawon. Pwede man nga una ro preservation eh. Hindi pagdugaon kung ano gondo may una. Hindi ang pagdugangan, di ba?
3: Anong kwanta ka rin katulong dyan yung pinagkakwagitan natin dahil 2023 may kwanta, may mayor's permit yung operation, no? Pag-bailo ito administration, di ota pwede, agwa ota yung sita sa inyo, kung ginuduga ota sa mapa, rong industrial zone sa may lagatik, no? Ay naano rin, sino nga, kung zoning ordinance ka rin nag-identify, may zoning ordinance kita ina or zoning officer I should say.
1: Ang ay, sa pag-reclassify ay nagpatawag man bagat public hearing, nag-agi man bagat tamang proseso or pag-reclassify ay matsaging insert malat ah.
3: Ay ang dahil sa wala na nabutan sa CLUP.
1: Ay Maria Kagusip. Ay, okay, makatagumpaw okay, man si Engineer Salvador Caracon. Makatagumpaw eh, mau Caracon. Halimbawa ay umeleksyon na pumabor ka na rin pumungko. Ah, ay pero kung dayag ihapon, ay wawon doon.
3: May proper binyo matakarong katulong dyan. Oo, tama. Sa part ito, pagreklamo. Oo. Ay, kasi may pasiyan natin, lesyon sa how many years ka nag-operate yung dikaroon, nga may binyo permit at the end of the day, pagbailot administration ay kulpi ang hindi may shot news permit. No? Pero wag question, kay New Salvador, nano nag-apply ka for a news permit? Na,
1: and renewal? Ano makaroon renewal?
3: Nag-apply ka for renewal?
1: Renewal? Oo,
3: parang ganun. Ay man, di ka ma-renew.
1: Ay, waman ko not maging apply, imaw.
3: For renewal.
1: O, matsa sarado o taro administration nga hindi mo pagtawan? O, tabi sa maginalin.
3: Ay, hindi ko tingin ko numatawan.
1: Kasi hindi man ko angkop roan na nga ron niya application sa lugar. Kasi sa reclassification timberland ko no.
3: Ay, private ka no, ana.
1: O, hey, tao ay, depende ron. Pangutano na tutuman kung nakita na si Engineer Jonathan Salvador kung tama gid man nga ro reclassification ay timberland. hindi pwede ro mga mauron yung mga industrial kwan business no katotong ro
3: ko sino nagambag kwan nga official ni Washington nga Timberland karon
1: may nagapina may
3: karon kabay ta karon katotong jud dinhi ato nga taga di dar ano talaga identify kung Timberland ron or hindi
1: tama ka ibutang lang nanda sa proper venue no katotong Rolly Boy.
3: Oh.
1: Ay, sure. Dapat nga ni Makon kung sa mga Mauron kat sa Arta ay pwede utang makareklamo sarang kasi pila utang bugat eh.
3: Oh.
1: Nga white action. Di ba?
3: Mm.
1: Akatodong Rolly Boy. Ay, galing masyadong mabuot abi si Engineer Salvador nga raw eh. Ha? Wala ila mang away kasi negosyo eh. Gataraan na eh. No?
3: Ay, simple. Nanurorasyon ni Mr. Salvador haman di kapag-isyuhan. Pabutol ko tayo na, wabi ako nagbuto ka na. Ay, hindi yun lang kasimple-simple natin ang narisahan ng sitwasyon eh. So, anyway, inaunod ka na, may schedule matabit ang public hearing accordingly, no, nga nabunas, according sa itong nabungang information, nga may another set of public hearing ko na by October. No? I don't know kung anong daw, anong pitsa, anong oras.
1: Mm. October ko no, sa October ag kabay pa nga maimbitahan. Maimbitahan si Engineer Jonathan Salvador agro iba pa gid mga sektor kasi kulang kuno ging imbitahan niya to eh according sa mga nag-attender man no
3: sa hindi masabat hindi gani ma-identify its zoning officer nanda kundi lubahon dire during the public hearing according sa kay Engineer Salvador. Oo. Ay dapat kita nga sumurong ka siguro nagsit sa tapo another round o papapalik hearing para nga hindi tao na
1: para imbitahan tanan no para walang labis walang kulang
3: doon yun ha parang ganun so doon na ano siguro katotong gindi kaya ito matahan na yung mga informasyon na report na rin sa ato niya area of responsibility agarating nga mga balita police kinatod ka ito need more power pro by you take it in one Kopya mi excellent. Kena kerja perdiasa nama saya Municipal Precision pada satu tu berada. Teman, jika tu dong Rolly Boy ini ada di tu dong kaya begini.
2: Radio Todo Live Report.
1: Abu kitnya selamat ha kata dong Rolly Boy Herrera. Balikan taruban wat New Washington na ay sa zoning sa general zone map sa mapa. Nagaabot it 1,659.57 hectares. Hektarya tara ha? Bukod at square meter, kundi hektarya. 1,659.57 hektarya. Rosinacop it general zone map. Ha? Sa ginaduso nga ra nga resolusyon. Nga rurayang sakop tanan niya ra nga 1,659.57 imauraro sugod sa deklarasyon. Ha? Itlagatik River, pati ro Pinamukan, Datambak, mga katudo, no? Bilang conservation and preservation zone. Although ro, Lagatik River ay una ro sa history. Sa history, itakgan. Nga una di karon nagmeet ang nagkililita ro ginatawag naton nga komersyo katupang mga panahon it Kastila kaya ging tawag ron nga Lagatik River kasi ina kuno sa da nagmeet ron eh ina nagumpisa ro trade and business no alin abi man nakato sa Inchik o kon sino pa una mga Kastila o sino mga Spanish ina no nga nagdungka kaya kilaga agna sa historia rong Lagatik River sa akon niya nabuo nga information.
2: Todo Berrada.
1: Good morning anay ha kay Bingay Almanon at kay Eric Nazario sa Banwa Ita Numansia no nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagad. Oras sa Pilipinas alas 7:11. Agroray nga balita ginahatod kato ni Red Horse Beer kasangga mo sa relax sarap. Balikan ta ha basi makontak naton si Police Lieutenant Colonel Jerick Vargas itaton nga Kalibo PNP. Good morning anay ha kay katudong Bangs Melgar. Good morning kay Tatay Noel Maming sa Block 14, Gapamati. No? Perming Kabaskog, kunuraan ng monitor. Sinay Mildred aga Johnny De La Cruz sa Block 8. Ah, ina sa Naluok Housing na Gapamati, Sandakaton, Makaron. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
2: Comentaristang walang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsig ako mag-ubra sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Ngani, ay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko niya yan?
6: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay, tapos yung mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So, ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
7: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abir, iyo sikreto ka kon.
10: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa, ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gig ako pasira kagupuhon ag baby face imawgi hapon.
11: Aghara pa, Mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din amin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: D3 Bio!
13: Ako si Jomner. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Pumakal sa mga butika. D3 Bio!
14: Suramires po, baka manalo cash! Sa Ginuma na, Ginebra na! Just Analo promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamibigay!
15: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating ating products.
16: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
17: para sa chance manalo.
18: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
19: Cash Alley na!
20: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
21: Si Ma'am Annabelle, nag-drive AC ha.
22: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
21: Mm-mm.
22: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang sige ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
21: Thank you very
22: every
21: much.
22: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
21: Tama, ganyan. Tama.
22: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
21: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
23: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
24: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
25: Okay. Balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw ag sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada. Dong pakitawagi abi si Kwan, Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, no, kon matawaan na kita ithugada, no, kasi sa information abi ay matsamaga papiskal sanda, no, para sa pagpile it kaso di karangara sa Kwan, dayang arang nadakpan sa entrapment kahapon, no, ito sa LTO compound ang mga katuto. Taga Kwan, taga Limaw raho. Taga Marianos Numansia. Ha? Taga Marianos Numansia. Rorayang nadakpan sa entrapment operation ang mga katuto. No? Ay gusto natong mabuuro information kung paano ra gingkasa ita kalibo piin pero entrapment, ha? Kontra sa nasambit ka nga subject ang mga katuto. Okay, samtang ginaugat-ugat naton. Iyabi sa Section 5 kung Draft Ordinance Number 2026-11 ang mga katuto.
24: Todo Berrada. Berrada.
25: Sa matag-od, Rayaro Lagatic River Conservation and Prevention Ordinance. Iya sa Section 5 Road General Zone Map. The conservation area shall include the management of coastal water, river beds, and riverbank along the municipal mainland and the Pinamukan Island. Ang mga katuto. So, tambak to dumagit, ha, nga may total conservation area nga 1,659.57. Ha, rayaro, sakop, kagapan. Ha, 1,659.57 hectares, rosakop ang mga katudo, no? Ang dikara sa sakop, ano ro pwede ag hindi pwede? Ha? Di kara sa ordinansa nga ra. Sa Section 6, ro allowed activities and or operation allow within the conservation area shall be limited to the following.

0: kitat oras banwa sa aton karang apaga ililimaw makaroon nga adlaw kara ita Martes. Pizza 29 sa bugan ita Septyembre. Aguman kita nga magakililita hinaga katapusan nga adlaw, katapusan nga bugan. Katapusan nga pizza sa bugan ita Septyembre. Pizza 30. Ay sa Webes, pizza 1 ito Oktobre. Naging katuwang kaparter technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Tono.
1: Di makapagsalita, so na problema nyo, nandito na si Itulon.
0: Nasa... Tanbay sa masunod nga programa, susunod na Tono Komentaryo, papayag... ako man doon yung anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan,
1: salita,
0: kay... ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan.
1: Kanya,
0: Idol Judel Rintillo po lamang. Abo kita sa amat at magandang umaga! Bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Ang taong matuwid ay mabait sa kanyang mga alagang hayop. Ngunit ang taong masama ay malupit at walang awa sa kanyang mga hayop. Ruwatong kawikaan, makarungad law banwa, it Miyerkules. Martes gali, hindi pa Miyerkules. Martes pa lang.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalinan ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan, walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo. Makapasaway sa lipunan, may rest back na mabilis sa hipapawid. Jujet the Jet Reyes, may punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes, komentaryo.

0: Maliwala sang panahon, timprano pa nagbutlak si Aring Adlaw. Mainit, mahida ito, nagmahilwayon nga gahon, bilog nga aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak, Balabag, Manok-Manok, tatlong barangay sa Boracay. 16 ka barangay, itkabisirang Banwat, Kalibo. Mayong aga, Panay. Bilog ga Western Visayas. Agsa mga nakabugtaw na naman, nakamukat dong mata. Atawat pribiliho nga makita rong kanamit kalibutan. Pero iba nag-walking-walking pa sa GT Port. Dapat angay ag bagay amang nga magpasagamat kita sa Diyos. Nga nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Martes, 29 na kita sa buwan it September. Dalawang tulog na lang Oktubre na. Parang kailan lang. Matsamais ka ginasipad-sipad nga ganit mga inadlaw. Mangin ka partner Banwa sa technical side, Engineer Dingdong Robiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagatulit mainit na gabaga. Nagaaso pangani nga mga balita sa Guwag, Sugurit, Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestyon kamo. Komentaryo, pananawan, opinyon. Kon wakamot landline, wakamot pantelco kamin una kamo sa mga puntat bukid. Importante, may cellphone, signal, load ka. Kung may data, may internet connection ka. Charlene Mandin Aguilos, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, pisalit gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadala inyo mga mensahe sa numero 09500-88660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa mga official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita? As in mainit? Kasing init it mainit ka tiyempo na ton makarong adlaw it Martes. Pero unahon tali panyempo, update alin sa Weather Bureau Pagasa. As oba 4 a.m. kaina, magkasubgang nga magamig ag mainit nga hangin or intertropical convergence zone. Nagapekto sa Palawan, bilog nga Visayas ag bilog nga Mindanao. Rason nga nung panyempo sa Western Visayas ag kaibahan nung aklan karon. Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region ag probinsya at Palawan. Kaibahan nung nabilin nga Kabisayaan ag Mindanao, may magakagaka nga mga pag-uugan-ugan. May kaibahan nga pagdagugdog bangod kong intertropical convergence zone. Sa Metro Manila, agnabirin nga partit Luzon, doon nag-apekto localized thunderstorm. Pero sunod sa pag-asa, magpupamatsyag ro mga una sa kilid sapa, kilid suba, mabukid-bukid nga parte, itbilog nga pungsod. Bangod posible ro mga pagbaha ag landslide, ay kunamat nagabuborong kasarangan. Hasta mabasko gabuhos it ugan. Samtang dong hangin agbaybayon sa bilog ng Pilipinas. Ah, okay, okay. Ah. Mahina asa kasarangan, temperatura mainit. Sa Metro Manila, gaabot sa 32.9 degrees Celsius. Maximum nga temperatura. Wat yabot ng heat index nga yaban-yaban, gaabot mga 40 guman. Arong heat index or kapaang nga itong nababatsyagan. Yasa Clan, kapiniya sa kabisirang Banwat Kalibo, ayabong building, abong struktura ang himo sa konkreto, aga may mga sagaming nga naga suyop it init, pero ato nga temperatura, mainit-init man, gaabot sa 31 degrees Celsius, maximum nga temperatura. Samtang doon nga pinakamagamig nga temperatura, hindi ng gabi eh, 23 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.44 ang ato nga temperatura, 26 degrees Celsius, masusilak-silak, rohangin nagahuyop, south-southwest, 6 kilometros kada oras, bugso nga nagabot, 14 kilometros kada oras, air quality, okay-okay lang, fair.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Umpisa alas 8 marong agahon, as alas 12, wa ita ginapananaw rong pag-asa nga posibleng pag-uwan sa Kalibo. Pag-abot ala una, magugagumon, may posible it mga pagpangilat. Ala una, hasta alas 2 it hapon. Wala na pong bagyo, wala na pong low pressure area sa Guwag Sugod kung Philippine Area of Responsibility. Liso kita sa nagapangunang balita Banwa Lokal.
1: Mga pasaway sa lipunan, may respak na. Radyo, Radyo Todo.
0: Wa kita matapos kahapon. Ako a final screening it binibining Kalibo Ati-Atihan Festival 2027. Final screening. Nga nag-created kontrobersiya. Diba ga naka-live sa cable ding dong? Ano bang cable na nag-cover ko ng final screening? Bao, Maria Kagusap, ha? Inugan banwa, ita pagbatikos, doon nga final screening, ag pagkagabi eh, after ita final screening, gumawa na banwa rong mga aligasyon, nga rong nagatindog ng mga judges. Sa final screening, handler man itpilang ka mga kandidata.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Sinoro ginasugid nga rin mga judges nga handler man ita mga nakasugod ng mga kandidata sa binibining Kalibo Ati-Atihan Festival 2027.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo.
0: Balikan
1: Todo.
0: Tarun Banwa, sa pihak kaparte, balikan na tondong New Washington. Diyagapon nga shipyard ni Engineer Jonathan Salvador. Ay, iplastar tayo doon na. Dahil si Engineer Salvador, may sugat banwa. May sugat sa aton nga, sanggunang bayan, pinagi kay Vice Mayor, Mulot Kimpo. Nga nag-inquire, hamaan ko noroan na nga application para sa business permit, wa gihapon banwa maprubahi. Agroan ang request for reclassification ka ng hugta nakapending man before the New Washington sangguni ang bayan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo.
0: Agro ginahambay gali nga ra, ha? Nga kuno suning ordinance it 2013 or 2012, wa gali maprobahira it sangguni ang panalawigan. Ayrong kauna-unahan banwa nga suning ordinance nga ginadaptar it local government unit it New Washington ko 2022 ag sa 2022 approve ha? Nga suning ordinance ag comprehensive land use plan dong ginahambay nga ron nga industrial ha? Land ni Engineer Salvador. Hindi gali banwa, wa gali madeklara.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Standby. Sa kabilugan ko aton nga pag ililiba sa pihak nga parte. Balikan tarong final layout gara ita stalls and tables. Ita nakatiwangwang pa rin nga Kalibo Public Market. Ruaton nga 300 million nga merkado publiko nga nagaabot-abot na banwa it mga tatlong dagon. Hindi nagihapon magamit ay wa pagihapon matapos-tapos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Sa pihak kaparte, dayang kagawad, una sa Marianos naman siya, nga dinakop sa sangka entrapment operation kahapon sa compounded LTO. Pagkatapos natukiban, nga ro nasambit nga konsehal, Pixel Banwa. O sa bagay, chimpo pa ni kupong-kupong ng mga Pixer sa Land Transportation Office. Mga BIR nga ra. Ha? Abo nga mga Pixers ka ra. LTO nga ra. Kabuhay-buhay yun da.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Diba dong?
1: Radyo todo.
0: Ako nga nga itong kilaga. Matsagubastos ko nimo't 15,000. Pixer man, doon nag-pix ko ng lisensya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay anak ng tipaklong talaga.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: 50 minutos nagtaliwan sa oras nga alas 7. Kabi. Baka mong bisita kabi dong Rokwan gala night. Ita Metro Kalibo Water District. Sanda nga 50th founding anniversary. But ang bagon nga golden anniversary it MKWD. Kabo-abo to nga bisita kahapon. Mga dungganon nga mga kanon igto kabi sa gala night. Si Disney Princess ganin nakagounded kabi ha? Nakagounded kabi si Disney Princess. Nagrepresenta rimaw it radio todo.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
0: Narupangutana, MKWD, ay 50 anyos na kamo. Kumusta man dong inyong serbisyo sa inyong mga konsumidor? Sa sugunit 50 anyos, daw matsapaurong ruaton nga serbisyo. Imbes nga naganami, daw nagapordoy ruaton nga serbisyo.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resback na. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang nagagugang dong MKWD, nagabulok man ng quality, it inyong gina supply nga tubi.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resback na. Radyo, radyo, todo.
0: Matsap pareho sang kailangan to nga kung sinagakaedad. Ha? Imaw naga pinasaway.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resback na. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan taman na yung pag-agto sa kapastarlak ni Mayor Joris Acuana nga back. Nga ginapangunahan ni Mr. Ramil Martinez. Dahil nga nagapag-inspection banwa sa planta ita Greenleaf International Corporation. Supplier at mga makinarya ra, like mga pyrolysis machine, mga makina nga ginagamit mag sunog, it mga medical supplies, ano pa. Sari-sari ro nakara nga mga services yung gina-offer eh. Pero pangutana, kumusta ang panaw ninyo sa kapastarlak Mayor Joris Bautista Socruzer?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ang pangutana sa inyong pagbisita sa kapastarlak, may chance baga nga masulbar do aton nga problema sa basura sa banwa it Kalibo?
1: Mga pasaway sa lipunan, may resback na. Radyo, radyo, todo.
0: Ang take note ha, dong pundong pagagamiton banwa, sanay nga nga project, loan da. Loan. Utang ni sa DBP.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resba na.
0: Radyo, radyo. Alas 7.53. Dali lang, gawan-hawan ang tanay mensahe, Banwa. Good morning, anay. Una sa Marikina City, ah. Kay Bongso Nyo, ag sa mga taga-Ganson, sa Mindan, Capiz. Kay Ma'am Gima Tolentino, good morning, man. Mayad nga gahon, maripayon nga kadlawan, kay Bujong Inday. Thank you, Gid. Kagawad, Michael Villanueva, Sulina. Good morning, Gid. Madam Charlene Mandin Aguilos. Ito, Office of the Congressional District. First Congressional District ni Congressman Papa Jess Marquez. Nga nakamonitor man katon. Kay Taylasyo gali, una sa San Juan City, sa Metro Manila. Mayad man nga pagpamati ay mapakatar kagali. Tatay Lasyo Guarino.
1: Todo komentaryo.
0: Takbong Pogi Pinoy. Good morning, Gid. Happy birthday kay partner mo, Ma'am Ilyonor. God bless. Thank you, Gid. Takbong Pogi Pinoy. Blessed Tuesday. Happy birthday kay Golden Girl. Ha? 50 na eh. Ha? 50 eh. Do MKWD abikabi eh. Nag-50 man. Nag-50 anyos man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, anay. Kay Judge New Body Marin. Matsaig to kagabi, Judge New Body Marin, eh. Siyempre, mga dating director ita MKWD, imbitado. Matsa kaibahan ka mong daywan, eh. Dati man nga director, ag dati man nga board chairman, ag makaroon ay general manager ita Kelco, attorney Aril Hipte. Matsaig to man kamo kabing daywa. Attorney New Body Marin, nag-attorney Aril Hipte, sir.
1: Todo komentaryo.
0: Ag matsa nakita ko man kabing to si Juan. Engineer ni Stor Victor Tito Rodriguez. Matsa sang kalamisa sanda ni Nung Ray Rogan. Good morning, Nung Ray. Ag kay Nung Lino Japo. Bisita man gali kamo kahapon. Ag matsa VIP gitarong naka pilit sa dugan ni Charlene na Mandin Aguilos kabi. Very important person kagid kabi sa anat MKWD nga gala night. Grabe ha. VIP kagitinggali, Madam Charlene.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: 58 Golden Water. Golden, gilbandong. Ay ko alamat, nung kulay tubig nga nagagawa sa gripo, ita MKWD. Ha? Matsa golden. Matsa gold. Ko alamat, matsa brown. Matsa bronze. Bukat na ganit, goldong. Bronze it, ah. Brown, eh. Bronze.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
0: Nang ano na, Cristobal, medyo pagpamati. Una sa... Sin ka ba karon? Istansya ka o tinigaw ka? Kay Madam Blinda Tay, good morning, Gid. Marcel Mumbai, ma'am. Oh, nga nagapamati man. Kay bahan si Mr. Rudy Damian, nga nagapamati man makaron. Kay Chief Dandy Perlas de la Cruz. Happy aga blessed 50th birthday, Madam Eleanor. Well, thank you, Gid, Chief Dandy Perlas de la Cruz. Te, naabot mo na rong required nga kwan? Nga, wait. Chip, matsa sangkiri lang gid siguro eh. Sangkiri nga dagagan lang gid. Ag matsa okay yun siguro gid ah.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
0: Have a blessed aga. Safe Tuesday man. Auntie Dailin Ong de Felipe. Kay Tres Hermanos. Una sa Mabilonyo, Washington. Sa akong kumaring anting kagawad. Kumusta kung gali ro? Ratong ng buyaya, okay mo nun. Kagawad ng si Soto Season. Medyo pagpamati. Aga sa Manok Kapitan ita Pampango. Kaya kung ano, Season. Tinakita na ka mo? Taga Pampango ko na to? Ha? Matsa taga Pampango man ko na to? Matsa Nimes man yan apelido, gali?
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
0: Nga nagagamit at dami account.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ma'am Hilda Kawaling. O, pa-shoutout ko noong Chofilo Kawaling family sa Sityo Laya. Kalimbahan Makato. Aga nagpamati man kay Sir Ed Sarcino Prado Jr. Una sa Tagarorok, sa Banwat, Nabas. Inako sa Nabas, kupiesta. O, thank you gali ha, Mayor James Solanoy. Kay Burek Isbe Santiago. Bosing! Thank you gali sa manami nga pag-abibar. Una sa piesta at Nabas, kung nagtaliwan nga daw. Ibahan kami ni Captain Jenny Maglon. So, thank you gali ha, Mayor James. Roana nga Municipal Treasurer Ita Nabas. Kinakongratulate na gina. Humakot Banwat Award dalhin sa Department of Finance. Bureau of Local Government Finance or DOF-BLGF.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay Jojo Panda sa Tinigaw, med niya pagpamati. Dr. Jones, Buenos Dias, amigo. Happy pamati kay Woodsticker Francisco, the Master Cutter. O naman sa mabili niyo, Washington da. Kay Kapitan Lourdes Nini Pero Soreyes, Cap. Good morning, Cap. Ag dating Kapitan Toto Lando. Hopefully, okay ka na. Ag speaking itinigaw, condolence gali ha, sa pamilya ni the late Kagawa Jiri Adok Senior. Our deepest sympathy and condolences, amigo. Tagadabiray.
1: Todo komentaryo.
0: Kay Ma'am Marjeline Magsipok Placido sa mga miyembro IFR Aklan aga Placido family pamilya aga Fernando. Oh, good morning gid. Kay dating kagawad Ariel Aye de la Cruz Belgarejot Estancia o nasa Libtong. Pobring Malipayon Bosidwin. Good morning. Shout out jet sa politika iya sa New Washington. Ta Magong Silinangag. What katapusan, Mitelica Shipyard nga problema nga ron. Sa bilog ba lang iyaron, dapat yan ay pasagamatan naton si Engineer Jonathan Salvador. Del ko abong pamilya ragin buligan. Siyempre, abong trabahador. Agaman sa Malabon, nabutas ag dagat-dagatan sa Manila, wa manit ka question. Sano gina-repair una? May barko, barge, inyotang ayuson rong tagabahan, aga cage sa suba. Hindi mo masayaran kung sin maagi. Rong motor sa tubi. Kapin pa sa gabi eh. Sayamat jet. Good health always. Thank you with kay Edwin Villanueva. Pobreng Malipayon. Itambak. Kay Angelito Briones Marincilla. Good morning man. Mama Rizal Tolentino. Kay Tatay Pedro Navarro na sa Palali. Nga nagapamatigid. Thank you, good, Madam Maricel Tolentino, aga Tatay Pedro Navarra, ha, sa mga taga-Palali. Aga, ginagreet na gali, kuno, roon ang asawa nga si Rafael Tolentino, nga nag-birthday man today. Oh, happy birthday, good, September 29, more birthdays to come, God bless, good, aning kay Mrs. Maricel Tolentino. Hujit ya ako B.A. Naka-B.I.P. ka eh. Ah? B.I.P. kita yung mga kakwan eh. Nakadukot si mong dughan, Madam Charlene Aguilos eh. Good morning man, una sa po kay Mr. Randy Samson Sarabia. Gina-greet na gid si former Congressman Carlito Marquez at kay Kong Jess Marquez. Blessed morning ko no. Kay Verflay Cabal. Good morning, shout out kami sa Katiklan Market. Lalo na sa mga kumpare kong mga gwapo, kay Butsoy, si Mato, Nilboy Labastera, aga akong inaanak nga Pogi, nga naga-birthday makaroon, Chester Labastera. O nasa Katiklan. Kay Madam Marian Airoso, good morning kid. Pabati kay Marianita. Oh, good morning ko no, Marianita, aling kay Mary Ann